0: inyo ang mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Mga higala, kumusta mayong buntag? Welcome na sa mga kaigsoonan. Hingga laing Lunes sa kabuntagon. Ikatong pagpanagkuban ng atong tulubanon. Galambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala na look at the live. Nagsibya live from the heart of City U Tuburan Campus. Nagkutas labing lanog, mas labing kusog, mas labing tinaw. Na naginusarang FM radio station. Nga lungsod mo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, PYPS W1 ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sige po mga higala, inyong makauban, inyong pubring igsoon, pubring siringan. Napanadunahan sa respeto at pagmahal si Sig Gengon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente.
0: Magkikupan inyong mga higala, sige po hangtod tas alas 9 sa kabuntagon karon. No? Hook up ta karon mga higala sa GYPS BT Radio mga kaigsoonan, 98.1 FM mga kaigsoonan. No? Pero di agita maghigala karon no kad live dinhi mga kaigsoonan tupag office or studio maghigala sa tan Tuburan no pag tinabang studio res Tuburan public market mga igson. So balik sa igson di maghigala kini tibok ko sa ka oras sa tokaron tulumanon ng gisama ko gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Sidi Jamante maghigala. So, ding tibok ko sa kaoras, katulomanon, sige hapon, mga igsoon. Atong ipadangat ya kaninyo karon ang mga nagbaga o mga labas ka balita karon. Ani ang napatiks mga pamantalaan sa probinsya Sugbo, mga higala. Ato sa mga kaigsoon ang ipadangat kini mga panghitabo o mga kasikas di katwaga lungsod, mga higala. Sa nakalabay ang pipila ka mag-adlaw, mga kaigsoonan. Nga pong adlawan, ito na kalamay ng adlaw, may aging simana, mga igsoon. Atong ipadagat, ugun sa'yo mga kasikas, ug panghitabo, di ka tagalungsod, mga higala. Sigo, igun man, mga higala, atong pag-asawaan karon, kini mga balita karon, sa kalambuan, sa itong lungsod, sa Tuburan, mga higala. Mga achievements, mga kaigsoonan, mga developments, o igun man, mga success. Sa itong pinalanggan lungsod, mga higala, ubos sa administrasyon, ni Tuburan Mayor City Jabante, ngayon man ni Vice Mayor Danny Jamante o pinagis na kong pagsuporta maghigala ni former Mayor Aljun Jamante maghigala. Sige po maghigala na kanyang isyo mga hisgutan ang karoon at huwag hisgut-hisgutan maghigala at magkasahuan ang tunta sa alas 9 sa kabuntagon maghigala no? At huwag hisgut-hisgutan karoon. No? Ngayon man mga kaigsoonan sa inyo ha mga text messages maghigala. Inyuhang mga chat messages mga kaigsoonan o just messenger mga higala to na patalinghugan. Okay mga kaigsoonan sa inyuhang mga comments no? Feel free lang mga higala karon sa pagpadangat sa inyuhang mga mensahe din he sa itong Facebook Live mga higala. Akong usbon mga kaigsoonan nakalive na karon sa Juriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook Live. Ato na ipadangat mga higala ang inyuhang karon nga mga mensahe inyuhang ipaabot din sa itong tulumanon. Pinagis itong Facebook Live mga higala. No, sa mga announcements, public service, mga higala, mga importanteng pahibaw, ato na ang patalinghugan mga igsoon. All you have to do is to search my Facebook account, Juriel Bihasa Mourinho Asindiente. Please like and follow and share mga higala sa itong Facebook Live karon. Hi to my 10K active viewers to Facebook Live. Ay, pagpabinag, may buntag ninyo diha karon, no? Pizza 14 karon mga higala. Pizza 14 mga higala sa buwan sa Setyembre. Tuig 2026 mga higala. Kumusta mga kaigsoonan inyuhang buwan sa Setyembre karon mga igsoon? Mahinunga na ta mga higala karon sa buwan Setyembre, no? Ugma, pizza 15 na mga higala. So mga magpiesta, ugma ang adawa, happy happy fiesta. Sa mga nag-birthday karon, happy happy birthday ninyo diha. No? Sa fiesta karon sa Barangay Sandayong, happy happy fiesta ninyo diha karon tanan. Ni Kapitan Chuinis Malinaw, happy fiesta ninyo na sa Tibok, taga Barangay Sandayong karon mga higala. Okay mga kaigsoonan, akong usbon, pizza 14 sa Setyembre, tuig 2026 mga higala, adlaw ta karon mga kaigsoonan. Yan, Lunes mga higala, aritas na mga balita karon mga kaigsoonan, no? Ato susiyon mga higala, karon ng mga balita, ng adlaw mga kaigsoonan, Lunes. Pizza 14 sa Setyembre, tuig 2026. Awas din mga balita, mga kaigsoonan, ato sa bisgut-isgutan karon. Ang kini mga higala sitwasyon, update mga higala sa Tuburano pag tinabangay. Bayubay mga kaigsoonan, takarog tabanganan, mga higala. Upat yun mga higala ka mga membros tinabangay. Ang atong tabanganan karon mga kaigsoon. Dunay usa, deris barangay utso. Dunay usas, barangay uno. O dunay duha, mga higalas, barangay kugon. Sige lang mga kaigsoonan. Kung ga-video bukat, mga higala. Inoon, ang kanan 10 pesos, ga-anra. Kung usara mga higala, ito tabanganan. But, abot pagyud mga higala, dunay panahon ngayon aling abot tuging naling dungan o kamatay mga higala, may panaw mga kaigsoonan ko bang membro nga upat yun ka membro mga higala. Sige na lang mga igsoon, huwag dunay tag 40 pesos matag membro atong iamot, but ato din gibahin og duha ka simana. 20 pesos din simana huna o 20 pesos sa sunod simana. Well at least mga kaigsoonan sa pagkakaroon, padayon tang nitabang mga higala kaysa kitay gitabangan mga igsoon. Amo bang kinay labing importante karon mga kaigsoonan. Ha? Kading ikaw mo'y mutabang o kita mo'y tabangan mga kaigsoonan. Okay mga higala, arita sa tuwang ka mga balita karon. Arita magsugos balita sa international. Commercial nga barko na igo na usab sa wala mailhing projectile dito sa Strait of Hormuz. Sumala sa UK Maritime Trade Operations nga nahitabo ang insidente niadtong September 12, 2026 alas 11 sa gabi sa UTC. Padayon karon ang investigasyon aron mahibal-an kung unsang og unsa ang motibo og patigayon usab ang pag sa pagmaong pag-atake og kung unsa ang kadaot nga nahitabo sa mga barko. Apan hangtod karon wala pay kumpirmasyon sa kahimtang sa mga tripulante. Ipahimangnuan ang tanang barko sa maong gadapit nga mag-amping, magbantay ug i-report dayon ang bisan unsang mga kadudahang kalihukan. Ang Strait of Hormuz lain na usab nga usa ka peligroso nga insidente sa usa ka labing estratehikong agianan sa tibuok kalibutan. Bago ito maghigala sa itong balita sa International Bagaigsoon, may pagpaminaw, may buntag karon diha sa Mayor's Office no, ni Kuya Doc Eli Biscayno. Ito ang mga higala, usab niya, taon-taon na mga higala ang nagservisyo ninyo, mga higala na itong mga tuburanon. When comes mga higala, doon na mo yung mga tuyo, mga higala, diha sa Mayor's Office. No? Sukat pa diyan ito, mga higala, wapa mahimong mayor, former Mayor Aljon Diamantes, 2010. Daana na mga higala, no, nga may servisyo na itong mga tuburanon. Pinagi mga higala sa advokasya o sab ni former Mayor Aljon Diamante ni Adlo sa dihanga plano pa siya na magpapili isip mayor sa tuwang lungsod. Una nang nitabang siya mga higala na itong atuburanon. 2009 mga higala mo na iyang kaabag o sab mga kaigsunan si Kuya Doc Eli Biscayno o hangtod sa pagkakaroon mga higala pabiling ligon nga nagsuporta na itong mga tuburanon mga higala. Ay pagpaminaw pag-usab diha karon ni Doc Eli Biscayno mga higala sa Mayor's Office. Arita mga kaigsoonan, duga mga balita mga higala. Inhi karon sa balita sa nasyonal dito tas Palawan mga kaigsoon. Nakalas sa pagkasunog sa MB June Astor sa Palawan ni Saka na sa City Taisais Kabuk. Ni Saka na sa City Taisais ang gikumpirmang namatay human masunog ang MB June Astor sa Coron Palawan ni adtong September 9, 2026. Sumala sa pinakabag-ong datos, 41 ka patayang lawas ang na-recover sa mga otoridad ni adtong September 12 atol sa Joint Recovery Operation. Gikan sa unang 35 ka mga nakalas, mitaas kiningadto sa 76 samtang 43 ka mga pasahero ang nakalahutay or nakasurvive sa mga insidente. Base sa ticket sa manifesto, mukabat nga to sa 134 ka mga pasahero ang nakalista nga sakay sa barko apan 13 ang gawa pa makita. Samtang duha ka tawo ang gagikataho kawala na lang midayon pag sakay at tungtungura. Padayon karon ang verification sa Philippine Coast Guard na aron na matino ang tukmang ihap sa mga pasahero ug ang kahimtang sa mga wala pa makita baga higala. Bakit ito mga kaigsoonan ang atong balita, mga higala, karon sa National, mga kaigsoonan, suspaita sa Hayaguman, mga higala, in town. Sa mga pasahero, aring gamong barko, padong tuskuron, Palawan, mga higala. Nga, nasunog, no? Aksidente nasunog, mga higala, muna ilisod kayo, mga kaigsoonan, o di mabantayan, na binag-close kayo nga barko, mga higala. Kapahinom-dom na ko mga kaigsoon ang hitabos kong manghod niya ito, no? Paingon sila ito sa buwangga, mga higala. Ingon anak po, nasunog mga higala. Ay nalanggaling, nga doon nag-iintay. Ha? Kinini ang buutan, no? Nga tao, mga higalang nakatabang niya. Usa ka happy sa pulis dito sa Sumbuanga, mga higala. Nitabang niya, mga kaigsoonan. Huwag yun bubuhi niya, mga higala. Nga ning giya niya, paglayat sa barko, uga, pagsulob sa life jacket, mga higala. Abanin, delikado kay mga kaigsoonan ug masunog ang barko, labi na mga bata dooy kayo, no? So, ubay-ubay na ang gikataho nga namatay, mga higala, no? Pait kay mga kaigsoonan, atong iampo, mga higala, no? Nga unta, mga kaigsoonan, katagaan o kapulayang dayon, mga higala, ang kalag sa mga nakalas, mga higala, sa maong gabarko, mga kaigsoonan. Arita, mga higala, sa dugang mga balita, mga kaigsoonan, sa balita gyapon sa National Maghihigala dinhi sa Sugbo mga kaigsoonan, andog ng Pangulo program nagtanyag og usa ka adlaw gan libreng sakay karong adlaw. Makasinati og libreng sakay ang mga commuter sa Sugbo karong adlaw September 14, 2026 pinaagi sa handog ng Pangulo 2026 libreng sakay program. Ang ruta niini magikan sa Talisay City, paingon sa Mandawi City, hangtod sa Mactan Cebu International Airport kung MCIAA. Nasa dito sa Lapu-Lapu City, ang buot na mupahimos niini, makasakay sa South Road Properties kung SRP, sa SMC Side o SM City Cebu. Tinguha sa baonga programa, matabangan ang mga trabahante, estudyante o ang publiko na muagi sa naasoy nga bagaruta mga higala. 18 minutos man magkalabay ang lasusos ng Batangon. Good morning, may pagpaminaw karon. At ito mga higala sa tuag ang pinalanggang Batanon o Badasigon. Very humble na itong mayor mga higala. Tuburan, Mayor C.D. Javante. Good morning, Dias Mayor's Office karon, no? Lunis ron mga higala flag raising ceremony mga kaigsoonan. Itambong mga higala ito ang mag-empleyado sa ito ang Tuburan Municipal Hall kung ito ang kabunisipyo ng Katagalungsod. Ngayon man mga higala ang ito usab nga nagkadaiya mga law enforcement agency mga higala, no? Ito ang mga kaigsoonan, mga sakop sa Philippine National Police sa Tuburan Municipal Police Station, sa ito ang BFP mga higala sa Tuburan Fire Station, sa ito ang PCG, sa ito ang Coast Guard Substation Tuburan. Ay pagpaminog may buntag karon diha ni Seaman First Radasa mga higala. Ito ang commander diha sa Coast Guard Substation Tuburan. Ingon man sa kong kumpare diha. Ako ang kuya, parikoy, Seaman First Christian Bilugan. Good morning may pagpaminaw diha sa diha karon sa Coast Guard Substation Tuburan. Diha karon sa Barangay Tuminhaw mga higala karon nagpaminaw. Ito ang Bureau of Jail Management and Penology kung BGMP diha sa Tuburan District Jail. Pinanguluhan usab ni Jail Senior Inspector Yandis Upog mga higala. Okay, may pagpaminaw diha karon sa tanan mga higala na itong nagpaminaw diha sa Tuburan District Jail. Arita mga kaigsoonan, duga mga balita, arita mga higala sa balita sa kalambuan sa tuagang lungsod mga higala karon. Pasti pa mga kaigsoonan, may pagpaminaw at may buntag na karos Vice Mayor's Office ni Tuburan Vice Mayor Danny Jamante mga higala. Yes, si Mayor C.D. Jamante, Vice Mayor Danny Jamante, si former Mayor Aljun Jamante mga higala. At inis ng Tuburan ang pagtinabangay mga higala, padayon ni silang nagsuporta, ubos kini sila hangga pag-agak o pag-iya o sa mga kaigsoonan, gani sa matag mutaliwan nga kauban na itong membro sa tinabangay, ano na yun sila mga higala, tag 500 pesos, nga ihatag mga higala, matag usah kanila mga higala. So, nahigod mga kaigsoonan, no? Kini mga tao mga higala, bisan sa ka-successful, ba't nag-agi sa ilang kalisod, kapait niya ito silang pagpuyo, mubati siya yun yapon na ito mga higalang mga pobre mga igsoon. Arita mga higala sa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Tuburan Coffee mga higala nagpasiugda sa Coffee Farm Immersion Kauban ang Philippine Coffee Guild mga higala. Arita mga kaigsoonan mga balita ni adtong September 11, 2026 formal nang gisugdan sa Tuburan Coffee ang tulo ka adlaw nga Coffee Farm Immersion Kauban ang mga opisyal nga og membro sa Philippine Coffee Guild. Gitambungan kini sa bag-uuma sa kape mga kauban nga coffee in, mga kauban sa coffee industry, mga partner. Og ingon man ang uban pang mga bisita alang sa pagkat-on ug pagpaambit sa kahibalo bahin sa pag-atiman ug pagpalambo sa coffee production. Sa unang adlaw may bisita ang mga representante sa bag-ong coffee plantation planting area diin na ilahangga na sabdan og nakita mismo ang hustong pamaagi sa pagpananom, pag-atiman sa mga coffee plants ug farm management. Gipahigayon usab ang usa ka post-harvest workshop. Diin gitudluan ang mga partisipante sa praktikal na pamaagi o sa proseso sa kape human sa or human sa ani, pag-ani mga higala aron mapadayon ug mapauswag ang kalidad niini mga higala. Pinaagi niini nga maong ga programa gilauman nga mas mapalig-on ang kahibalo ug kapasidad sa mga coffee farmers ug mapataas ang ilahang kalidad o potensyal sa Tuboran Coffee isip usa ka garbo sa tuaga lungsod sa Tuboran mga igsoon. Akin ito maghigala ito ang mga balita karon sa kalabuan sa lungsod sa Tuboran. No? Ito ang gitawag maghigala ang yawis kalampusan nito ang lungsod. The key of success ng mga Tuboran Coffee mga higala. Ha? Kaya gimikan sa Tuboran Coffee mga higala, nagsugod mga kaigsoonan, nakita sa mga dagkong ahinsya sa gobyerno. Nagkadiya mga ahensya sa gobyerno, mga higala, nga angay mga kaigsoonang palambuon ang atuang galungsod, dili na mga mag-uma, kundi kinatibukan, hasta mga managat o mga ordinaryong konstituente. Ito ang galungsod, mga higala, pinagis pag-abag ng mga ahensya sa gobyerno. Hinungdan ni mga higala sa mga kalambuan nga atuang nakabot, no? Usa na ni ana ang Sustainable Livelihood Program o sa kaproyekto gikan sa DSWD mga higala. O din karon, ubay-ubay na mga higala ang kaayuhan nga napatuhop din sa atuang galungsod sa Tuboran, no? Gani mga higala usab naghatag ni garbo gumikan mga higala kita muy nangunas tibok Pilipinas usab mga kaigsoonan maghisgot ta sa kaepektibo sa pag implement mga higala din kabao programa dinhi sa mga kaigsoonan sa lungsod sa Tuboran. Arita mga higala sa dugang mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran sa Gyapon mga higala ini sa habig sa Tuboran Coffee mga kaigsoon. Tuboran Coffee nagdala sa garbo sa Cebu. Ngadto sa Kapitolyo, mga higala. Gidawat ni Cebu, Gobernur Pamela Pambariquatro, ang mga representante sa Philippine Coffee Guild o sa Tuboran Coffee atol sa ilahang courtesy visit sa Cebu Provincial Capital ni atong September 10, 2026. Kauban sa delegasyon si kanhi Tuboran Mayor Demokrito Aljon Jamante. Tuboran Coffee Chief Operating Officer si Ma'am Jamaica Jamante o mga board member o opisyal sa Philippine Coffee Guild. Dili lang kay courtesy call ang gamaong pagbisita tungod kay gipaila usab sa delegasyon kang Governor Pam ang gahustong pag-andam sa Tuboran Coffee pinaagi sa aktual nga drip brewing demonstration. Nasulayan mismo sa gobernador ang proseso sa pag-andam sa kape nga unsa or nga usa sa mga produkto nga nagdala sa ngalan sa Tuboran ngadto sa international or halapad nga international nga merkado. Sa maong nga pagbisita nahitabo matod pa human makadawat ang Tuboran Coffee og Silver Winner Award sa Global Coffee Awards 2026. Samtang paghigala ilaw sa filter robusta nga kategorya nakadawat isip kini og finalist usab recognition sa espresso SO experimental og flat white dairy milk experimental categories. Matod ni Gobernador Pambariquatro nagkita or nagpakita kini nga ang mga produkto nga nahimo og gipatubo sa mga Cebuano adunay dakong potensyal nga makalabaw sa lokal nga merkado og makakompetensya bisan pa sa international nga level. Gipasiugda usab nga sa pagpalambo sa industriya sa kape, dili lamang produkto ang ato ang gipaligon. Gipaligon usab nato apil na ang mga mag-uuma, mga producer, mga negosyante o ang katauhan nga anaa sa luyo niini mga igsoon. Gikan sa umahan sa Tuboran, padulong sa international stage, ang Tuboran Coffee nagpadayon sa pagdala o garbo dili lang nato mga Tuboranon kundi nakip na sa mga Sugbuanon mga igsoon. Agad to mga higala to ang mga balita mga kaigsoonan. Dinhi mga higala karon sa the key of success. Nga ito ang galungsod sa Tuburan. In the spring of success, maghigala ang Tuburan Coffee, mga Ikson. Arita mga kaigsunan sa dugang ka mga updates, mga higala. Siguro mga kaigsunan, inyuhang nakita, mga higala, no? Diya sa inyo social media o sa Facebook, mga higala, kinikarong padayon, mga higala, ang cover, mga higala, sa ito ang SMNI TV channel, mga higala. Ito ang SMNI, mga higala, TV channel. Ibisita, mga higala, di sa tulong sustubran, araw pagkuha, mga higala, mga nindot nga mga nahitabo diri sa tuag lungsod, mga nindot nga destinasyon sa turismo, mga higala ngon man sa mga kalambuan ni tuag lungsod, mga higala. Matod pa mga kingsonan nindugang mga balita karon, mga ingson. Tuburan Cebu gipakita sa mas halapad nga audience, mga higala, pinagi sa SMNI. Nagpadayon sa pagkuha o atensyon ang Gatuburan Cebu man kini ma-feature sa SMNI ning gabaguhay lang. Ipasiugda sa baong feature ang mga atraksyon, mga produkto o mga kalihukan nga nagpakita sa potensyal sa lungsod o sa kakugi sa mga tuburanon. Nakip sa mga garbo sa tuburan, mao ang gatong ang produktong kaugaligong Tuburan Coffee nga padayon nga nailhan dili lamang sa Cebu kundi sa bisan pa sa gawas sa lokal ka merkado. Usa kini sa or usa kini kamaayong oportunidad aron mas mailhan ang Tuburan Cebu Philippines og ang mga produkto niini, katawhan kultura og natural nga katahom niini, mga igsoon. Tuburan, ipasigarbo nato ang ato ang lungsod, atong produkto og atong garbo, mga igsoon. Alita mga kaigsoonan karon, mga higala, no? Anay 28 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon, mga higala. Mag-isgot-isgot na mga kaigsoonan. Arita mag-isgot-isgot karon, mga kaigsoonan sa mga kalambuan ni ato galungsod. Karon taon-taon po, mga higala, atong hisgot-isgotan, mga kaigsoonan. Kini mga higala ang updates usab sa ato ang tuburano pag tinabangay pinubri na itong kahugpungan, mga higala niya ito ang lungsod sa Tuburan. Updates, mga higala, kay doon natin mga importante kayong tukion karon, mga igsoon, dinhi sa ito ang Tuburan o pagtinabangay, mga higala. Arita, mga kaigsoonan, maghisgot-isgot, mga higala, karon sa mga kalambuan, mga igsoon, ng ito ang lungsod, mga higala, pasadi pa, mga higala. Ato mga kaigsoonan ning ipadangat, no, kining okay, no, arita mga higala karon sa pagpahibaw mga higala, no, usa ka announcement sa ato ang mga miyembro, mga opisyalis sa ato ang tuburanong pagtinabangay organization, mga igsoon ning ato ang lungsod sa Tuburan. Pahibalo gikan sa tuburanong pagtinabangay kung tupag, mga kaigsoonan. Atensyon sa tanang officers, coordinators o mga miyembro sa Cluster 1. Ha? Cluster 1, mga higala, atensyon. Why labot ang Cluster 2 ni ini, mga higala? Ang Cluster 1, mga kaigsoonan, gilangkuban ni mga kaigsoonan sa Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Barangay 4, Barangay 6, or Barangay 5, Barangay 6, mga higala, Barangay 7, Barangay 8. Ano ang Barangay 3, Murugwa Pata, mga higalay na pili diha mga officers, no? Sa Barangay 4, doon ay pipila mga kaigsoonan, no? Ipanguluhan sa ang kapitan diha mga higala. Kini ang kapitan, good po diha, in taon mga igsoon, sa kapitan Pisyaw. Ning kamot po good in taon ni siya mga higala, no? Nga maapil ang iyang barangay mga higala. Ha? Bisag pipila lang sila kalusok mga kaigsoonan sa Barangay 4. Ang kamot in taon sa kapitan Pisyaw po mga higala ang makumplitong ilang mga officers. Nga kurong doon ay mga higala ay Barangay 4. Gustong musalmot sa tinabangay, ha? Ma-appeal yun, mga higala, na duulan lang ninyo inyong kapitan. Kay kanas, Kapitan Pisyaw, gikan yung permiro yung adlaw sa itong orientation sa Tuburan Covered Court, itambong gina, mga higala. No? Akong usbon, gikan sa Barangay 1, hantos Barangay 8, gawa sa Barangay 3, mga higala, og ang Barangay Kugol, og Barangay Apalan, appeal, mga higala, aning sa ito ang Cluster 1, mga igsoon. Na ang Cluster 2, mga higala, wapay labot ni ini, no? Lahi man po ang Cluster 2, mga kaigsoonan, kung kinsay tabanganan Ha? Kung doon ay mipanaw sa cluster 1, way labot si cluster 2. Kung doon ay mitaliwan sa cluster 2, wa po'y labot sa cluster 1, mga higala. Ang cluster 2, naglangkob sa barangay Daan Lungsod, sa barangay Siutis, sa barangay Mangga, barangay Carmelo, barangay Agboya, barangay Caridad, mga higala. Mo na yung ilangkuban, mga kaigsoonan, sa ato ang cluster 2, mga igsoon, no? So, akong usbon, mga higala, atensyon sa tanang mga officers o coordinators o mga members cluster 1. Karong simanaha, mga higala, o sa sunod simana, mga higala, ito nang ibahin, dili lang usa, dili duha, kundili upat ka pamilya ang ato ang tabangan. Tungod kay nakadawat kita og pahibalo nga upat sa ato ang mga kaubang membro sa tubag ang mipanaw, mga igsoon. Sila mao si Anhing Sir Jewel Wahing, yes, barangay 8. Ma'am Binos Motuertos, barangay 1. Sir Edward Tanhay sa barangay Cugon, Tuburan. Anhing Sir Francisco Parone, yes, barangay Cugon, Tuburan, Cebu. Busa atong giauhag, atong giauhag manghigala ang tanang officers o coordinator sa cluster 1 nga palihog mangulikta kita og tag 40 pesos, mga kaigsoonan, diin kining diin ato kining himuong duha ka semana ang pagpangulikta niini. Pwede ra 20 pesos karon semana o 20 pesos manghigala sa sunod usab nga semana. Aron dili pod kaayo, mga higala, bugat alang sa ato ang mga kaubang membro. Iniisip atong gamay mga higalang hinabang. O pagpakita sa ato ang panaghiusa, isip usa ka pinubring kahugpungan, mga higala. Ang cut-off sa ato ang koleksyon mao ang adlong Biyernes, September 18 tuig 2026. O sa Sabado, September 19 tuig 2026, o sa sunod Sabado, mga higala, ato kining i-turn over ngadto sa upat ka pamilya, mga higala, or bahino natin sa tag duha-duha. Duha karong September 19, o niya, karong umabot Sabado, o niya, duha po sa sunod Sabado, mga higala. Ha? Atol sa ato ang tupag radio program nga ipahigayo nato dinhi sa ato ang tupag office or studio, mga higala. O niya, i-hook up pag gini, mga higala, 90.1 FM Radio 1 Cebu, mga isoon. Mga katupag, ang 20 pesos tingali sa usa ka semana gamay ra alang sa usa ka tawo. Apan kung kitang tanan magkahiusa, mahimo kining dakong tabang sa upat ka pamilya nga nagatubang karon sa kasubo og pagpanginahanglan. Dili kinahanglan nga dako ang ato ang mahatag. Ha? Ang importante mao ang ha? Unsa may importante, mga higala? Mao ang atong pagkahiusa, mga higala. Ha? Paghiusa na to, pagkamaluluyon o pagtinabangay, mga kaigsuunan, nga mo'y induluhin siya, mga higala, nga to sa itong labang makagagahong. Tupag, tuburan ng pagtinabangay. Sa gamay nga amot, kung magkahiusa, mahimong dakong tabang kini. Daghang salamat, mga katupag, hinaot, kung magpadayon ang ato ang panaghiusa o pagtinabangay alang sa itong mga kauban o ilang mga pamilya. Tupag, magtinabangay, magkahiusa alang sa kaubang nanginahanglan, mga igsoon. Amo man itumong og tuyo, mga higala, sa ato ang kahugpungan, mga higala, ang pinubre. Ha? Kinsa may pobre, mga higala, kung balik-balikon? Kinsa may dato, mga igsoon? No? Ang pobre, mga higala, kita good, no? Kita, kamodiha mga nagpaminaw, sila nga mga nagkapaminaw sab karon, mga kaigsuunan, nga igo lang ang kita, mga higala. Now, kung di mukak ha, di puta katuka, mga higala. Surti lang ning uban, mga kaigsuunan, ka mga maayog trabaho, mga higala. Maayo po ilang negosyo, no? Pero, kung di po lagi maning kamot, mga kaigsuunan, ha? Now, di po, mga higala, kakaon. Di po katigayon, mga higala. But ang importante, mga kaigsoonan, bahalag pobre, basta hamugaway, mga igsoon. Kailisod mapod, mga higala, og pobre nga kanang gitawag, og pobreng makaluluoy, mga higala. Ha? Kana biya, mga kaigsoonan, nga gihimo ta nga palitan, naapil tas purpis. Ang gi kuan sa purpose mga higala kanang kategory sa purpose mga higala gikuha nila kanang poorest of the poor mga higala. So gawas anang poorest of the poor nga sa binasayaan pa nato mga higala, pobre sa talang pobre ba? Kung lakdon pagka istorya, pobreng makaluloy. Now, sa unang panahon mga higala, awa pa ning mga ayuda, mga kaigsoonan, wa pa mausab ang mindsets mga tao nga tag-as pagigarbo mga karaang tao ni adto. Oy, masuko kag hingan lang kag pobreng makaluloy mga higala. Oy. Ha? Tisar kay mga kaigsoonan ni adto mga tao ni adto mga higala. Pero karon mga kaigsoonan ang mga tao ganahan gyud silang tawag kung pobreng makaluloy tungod aning ayuda mga higala. Nakit na ning sa purpose mga igsoon. Adi man ta maingon mga higala nga ah, kahila sa dimo oy. Puna ninyo mga higala, but tinod anay mga kaigsoonan ang mindset sa usa ka tawo mga higala. Na usab mga kaigsoonan tungod mga higala aning mga ayudas gobyerno. Isultian ta mo mga higala ang tinod anay nga ayuda nga maghatag gyud mga kaigsoonan kausaban sa mindset sa tawo sa iyang panginabuhi mga igsoon. O kana mga programa sa mas SLP mga igsoon. Ha nga tagaan nimo og kana na ang ayuda ang tawo. Madili ingon mga higala magsalig sigihan ni mughatag. Tagaan nimo sila mga higala nga aron hihimo nilang panginabuhi ang livelihood aron nga makamao sila mga higala kung sa ilang hingit sa baba. Na kung imo pasagdaan mga higala sige lang taghatag magsalig mga kaigsoonan. Kada bitaw dunay mga katalagman ang uban mga higala magampo na lang pod mga kaigsoonan nga dunay katalagman aron makadawat og ayuda mga higala. Ay, no, hindi po noong tanan mga kaigsoonan, no? Kaya hindi sa nato i-generalize mga higala. Ba't tunay uban, oy? Ingon da yun nga, ah, totally damage amuha, wag yun may mapin. Kahit mga higala, no? So, muna'y mga pobre mga kaigsoonan makaluluoy. Daghang kategoryas pobre, pero usaray apelido nila mga higala. Ang kapobrehon yun mga kaigsoonan. Na kung di tamaning kamot mga higala, di sa gita makakaon. Di nakatigayon, no? Ang kwartahan o ang pobre maura ba? Ang kwartahan, pobre maura sa Japon, mga higala. Pero lahi, lagi. Ang kwartahan, mga higala, na kwartahan sa tungod naning kamot, no? O bari, kanito mga, ha? Naadari mga naning kamot, rich mercado, mga higala, o lunay mga negosyo. O, tagaan sila, gracias, Ginoo. Pero mingon dito, tagdato, mga higala. Kanang dato dito, mga kaigsoonan, kanang, magharay-haray, radito sila, ha? Magharay-haray mga kaigsoonan, magkakinakin ra mga higala, prudaghan kayong taong naglihok mga kaigsoonan siyang kumpanya. Musod ra mga higala ang iyang kwarta dito siyang bank account mga kaigsoonan, bisag matuog ra siya sa iyang kwartong perteng bugnawa. Muna'y dato mga higala. Diba? No? Agree mo ana mga kaigsoonan? No? Pero, di masata kamahays taong mingon sa mga higala nga, di oy dato, good me! Ha? Si inyo hapon na, no? Doon naman sa mga tao ginaana mga higala, no? No? Doon naman may uban. Usahay, bali, biya may mga higala. Kinihinong wa, magpakanaa. Yung kinihinong naa mga kaigsoonan, magpakawa, rapod mga higala. Humble ra kayo mga kaigsoon ba, no? So muna mga higala, no? Ang pobre mga higala o ang dato, dakog diferensya. Ha? Sa estado siya ang pagpuyo. Pero ang kasing-kasing mga higala so sa katao nga matinabangon, parihara. Mapupre siyag maadunahan mga higala parihara. Kung unsay ingnon tang purma or shape sa imuhang kasing-kasing mga higala na pagka matinabangon, adi magmater sa imuhang estado sa imuhang pagkatao. Pupre ba kagdato mga higala? No? Kaya doon na may pupre mga kaigsoonan nga mingon nga, nga di ay pupre ta, di ta katabang. Kung wapil ita sa tuburanong pagtinabangay, bisag jis-jis lang to datong itunol, ug doon ay mahitabo, upat ang mutaliwan, mahimong 40, pero pila raman ay 40? Nya, hindi tayo pwede katag kung 40 araw makatabang ta sa upat ka, kauban na itong membro nga nagbangutan karon. Ha? Hindi tayo pwede katabang, bisag pobrita. Kay kanang atong ta jis-jis, ug mahimong 40 kay upat atong kuan mga higala, tabanganan, ug batigom na mga kaigsoonan ang tag 40 pesos na to nga libuan nga membro sa ato ang tinabangay. Uy, dako na mga igsoon. Ha? Kay katapusan mga higala na tong nadawat or nahatag mga kaigsoonan sa tong kaubang membro nga mitaliwan mga higala, miabot sa 13,000 plus mga igsoon. Adi, sa tag-jis na mga higala. Namo na ginagiingon ni Vice Mayor Danny Jamante ba? No? Ko, di bang yun ko makalimot mang higalas inigdiskurso aning Vice Mayor Danny Diamante. Nga matod pa niya mang higala, walay bugat nga butang kung tabangan sa tanan mang higala. Ang bugat nga butang kung tabangan sa daghan, mahimong gaan mga ison. Unay mga higala karoy na hitabos sa tuburanong pagtinabangay. Tungod sa itong panaghiusa, mahimong gaan ang bugat nga kasinatian or nahiaguman karon sa ito ang mga kaubang or pamilya sa kaubang membro na itong mitaliwan mga ison. Okay mga higala, no? So, mao to, no? Atong upat ka mga tabanganan mga higala. Pansindi, patahimpit nga ma... kuha sa tong oras mga higala din hi karon no ato ni mga higalang ipadangat pud ang ato ang greetings mga higala sa mga cluster oy sa cluster officers mga higala sa cluster 1 mga kaigsoonan from poblacion 1 to 8 and barangay Kugon no sa barangay poblacion 1 may pagpaminag may buntag karon diha ni President Judith Galiardo, Vice President Alma Galiardo, Secretary Lilia Pantoja, Tesorer Mary Ann Ribusquillo sa tuwang auditor si Aluna Carmerin. Des Barangay 2, may pagpaminaw diha karon ni ng training nga Diamante. Ato ang presidente karon Des Barangay 2, no? Sa Cluster 1, ato ang Vice President si Jack Gaga Samora na aron diha sa DSWD office, no? MSWDO. Sa ato secretary sa Barangay 2, si Nang Ason Omnos, may pagpaminaw may buntag. Ato ang Tesorer si Maria Hilda Duhig, ato ang auditor Jennifer Calida. Sa Barangay Poblasyon 4, may pagpaminaw presidente na ito diha, Kapitan Edita Piciao. Vice President na ito diha, si Ma'am Norma Swansing. Iyon man, mga higala sa ato secretary, Marinor Asilia. O sa ato ang Tesorer, si Emily Labayen. O itong auditor diha, si Wilma Armamento. Sa Barangay 5, may pagpaminaw may buntag karos ng presidente diha, si Ma'am Anjul Baluarte. O sa itong Vice President Emilda Sososco, sa itong Secretary si Crisel May Lucero, no? May pagpaminaw din mo dahil no? O niya, sa itong Tesorer, karon diya si Wamari Vina Biha Maria Aranzado. O sa itong Auditor, si Maria Maricel Lubanga. O niya, sa Barangay Poblasyon Size, atong Presidente karon diya, may pagpaminaw ni Ma'am Desideria D.C. Medikilio, Vice President ato Des Norma Aparado, ato Secretary si Ma'am Mabel Medikilio, ato Treasurer si Ma'am Elisa Alcoma, no niya si ato diya sa Barangay Poblasyon 7. President ato di si Ma'am Ana Rose Calida, ato kauban diri sa ato ang Gatupag Office si MM Day MM Calida. Vice President ato si Ma'am Brenda Bindibil, o sa ato Secretary si Ma'am Ann Luciniara, o sa Treasurer ato si Ma'am Lorelai Piano, o sa itong auditor nga si Ma'am Gloria Peñalosa. Sa Barangay 8, ako ang classmate at ang presidente na Junalyn Domicilio. O sa itong Vice President Susana Lahoy-Lahoy, sa itong Secretary si Janet Escopete, sa itong Treasurer si Rebecca Cloma, o sa itong auditor niya si Rafi Ariola. At ang coordinators niya, labi na yun niya sa kiniang abad, no? Coordinators si Sir Benicio Parilla, may pagpaminaw naman sir. Sa Barangay Kugon, may pagpaminaw at ang kinukusgan mga Higlas Cluster 1, Presidente na ito diha mga Higlas, Ma'am Magdalena Dinoy, Vice President Linda Angel, o itong Secretary Erinia Gingosa, at itong Treasurer si Ma'am Ilse Dupalag, o sa itong Auditor Normiluna Tagalog. Samtang sa itong mga koordinators sa Barangay Kugon, may pagpaminaw sa Lumboy ni Ma'am Amelia Ruaya sa Terminal Milani Puro, Kalubihan Shirley Kulita, o sa itong Puro Proper Margie Cometa, o sa Mantawihan si Ma'am Madeline Brigoli, o sa itong Ligaya Repisyo, o sa Sambag, Lorna Malupay o sa tuwang advisor niya si Honorable Nancy Aliego. Sa Cluster 2 na ito, mga higala, sa Guaya, Presidente Evangeline Pinton o sa Vice President na ito, Dihas Corazon Milano, Secretary Jocelyn Labostro, Tesorer na ito, Sabina Abis o sa itong Auditor Gina Mihio, mga higala. Dihas Laray, ito ang Corinitos, Mirna Dorado o sa Dita Corazon Milano, sa Lamak, Mary Ann Taktaak o sa Bungtod, Junalyn Tapia, Purok Proper A South na Margie Quer o sa Purok Proper E North Leonardo A Sabay Proper B Mithel Abes o sa Barangay Caridad President ato si Anabel Hera cha Anabel no unya si Vice President Wilma Agsoy sa Secretary Mary Ann Cadalin o sa tong Treasurer Rina Mantalaba atong Auditor Gliseria Buti sa Coordinator sa dela Proper 1 Nilia Agsoy o sa Proper 2 Rosalinda Sibiliano Sangi Petronila Canoy sa Taglina Rina Mantalaba o sa Gabungahan si Katherine Arbuiz o sa Bakbak 1 si Gina Tapang o sa Bakbak 2 si Leonida Villarin Taban Ernesto Olivo o sa Barangay de Alungsod Cluster Tony Manghegal, atong presidente niya, may pagpaminaw, Sir Alfonso Montesillo, Vice President Amelita Jimenez, sa Secretary na ito, Sinayda Espijo, sa atong Treasurer Caterina Jaime, Auditor Gina Villanueva, Coordinators Adelfa Kadisyo, Sukayre og sa Paradise, Mercedes E. Robles og sa Bumbil, Cristina Briones og sa Duranta, Lia Montealegre og sa Tuanga, Kalachuchi Alicia Caballero og sa Santan Quiz Caniete og sa Gumamela, Rosie May Sinadhan sa Barangay Mangga, President Christopher Galliarde, Vice President Roger De La Pina og sa Tuang Secretary Evelyn De Irio, Tesorer Atos Anafiba Vasquez, Auditor Milchura Ababa og sa Tuaga PRO si Sigismando Incabo. O ngayon man, mga higala, mga kauban niya diha, si Azrael Ritoya, Jan Desiree Flores, si Bayrex Cuesta, may pagpabinaw na ron. O, kapitan, no, ni Joseph Cuesta, mga higala, usap, no, o Sir Edwin Cuesta, no, niya si Ernesto Ababa Jr., may pagpabinaw, usap ka ron. O niya, sa itong mga koordinators, Diyos Punod, Leticia Kundiman, Languyon, Elvira Galliarde, Proper, Villaflor Macapas, Tausan, Jocelyn Caniente, Sangi, Aniflora Torres, Langtad, Elvira Tevez, Kaduldulan, T.C. Flores, Pawa, Milna, Subang, og sa Pang-asa, Muligena, Migno. Barangay Siotis, sa Presidenta Myrna Cinco, Vice Presidenta Jusiel, og sa Tuang Sekretary, Maridel Classmate Nako, Nobisio, og sa Tesorer, si Maymay Emma Cinco, og sa Tuang Auditor, Antonia Vanguardia, og sa Tuang Coordinator, sa Purok Kalubihan, Leonibella Verraki. Og Des Carmelo karon ni Presidenta Maridel Dadula, sa Vice Presidenta si Jocelyn Cualbar, Secretary Iris Jabante, Tesorer Grace Parinio, og sa itong Auditor Junicio Coligado. Sa Barangay Alegria, ato Presidente de Carlos Mamlori Casas, Vice Presidenta Roselyn Jabante, Secretary Mirasol Pahes, og sa itong Tesorer Dina Ilaya, atong Auditor Janet Tuling, og Coordinator sa itong Purukasya, Biberlin, Barsinal, Purok Jimilina, Lorena Pinote, Purok Nara, Pilita Kundi Villamar, onya sa Purok Kamanggahan nga Carmelita Coligado, sa Purok Kaimito, si Agaw Jud Kunahap Ngaygala. Now, 48 minutos na nakalabay sa alas 8 kabuntagon. Sus kadali mga higala, daghan pakitag magisgutanan karong buntaga mga higala. 12 minutos na lang nahabilin. Now, ari ko mga kaigsuunan ninyo mo hatag og kini abang update mga higala karon sa mga panghitabo sa tuang lungsod. Sus porbida mga higala, di gyud angay kumpensaan na karon mga igsuon. Ha? Di gyud karon angay kumpensaan mga higala gumikan sa mga ipampost na social media. Nagkatap mga higala kining mga daotang elemento dinhi karon sa ato ang lungsod sa tuburan mga higala. Dunay uban mga kaigsuunan, ha? Mupay ning himog binuang, mupay manggulat mga higala. Turbida mga igsuon, eh? No? So sige lang, abtan ragya po mus malas do. Ha? Public awareness, unahong tani mga higala aron nga wa na mga kaigsuunay mahimong biktima. Dinhi sa mga barangay sa tuang lungsod mga higala. O kutob sa mga barangay nga maabot ni atong lano kapag sibya mga igsoon. Ha? Sa mga suspitsado, di lang kutob sa post Facebook do. Hasta diri sa tuang programa sa radyo, baniog mga higala ning ilang gibuhat. Public awareness cam alert mga kaigsoonan. Pinaagi sa pagbantay makalikay ta sa scam mga higala. Ha? Magbinantayon kita, pahibalo sa tanang negosyante. Og tag-iya og mga tindahan dili lang sa tuburan kundi sa tibuok Cebu. Kutob sumabot ito pagsibya mga higala. Gani lakip pa mga kaigsoonan ang mga lugar dinhi siguro sa Negros mga higala ang maabot ito pagsibya. Kay basig abot po ni mga higala dito mga karahong dagko mga kaigsoonan. Ha? Mga igsoon, ayaw gyud mo kumpiyansa. Ha? Sa mga taong muana sa inyohang mga tindahan o magpakaroning nun ng mga ahinte o sales representative. Adunay gireport ng insidente sa Barangay Carmelo. Ha? Nito nakalabay ang adlaw din sa tuwalong susunuran. Adunay mga tao nga nagdala o nag-offer o mga produkto nga sama sa Sunrox, sabon o uban pa mga produkto nga nakasasay mga higala. Apan sumala sa mga pahibalo nga nadawat, gikan mismo kang kapitan diha sa Barangay Carmelo nga si Cap Hilto Kipiris mga higala. Adunay mga produkto nga walay sulod o bakante ang sasay. Hinungdan nga posible nga nabiktima ang tindahan. Mao

kumpanya, mga higala o distributor. Iya paghatag o kwarta kung adunay mga pagduha-duha. Kung adunay kadudahan ng transaksyon, ipaabot dayon kini sa barangay o di bakhas kapulisan, mga igsoon. Mga igsoon, dili ta maghuwat ha, nga daghan pa ang mahimong biktima, una tamuliho. Adunay mo anha sa inyong mga tindahan nga suspect o kadudahan ng mga sales agent, pagbantay o pag-verify una, mga higala. Ayaw pagkumpiyansa, susiha daan una ang produkto. Susiha ang nagbaligya. Public awareness para sa kaluwasan sa tanang negosyante sa Tuburan o sa Tibuok, Cebu. I-share, mga higala, kining mga pagpahibalo aron wala na ilaing mabiktima. Nakapost ni mga higala sa kuang Facebook account, mga higala, Jeriel Biasa Mourinho Asingente, mga ison. Ha? Mo ni mga higala ni hitabo to nakalabay ng adlaw, mga kaigsoonan. Sus porbida, mga higala. Ambot lang mga kaigsoonan ng mga taos pagkakaroon, mga higala. Ha? Burti na gyud mga higala, sigurong gutuma aning mga tawhana, mga igsoon. Kay base mga higala dito taho, mga kaigsoonan, gipadangat ato mga higala. Dito sa Barangay Carmelo to nakalabay ng adlaw. Uy, kuan mga igsoon, kinini ang ha? Kinini abang singala ni nagkantidad og 1,800 pesos mga higalang nada mga higalas mo mga suspitsado. Uy, naunsa man mga igsoon ay mga rasti mangurso mga higala paghimo ana mga klases mga krimen ba nya tinagidjot mga kaigsoonan mo rang dakupa ha og abtas malas mo rang dakupa mga higala pero mo rang gini sus usara ka tindahan mga higalang ilahang nabiktima kay nabulabog mga higala kay daghang mga CCTV sa Carmelo. Gamit gyud ni mga CCTV ug ang kaaktibo sa barangay officials. Wala lang gyud badakpay mga higala. Ay gini pang sampula ni mga tawhana mga igsoon. Kasugat ra ba kuan nila mga higala usahay? Ha? Marunong kay mga kaigsoonan kana ba naglibod-libod og mga sabon diha sa Daplis Karsada ha? Nga nagsakay og van mga higala. Magsakay og van niya ang van di gyud moorong kana magsigila ginay inay-inay padagan ba no? Ha? Murag hinahinag panagan, ikan mo istambay o sa kalugar, mga higala. Kay di gina sila magpalayo silang sakyanan, kay inkaso ikabulabog, mga higala, sibat din ang mga kiksuna ng mga tawana. Muna ilang modus, no? Nya, inirbag, mayroon kay mo nag-istorya, entertainin mo? Mangiliwat pa mga karahong dagko, mga kiksuna. Ha? Marunong na yung kayakip. May balitan, maagianin mo sila ito sa istoryas. Ingon sila nga, sir, dahil sa mga barato rin, sir. Oh, na. Nya, kini ni ang taga dinay ka sir. Ano ba? Atuburan naman sir. So, atuburan na. Daghan ba kung mga kaliwat sa tuburan sir? Sa plido naman sir. Sulti na kasi mga plido sir. Ang prihas. Sus, kaliwat naman ang mga plido ha? Bakit mo pasakay mga kiksu? Ayaw gud mong paila na ng mga tawhana. Ha? Kung mahimo, i-report sa kapulisan ng ilang himo o ipatanaw, ipasusi ng ilahang mga higalang gihimong negosyo kung listrado ba sila sa Department of Trade and Industry. Ha? O ning kwan ba sila mga higala? Kinini ang nakikoordinate ba sila sa munisipyo mga higala? Dihas BPLO mga higala? Ha? Kay tanang mga negosyante mga higala nga musod diri sa tuang lungsod mga kaigsoonan, kinahanglan gyud aron nga kung gusto jud ka legitimate ang imuhang panginabuhi negosyo diri sa tuang lungsod, musod ka sa kalungsod, kung tarong gyud kang negosyante, mo coordinate ka diha sa BPLO mga higala? Ha? No? Ala gid, ala kas BPLO kay naa diha ang permits and licensing office man diha mga higala ang BPLO. No, kung di ka mo coordinate diha, wa ka mo wa dili ka kanang accredited sa Department of Trade and Industry DTI, questionable na mga higala ng mga negosyo. No? Muna, no nga kinahanglan gyud nga i-verify nato mga higala. 5 minutos na mga kigsuna na lang ning nahabilin, ako na lang i-greet rong ako ang amigong sayo kay na ko nakita ng buntaga. Si Konsyal Raul Alnicoli diha mga kaigsoonan sa Barangay Putat. Apurti ka malagaron mga higala sa si Kapitan Raul Alnicoli, ingon siya, di gyud ko mabalaka bro o may eliksyog sa wa. Ang mabalaka kato mga konsyal nga way tarong gibuhat. Ito, oh, mura nag-membros WTG day. Ha? Muna yung mahadlo kung doon na yung eleksyon. Kaya nga naman, or di naman na piliyon, ha? Kini mga tao mga higala karon. Kaliso doon yung mga tao karon mga higala sa bagong panahon.

0: labi na gid istuburan, may na kayong maniit pang higala. Kung ikaw, wag kay nahimo das barangay, pag-ampo lang gid ngaway eleksyon. Ha? Kung na kay eleksyon, din ay, mag-usap pa layo, pang higala. Ha? Wala man gid sabana si Konsel Raul Alicoloy mga higala kay sa digi ko mablaka boss kay ngano na ako maghimo ang tanan diha para og alang tungod og alang sa pagserbisyo nako sa barangay Putat. Amo siya ka, naranas mga tao, kung ilang ipadayon ang akong servisyo tinudanay, aw, sila na'y bahala. Huh? Oh, ana mga kisa, naapod si boss or si bard, kinini ang Ali Curlano, mga ison. Ay, pagpamina, ano mo na bard? Ah, na-miss-miss na siguro ron siya mga tanom diha karon sa, ha? Ah? Diha sa kinini ang barangay uno, siya hakarong boarding house, no? Siya hakarong apartment diha, no? Kung ngita mong nindot nga apartment, anha mo diha pagitaas si Bard Ali Horlano, Duols Towers Globe, diha sa barangay uno. Wailain diha mga higalang building nga doon ay flag sa American flag o Philippine flag. Muna ka Bard Ali Horlano. Mayang pagpaminaw, sab sa tuwa karon nga mga nag-views Facebook Live, ato ring tanahon mga higala kini mga nag-views Facebook Live. Maikog po taon tayo ngayon, manood yan noon, hindi na yan noon, mukumin, sunod noon mga higala. Pero, gini mga ato mga followers mga higala sunod gini sila kay mga uban ani nagpaminaw radyo uban po nagtan-aw sa Facebook Live no si Bayan Jula morning boss Jeriel from Bian ay Jula taga barangay Sumon ga gabi pa jud nakadawat og ulan diri sa barangay Sumon bitaw ay nakasinati sa magbag-uan des yung barangay no mura ba kanini ang murutag kanang nalipay mga higala ha. Murabag kini ni ang mga higala ka ng giingon nila nga. Nabisbisan na yun. Nabisbisan na yun mga higala ko na matod pa. Gabi ining uwan mga kaisona, nabisbisan na yun mga kaisona. Ha? Kamuriha, nabisbisan na ba ang tanan? Ha? Mga higala. No, so, matod pa mga kaisona ni, kung nabisbisan na sila dito sa umun na ikonopun, no? Nya, si Juna Pugoy, morning Sir Jeriel, pa-shout out ko sa tanang taga-Sumon, ilabi na sa tanang taga-Purok, San Isidro, og sa pahibalo, usab ang ato ang misa sa Sitio Kalubian, Purok, Santo Tomas, adunay kausaban karong alas 3 na sa hapon, og advance sa pipista diha sa Sitio Kalubian. Adi, kondisyon kayo mo pa-shout out ang taga-Sumon, kay nabisbisan naman sila mga higala. Ngano ka nang ngano ka nang mabisbisan kondisyon man? Ngano ka nang mangigala niya? Si Lynn Pahis, morning Sir Jeriel, pwede mo apil sa tinabangay program? Pwede kaayo. O asa ka mabarangay pangitaan lang itong mga ngan nga itong gipanghisgutan. Si Cheryl Huibisano Baha, good morning Sir Jeriel, shout out ko sa Tibuok Tuburanon nga mag-inampingon. Tangtanan labi na sa kadalanan aron malikayan ang mga disgrasya from Kugon. Salamat kay ni Moria Ma'am og si Ibon Cornija di Akaros Magkaridad. Good morning Sir Jeriel, happy fiesta Barangay Fortaleza, Patron Saint Mother Perpetual Help mahinga enhance karon ay panabang, no? Onya si Yinyen Lumakang may pagpaminaw ninyo da Inday og ingon man ni Paribro Jimmy Lumakang na karon diha, no? Shout out nila og ni kinini ang Ate Arlinda Lumakang, sayo kuno kaayo ni gikan kay mamutos og mangga diris barangay Utso mga higala. Aha, iba, hadi gina masipyas pare bro nako Jimmy Lumakang. Salamat kayo pare bro, ha? Sa nagtikungkong ngay mong giandam pagpista sa inyo, ha? Kibaw na lang kong mga amigo das bukid, no? Ha, mo gina itong paborito ka ng nagtikungkong mga igsoon. Anya si, by Julito Bayo, diha karon sa barangay mag-alua may pagpaminaw may buntag, no? Nya si Wilson Armas, padayon bay para makahibalo ang ato ang tagilungsod, no? O nya si Ma'am Ina Pinka may pagpaminaw og Junior Gotwal Aparicio, pa shout out ko sa ako ang anak nga si Juniper Aparicio, birthday niya karon. Idol, salamat sa imuhang live idol, no? Asam tong happy birthday ani? Ha?
1: Happy birthday!
0: Happy birthday day karon diha, no? Nya si Monica Uldama. Okay. Impas? O sa may impas? Impas tanang katigayunan, ha? O nya, shout out ko no, from Singapore, matod pang Ma'am Monica Uldama, mga higala. Ah, okay. Wala kitay kong oras mga higala. Asubi uno naman yung mga igsoon, ako na lang i-greet ang ako ang gitawag og three kings na to mga higalang supporters na tong programa. Si Kapitan Idol Dexter Clarity, karon dihas Mildex mga higala, iyang itire ag ang mapinanggaong kapitan sa Barangay Cugon. Kapitan Idol Dexter Clarity. Maying pagpaminaw sab karon ni Idol. Idol sa nato da, Sir Joseph Di Gracia Aspe. Ya karon sa Barangay Caridad Tuburon Cebu sa Aspe Lights and Sounds. Duk Idol Garner Durano diha sa iyang veterinary clinic karon sa Barangay 5 maying pagpaminaw og maying buntag. Mari Mary Arnado maying pagpaminaw og maying buntag usab, no? Ma'am Jima Salatan sa Barangay Apalan, no? Kuya Atan Dasilio diha sa Apalan maying pagpaminaw, no? Onya sa uban pasab nato mga higalang mga nagsuporta ni atong tulumanon. Wala kita'y igong oras mga kaigsunan. Ha? So, hangtod sa kuan mga higala na usab, no? Sa sunod, kininia mga higalang adlaw na pa, ugmang adlaw na sabta mga kaigsunan, mag-uban-uban ning atong tulumanon. No?
2: Sa katingog, sa katumong,
0: alas 9:02 na mga higala, wala kita'y igong oras mga kaigsunan. So, at ngayon ako niyo ba adlaw, adlaw Martes, samantak nagsama istasyon. 98.1 FM Beta Radio. Sige po. Kini, yung pobreng igsoon. Pobreng silingan na panadunahan sa kambungan. Di. Adunahan sa respeto pagmahal si Sikeng. Jarila Sinjente, manamilita sa gugmay yun. Ngayong adlaw. Lunes, kamuntagon, magpabungag, magmuli pa yun. Dagan salamat sa pagpaminaw. And good morning, Tuburan. Bye-bye!
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga una.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500,
2: ang may powerful compound
1: nga nagkapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500,
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: Taday loy sa Lechon Manok, Lechon Bali og Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lechon Manok, Lechon Bali og Liampo. Tadaylo isa Lechon Manok, Lechon Bali og Liampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang tadaylo is Lechon Manok, Lechon Bali og Liampo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
5: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan tayo ko paglulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Zed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Kapoy nas, gigali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
3: FiberConnect IT Solutions.
2: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawag ang telepono 0943-248-2389.
3: 0943-248-2389.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erwin Dapolabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki.
5: Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, maayong Ignon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gikaon ko nga lulumas, kunti yan ba. Nidadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon, wasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang, pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Pakotohawan. Ya, silag. Nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Nangaon na to, nga, nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila. Nga lain lang ko, tukoto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabihon, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman mong nyo, makatulog kag tarong, makapahulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
9: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
13: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Problem.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
10: This is the Morning Drive.
11: The Morning Drive. BTV.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Tawag, mga 5 minuto, sir, lah. Minuto ka kung kwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaning herbal oil, ay, matay, positibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Tas bang imo blood sugar? Ato na ko may diabetes? Mag-diabetes! DTX 500 ka ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
5: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
6: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
7: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
5: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kubal pa.
6: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice. Ning atong lungsod sa Tuboran, nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
5: O kamo, usa pa inyong ipaabot at tunata sa Phyllis Bugasan Store.
8: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
9: Ang Phyllis Bugasan Store, anaamay mutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
10: Paminaunta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
11: Kamu sila kami nagit na puyo sa provinsya poblasyon ng Bunturan. Sa ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayo lang akong pagbawas. Kapag na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kahit tigtibo pa siya.
10: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
12: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuboran, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07 6-8214 or send a message through Messenger passenger to Ma'am Reneza Lopez, the home toll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
13: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
14: Sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
15: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung dipainom pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naaman ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tikitiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nagdumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
14: Taga-asa man ka sir?
15: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
14: Ay, dagang kasalamat sir.
15: Ay, thank you. Salamat, sir.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Seth, living testimonies.
18: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas sa asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
18: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
19: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko inom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan to karon. Dali mo uso sa inyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
18: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
17: Living Testimonies.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring help into
20: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
21: Sa Lactopapi.
22: Lactopapi.
23: Lactopapi. Sa
20: Lactopathy. Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
24: Bring health into your home.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
27: Kugihan ba?
28: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
29: Kargado!
28: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
27: Kargado!
28: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
29: Kargado!
28: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
26: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ubab!

0: rakaf na.
1: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmay rakaf na put mo.
0: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa! May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
0: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
0: Rexino Forte!
5: Naapod kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
0: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
0: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 98.1.
11: Every day, every

0: Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na po, Ma'am. Nakita gada sa mga paglikas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Uh-huh. Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. O kira ka ayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am. Ganahan ka ayo sa sabon.
3: Ganahan ka ayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gagatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, jogging of sabang G&D Sari-Sari Store, naalagini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services!
6: Ang Atan Insurance Services, nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle, o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste, og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
11: Kanila. Ninyo. Windows Day sa Maria Cristina, Iligan City. Ninyo ang Netflix capsule. So, mag-gongol akong karana, mga braso, buk, doon, papanin mga tudlo, sa kamot, o mga lapalapas tiil, mag-gongol, marag tuslok o dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Netflix, na-alibyo na siya, sir.
12: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
15: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating po sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero ni pamuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutong na ko. Dami kayo kung kuan. Kukutuhawan, ya. Silag, dami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
13: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
0: V-Tron. Subok na!
16: Ako si Gina Pardillo, taga Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan po sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinuod yun nga. Dili na siya kayo mag-ilak-ilak. Baskog na kayo. Dali era po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay positibo dyan siya kayo sa bata.
0: V-Tron. Subok na!
17: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
13: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
18: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
13: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
20: And it's starting business, ana. Rexino
19: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino Forte!
21: Mas paspas banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubo! Bebe!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi.

0: Ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
2: This is the Morning Drive.
3: The Morning Drive.
2: BT 90.

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita na to, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pong kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sikreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sikreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty Sir Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan

0: Kan ka mag-inom og DTX 500 og may TC, kaon og daghang gulay or utan daghan pun og prutas.
1: DTX 500.
2: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gyud kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
0: Gadahan ko lang tulog sayo.
4: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
0: vitamin C.
4: Aron mataas imong antioxidant.
0: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
4: Mojod.
0: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
4: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
0: Correct.
4: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
0: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ang ginikanan? Grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyo usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
4: bankrap,
0: JP.
4: Jod.
0: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugali, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
4: So doc, wala dyo tay igong oras ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusohan.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Kasunod siya sa inyo, bro.
2: Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, kasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka gina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati karon kung may basa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon, Bali, Oga, Liampo. Nakinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gid mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatay Loy isa Lichon Manok, Lichon, Beli og Liampo. Tatay Loy isa Lichon Manok, Lichon, Beli og Liampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Loy Lichon Manok, Lichon, Beli og Liampo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mugas Ibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Nga kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag humana ko pang hapla, sir, tinayayak, please ko kayo ang paminan sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko, giinom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, hilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, waswasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang ko tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nirawang imutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
9: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
10: Kamu si Cyril, kami na dito na puyo sa Provincial Poblasyon ng Bunturan. Sa akong masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayos lang akong pagbawas. Kapag na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tig-tibo ka siya.
9: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
12: Sa Lactopuffy.
13: Lactopuffy.
14: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
11: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
0: This is the Morning Drive.
16: The Morning Drive.
17: BT 93.

0: 89.1 BT Radio.
1: Testimonia sa Nerveflex Capsule.
2: Manila, Niño. Princess de sa Maria Cristina, Ilian City. Niño ang Nerveflex Capsule. Kaso, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. So, kanina yung mga tudlo sa kamot, mga lapalapastiil, mag-gulungol, maragtos lukog dagong, gaminod. Gamit na ako sa Nerveflex, na-alive yun na siya, sir.
1: Nerveflex Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
3: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo. Needing mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Agatan insurance services. Mabahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, okay usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
5: V-Tron, subok na!
6: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Melda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong V-Tron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya ya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya motulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong V-Tron serap dayon. Karon yan, uyon naman kay, maay naman sila mga tulog, maay na sad mukhaon.
5: V-Tron Syrup, multivitamins plus iron.
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kay sa Mena, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
10: Magsige magyugkag balik-balik sa to ang Lolo.

0: akong kapo. O nga po, salamat ko gyud sa Ginoo nga naa ang lulumasyong tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nagdumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
0: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, dagang kasalamat, sir.
0: Thank you, salamat, sir.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. This is the Morning Drive.
3: The Morning Drive. BT 98.

0: Okay ni usab si Mr. Miguel. Kuyugimin ninyo mga palangga atua ning hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon Mr. Miguel kay tungod naa na puti natabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki naay upat ka ingredients. Ang kamunggay, mangustin, grapes, o alingatong. Kaya ba naman jud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin o kamunggay? Karon, ato na pud ning paghahisgutan kung unsa diay ni ang alingatong.
0: Sa akong nahibaw-an Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
1: Yes, tinuod Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya o limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo o agianan sa ihi. Nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero, kabalo ba ka Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
0: Unsa pa jude ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong Mami Pucci?
1: Ang alingatong Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
0: Nga naman Mami Pucci, unsa may naaanat niya?
1: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo neutralize og free radicals. Og kaning free radicals Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long lasting ni siya nga health conditions.
0: Definitely Mami Pucci, kaysa pa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pamanta managang? Kana bang naigo na ta?
0: Dili ta maghulat mga langga nga mo fail or mo give up na tong lawas, usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito, kay mas madak-an ta sa gasto. Nara jud ni nga permihon ra nato pag inom og lulumasyong tiki-tiki, makasave pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga ha. Pwede ni siya sa mga bata o sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
0: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tayo igong oras Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
0: O kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
2: Health is Wealth.
3: Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
1: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: At kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang bawat kwalipikadong botante na makilahok sa BARM election kasabay ng panawagang panatilihin ang kapayapaan sa ginaganap na halalan.
7: Headlines.
11: Sitwasyon sa Bangsamoro Region manageable pa rin sa kabila ng insidente ng pamamaril sa Cotabato City.
7: Headlines.
10: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakabalik na sa Pilipinas mula sa matagumpay na pagiging kinatawa ng ASEAN sa 18th BRICS Summit sa India.
7: Headlines.
11: Halos 4.7 na bilyong piso na pamumuhunan nakuha ng Pangulong Marcos Jr. sa pagtungo sa India.
7: Headlines.
10: Pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga nasawi sa nasunog na barko sa Palawan, posibleng tumagal ng ilang linggo ayon sa PNP Crime Laboratory.
7: Headlines.
11: Presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 2 ng 24th na impeachment trial day ngayon ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na.
7: Headlines.
10: Karamihan sa mga Pilipino naniniwalang maayos ang pagtatrabaho ng kanilang mga kinatawan sa distrito ayon sa Okta Survey.
4: headlines.
11: At higit 7,000 pulis itinalaga para sa seguridad ng transport strike ng grupong Manibela ngayong Lunes.
12: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 6:30 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, September 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang bawat kwalipikadong botante na makilahok sa Barm Parliamentary Elections kasabay ng panawagang panitilihin ang kapayapaan sa ginaganap na halalan. Si Alvin Baltazar para sa ulat.
13: Hatol ng Bayan 2026, Barm's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Tawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kwalipikadong botante na makilahok sa makasaysayang halalan sa Barm. Sa video message ng Punong Ekutibo ay hinikayat nito ang mga boboto na gawing may dunong, dignidad at paggalang sa isa't isa ang lalahukang halalan. Kasabay nito ay ang panawagan ding mapangalagaan ang integridad ng balota at mapanatili ang kapayapaang naging daan upang maisagawa ang nagaganap ngayong eleksyon. Pagbibigay din ng Pangulo, mahalagang hakbang ang ginaganap na eleksyon sa tinatahak ng Barm tungo sa pangmatagalang kapayapaan, kapayapaan, demokratikong pamamahala at makabuluhang sariling pagpapasya. Makatutulong sana dagdag o makatulong sana dagdag ng Chief Executive ang mga boto ng taga-Barm para maihalala ang mabubuting leader na makapagpapalakas sa mga institusyon ng Bangsamoro at makapagambag sa pag-unlad ng Mindanao at ng buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: I therefore encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible.
14: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kinumpirma ng Commission on Elections at COMELEC COMELEC at Philippine National Police o PNP ang pagkasawi ng 3 individual habang 15 ang sukatan sa Barilan sa Barangay Bagua 2 bago maghating gabi. Sa ulat ng Cotabato City Police Office, nangyari ang insidente bandang 11:41 kagabi sa pagitan ng mga armadong kalalakihan sa harap ng Datu Usman Manpen Elementary School. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nagugat ang kaguluhan sa hindi pagkakasundo ng mga taga-suporta ng magkabilang partido. Isinailalim sa COMELEC control ang buong Cotabato City.
16: Deklara si COMELEC na ilagay under COMELEC control ang buong Cotabato City. Therefore, may inassign kami na administrator sa nagngangalang at ni Dindo Maglasang, ang aming assistant regional director ng Negros Island Region. Dati siyang election officer dito sa Cotabato. Siya na mismo ang bibigyan namin ng direct authority na magkaroon ng mga desisyon dito sa Cotabato.
11: Si COMELEC Chair George Garcia.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sugatan ang 3 sibilyan at 1 pulis matapos ang shooting incident habang isinasagawa ang parliamentary election sa loob ng Cotabato Central Pilot School. Nangyari ang Barilan kaninang alas 6 ng umaga. Agad namang isinugod sa ospital ang mga biktima. Kinundiran ng pulisya ang marahas na aksyon ng mga salarin na kasalukuyan pa rin tinutukoy ng mga otoridad.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pagsisimula ng kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nananatiling mapayapa sa kabila ng mga isolated incident. Si J. Mark Dagala sa ulat.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Iniulat ngayon ng Philippine National Police na pangkalahatang naging mapayapa ang pag-arangkada ng makasaysayan at kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pulong balitaan sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Reyko na ito ay sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa naturang lugar na itinuturing nilang isolated. Ayon naman sa pahayag na inilabas si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ay batay sa kanilang monitoring ay nagkaroon ng 97.38% voting status sa mga tract area. Mayorya ng mga lugar sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ay nagsimula na ang botohan. Habang sa apat na lugar gaya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi at Special Geographic Area ay meron ng 100% start status. Sa Basila, nagsimula na ang botohan sa 165 track location, nakatumbas ng 87.30%, habang nasa ang Maguindanao del Norte naman ay nagsimula na rin ang botohan sa 264 track location o katumbas ng 97.42%. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagbabantay ng PNP. Mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa Commission on Elections at iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang mapayapang pagdaraos ng halalan. Para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nananatiling manageable ang sitwasyon sa buong BARM sa kabila ng shooting incident sa Cotabato City ilang oras bago ang isinasagawang parliamentary elections. Ayon kay BARM Ministry of Public Order and Safety Director 2, Firdaus Ali, isolated ang insidente at hindi nangangahulugang magulo sa buong rehiyon. Tiniyak din ito ang security measures na matagal na pinaghandaan ng mga otoridad para sa mapayapang eleksyon.
4: Buong area ng BARM ay nananatiling manageable at under control. Although there are already been declared as COMELEC control, however, it does not say or state that it is otherwise na kumbaga masasabi nating magulo yung ating kwan. Dahil ito ay pinagpreparan ng ating government of the day, ng all stakeholders at lalong-lalo na ang ating mga mamamayang Bangsamoro dahil gusto nila itong maging historical.
10: Si BARM Ministry of Public Order and Safety Director 2 Firdaus Ali.
12: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Isolated lang ang shooting incident sa Cotabato City. Kasabay nito, tiniyak ni Bangsamoro Police Public Information Officer, Police Officer Captain Steffi Salanggit na mahigpit pa rin ipinatutupad ang security measures sa lungsod at iba pang lugar sa BARM. Pinayo naman ang publiko na isumbong sa mga pulis ang anumang kahinahinala aktibidad para mapigilan ang karasan sa nagpapatuloy na parliamentary elections.
18: Patuloy po tayong magbigay kung meron man tayong mga information para po ma-prevent natin yung mga threats na meron tayo sa paligid.
11: Si Bangsamoro Police Public Information Officer, Police Officer Captain Steffi Salanggit.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri pinatitiyak ang maayos at mapayapang BARM election. Si Nympha Asuncion para sa detalye.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Nanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa lahat ng mga kandidato, supporters at political groups na tiyaking magiging mapayapa, maayos at credible ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Zubiri, makasaysayan ang halal matapos ang apat na postponement at mahalagang mabigyan ng mga taga Bangsamoro ng pagkakataong malayang makapili ng kanilang mga leader. Hindi kahit ang senador ang lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na magiging mahinahon. Igalang ang proseso ng halalan at tanggihan ang karahasan, pananakot at anumang pagtatangkang impluwensyahan ang kagustuhan ng mga botante. Nanawagan din si Zubiri sa security forces at election authorities na manatiling alerto at atas para maprotektahan ang karapatan ng bawat botante na makilahok ng malaya at ligtas. Kita Majority Leader, malayo na ang narating ng Bangsamoro peace process kaya dapat pangalagaan ang mga nakamit dito sa pamamagitan ng mapayapang halalan at paggalang sa resulta ng botohan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Naka-red alert status ang Office of Civil Defense o OCD Bangsamoro Autonomous Region kasabay ng BARM parliamentary elections. Layan itong tiyakin ng mas mahigpit na monitoring, koordinasyon at operational readiness sa anumang emergency o insidente. Mananatili ang red alert status hanggang bukas September 15. Muli namang ibababa ito sa blue alert status sa September 16 bago ang target na ibalik sa white alert sa September 17 depende sa magiging sitwasyon at progreso ng election-related activities.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Naka full alert naman ngayon ang lahat ng Police Regional Office ng Philippine National Police o PNP sa buong Mindanao para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bukod kasi sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO BARM, ay isinailalim na rin sa full alert status ang PRO ng Zamboanga Peninsula Northern Mindanao, Davao, Soksarjen at Caraga. Una nang naitala sa Cotabato City kagabi ang dalawang insidente ng karahasan gaya ng pamamaril at pagpapasabog na nagresulta sa pag-asawi ng ilang individual.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Isinailalim din sa Comelec Control ang bayan ng Maluso sa Basilan matapos makompromiso ang mga balota para sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon sa Comelec, na kompromiso o nalagay sa panganib ang mga balota mula sa mahigit 30 voting precinct sa Maluso matapos madiskubring pre-shaded ang mga ito. Agad namang ipinag-utos ng Comelec ang reprinting ng mga balota para hindi maantala ang eleksyon sa nasabing lugar. Samantala, tukoy na rin ang poll body kung sino ang nasa likod ng nakompromiso ng mga balota.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa kaugnay pa ring balita, tiniyak ng Commission on Elections sa Comelec na hindi makakaapekto sa makasaysayang parliamentary elections sa BARM ang pag-atras ng mahigit 800 public school teachers na magsisilbisa ng electoral board members sa eleksyon. Ayon kay Comelec Chair George Erwin Garcia, magkakaiba ang rason ng mga guro at karamihan ay dahil sa kamag-anak nila ang mga kandidato sa parliamentary districts. Ang mga pulis naman mula sa special electoral boards ang pumalit sa mga umatras na guro. Tiniyak ni Garcia na nasanay ng maayos ang mga pumalit na pulis at kinilala ng Department of Science and Technology para magpatakbo ng automated counting machines.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Na detonate ng pulisya ang nadiskubreng improvised explosive device o IED sa Lamitan City, Basilan kaninang alas 5 na madaling araw. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, wala namang nasaktan dahil sa maagap na pagkilos sa mga otoridad. Anya, inaasahan nila ang plano ng iba pa na ipamukhang magulo ang sitwasyon sa lugar. Gayunman, gagawin ng Comelec ang lahat para tiyaking ligtas na makaboboto ang mga residente.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Higit 100 international observers mula sa 16 na organisasyon at diplomatic delegations ang itinalaga para sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento, patunay ito na maging ang iba't ibang mga bansa ay interesado sa kahihitatnan ng makasaysayang halalan sa prosesong pangkapayapaan sa rehiyon at sa pagkakaroon nito ng isang elected government. Magugunitang malaki ang naging papel ng international community sa pagbalangkas ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014 matapos ang 17 taong negosasyon. Inaasahang mag-iikot ang international election observers sa regional seat ng Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area, Marawi City, Salano del Sur, Lamitan at Isabela City sa Basilan, Bongao sa Tawi-Tawi at Zamboanga City.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Department of Energy, tiniyak ang sapat na supply ng kuryente sa nagpapatuloy na Bangsamoro parliamentary elections. Si AJ Ignacio sa ulat.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Tiniyak ng Department of Energy kasama ang Comelec at mga stakeholders sa enerhiya ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente para sa BARMM parliamentary elections. Ayon sa Department of Energy, hanggang alas 6 ng umaga ngayong Setyembre 14, walang voting precinct ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente. Nananatiling normal ang status ng Mindanao grid at sapat din ang supply ng fuel sa naturang peninsula. Patuloy namang nakaantabay ang DOE at Energy Family para matiyak ang matatag at maaasang supply ng kuryente hanggang matapos ang halalan ngayong araw. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Naka-code white alert ang Department of Health ngayong araw kaugnay sa posibleng medical emergency sa Bangsamoro parliamentary elections. Layo nitong matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang health emergency at masigurong ligtas at maayos ang eleksyon. Sa ilalim ng code white alert 24/7 na nakabantay ang lahat ng health emergency teams, health commodities at emergency rooms ng DOH hospitals.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, alas 11:20 po ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid ka bond!
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:21 ng umaga ang ating pong oras sa iba nating mga balita. Nakabalik na po ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang madaling araw mula sa magdagumpay na dalawang araw na biyahe sa New Delhi sa India. Si Pangulong Marcos Jr. ang naging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 18th BRICS Summit sa New Delhi. Kabilang sa mga bansang miyembro ng BRICS ang Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, South Africa at United Arab Emirates. Dito rin isinulong ng Pangulo ang estratehikong ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at India. Lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo at kanyang delegasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City kaninang alas 4:15 ng umaga. Sa kanyang arrival statement, inihayag ng Pangulo ang investment pledges at iba pang tagumpay ng kanyang pagbisita. Ipinabatid din ng Pangulo ang kay Indian Prime Minister Narendra Modi, ang pasya ng Pilipinas na sumama sa Coalition for Disaster Resilient Infrastructure para tugunan ang mga pinsalang dulot ng mga kalamidad.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Halos 4.7 billion pesos na investment commitment ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pagbisita nito sa India. Ayon sa Pangulo, ang mga bago at palalawaking operasyon ng Indian conglomerate sa Pilipinas ay inaasama makakalikha ng 2,000 trabaho para sa mga Pilipino. Sakop ng investment commitment mula sa Aison Group, ang Agricultural Technology, Healthcare Business Process Outsourcing o BPO at Digital Infrastructure. Kabilang dito ang panukalang $50 million na agro-solar project, healthcare at 24/7 teleconsultation services, maging ang $10 million expansion ng BPO at global delivery centers.
26: We return home with a clearer understanding of a changing global landscape and of where the Philippines and ASEAN must position ourselves within it. Our task now is to turn that understanding into action, to widen our economic opportunities, and to ensure that the changes taking place around us ultimately work to the advantage of our people.
10: Samantala, isinusulong ng Pilipinas ang posibleng long-term rice supply arrangement sa Vietnam. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natalakay ito sa 20 minutong bilateral meeting kasama ang Vietnamese leader sa sidelines ng 18th BRICS Summit sa New Delhi sa India. Aniya, layo nitong tiyakin ang matatag na supply at mas murang pagkain para sa mga Pilipino sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng Middle East crisis. Tiniyak din ng Pangulo na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa Pilipinas.
26: I managed to take, we sat for 20 minutes with the President of Vietnam and we talked about rice and rice importation and talking about a long-term contract. We talked about pricing. Hindi pa tapos. We've been talking about this for a long time. Pero at least nag-one-to-one to me kung tungkol na. Because I am so concerned that the food prices have to come down and we're trying to do everything.
10: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Positibo ang isang ekonomista sa maraming oportunidad na posibleng pakinabangan ng Pilipinas mula sa India. Ayon kay economist Michael Ricafort, maraming reforma na ginagawa ang India na isa na ngayong fast-growing country. Ilan-anya sa areas of cooperation na dapat palakasin sa India ang tungkol sa artificial intelligence o AI, seguridad, food security, enerhiya at iba pa.
27: They're also, kumbaga meron din silang global best practices na ina-adapt na pwedeng maibahagi sa atin, no? Areas of cooperation, hindi lang naman puro, siyempre, importante rin yung trade, importante rin yung investments, importante rin yung turista, importante rin yung, halimbawa, yung sa BPO na mag-cooperate din dito. Yung, of course, security, that's yung security cooperation, at least yung common understanding na yung stand.
11: Yan ang ekonomistang si Michael Ricafort.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Birthday wish ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-anim na putsyam na taong karawan ng pangmatagalang reforma para sa bansa at mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Sinalubong ng Pangulo ang kanyang kaarawan sa New Delhi, India, makaraang maging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 18th BRICS Summit noon. Binigyang diin ng Pangulo na nais niyang maitatag ang mas matibay na pundasyon ng mga programa at reforma sa kanyang administrasyon para maipagpatuloy ang mga ito sa mga susunod na administrasyon. Sinabi pa ng Pangulo na ang hakbang ay pagbabago sa mga sistema ng pamahalaan para mapabuti ang mga institusyon at matiyak na magpapatuloy ang mga pagbabagong sinimula ng kanyang administrasyon. Nais din ni Pangulong Marcos Jr. na magpatuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa at iginiit na maninindigan ng Pilipinas sa panig ng kapayapaan.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Binuksan ng Malacañang ang Kalayaan Grounds sa publiko para sa taunang salo-salo sa palasyo para sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 3,500 supporters at loyalists kasama ang mga vlogger ang nagtipon-tipon sa palasyo. Tinatayang 1,000 PWDs, senior citizens at IRM friends kasama ang 200 public school students ang lumahok sa special educational field trip kasama ang mga tauhan mula sa Office of the President. Si Pangulong Marcos ay sumapit na sa kanyang ika-69 na taon nitong September 13.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga labi mula sa nasunog na MV June Aster sa Palawan. Ayon sa PNP Crime Laboratory, sunog na sunog ang 71 biktima kaya pahirapan ang pagtukoy sa mga ito. Kumukuha naman ng PNP ang PNP Forensics Unit ng molar teeth sa posibilidad na makakuha ng DNA sample. Nakaalalay din ng volunteer dentist sa Crime Laboratory, lalo't iisa lang ang forensic odontologist na gumagawa ng extraction procedure. Sumaklolo naman ng pulisya ng karagdagang suporta para mapabilis ang pagbiyahe ng specimen sa National Headquarters kung saan sasailalim sa pagsusuri.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sinimulan na ng prosecution ang presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 2 sa 24 na araw ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Akusado rito ang Vice Presidente na umano'y pagataksil sa tiwala ng publiko hinggil sa hindi niya maipaliwanag na yaman. May 12 araw ang prosecution para ipresenta ang kaso sa Article 2. Isasalang rito ang 14 na testigo at higit 1,800 bank, tax at financial records ng pangalawang pangulo. Una nakasalang ngayon sa witness stand si retired Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Cabotaje Tang para talakay ng mga prinsipyong legal hinggil sa undisclosed at unexplained wealth at ipinababawal na business interest.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Usapin sa voting threshold na sa exclusive power ng Senate Impeachment Court ayon sa House Lead Prosecutor si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa ilalim ng eksklusibong kapangyarihan ng Senado na tumatayong impeachment court ang usapin ng voting threshold. Ito ang sagot ni House Lead Prosecutor Jervil Luisro ng tanungin ng media ng reaksyon sa pahayag ni Davao Congressman Pulong Duterte na hindi dapat baguhin umano o ibaba sa pamamagitan lamang ng simpleng mayorya o simple majority ang kinakailangang 60 na boto para sa hatol na conviction sa Senado. Ayon kay Luisro, ipinauubayan na nila sa impeachment court ang pagkapasya kaugnay sa threshold. Dagdag pa niya na ang pagkapasya ay ibabase sa sariling batas na nagsasaad ng 2/3 votes ng mga senator judges. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Jervil Luisro.
2: Plan there is, it remains to be within the exclusive power of the Senate. No? Balikan natin yung constitutional provision. The Senate shall have the exclusive power to try and decide. One of the questions in this trial and in the upcoming decision is how you apply 2/3 of all the members of the Senate. Is it supposed to include those who are not attending? I think this question respectfully exclusively belongs to the impeachment board.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Karamihan sa mga Pilipino ay naniniwalang may good job o maayos ang pagtatrabaho ng mga congressman o kinatawan ng kanilang distrito sa Kamara. Batay ito sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group sa 2nd quarter ng 2026. Ayon sa survey, 64% ng mga Pilipino ang nagsabing maayos ang pagtatrabaho ng kanilang mga congressman o congresswoman. 27% lang ng mga nakapanayam ang nagsabing hindi maayos o doing badly ang mga kinatawan ng kanilang distrito. Isinagawa ang face-to-face interview mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 anyos pataas.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ang oras natin, 11:31. Sa iba pang balita, ipinresenta ang resulta ng independent medical examination ni dating House Speaker Martin Romualdez ngayong araw sa Sandigan Bayan. Isinalang sa witness stand ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, si University of the Philippines, Philippine General Hospital o UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi. Layon itong ipresenta sa korte ang resulta ng isinagawang independent medical exam kay Romualdez sa UPPGH noong Sabado. Batay sa atas ang korte, susuriin sa pagdinig kung marapat pang manatili sa ospital ang dating House Speaker.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:31 oras natin Pilipinas. Sa oras na to, puntahan natin si Alvin Baltazar sa Malacañang para sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa post-birthday o post-birthday salo-salo sa palasyo.
22: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Yan, pakinggan natin. Baka may ulo pa yung konting paramilitar ni Pangulong Marcos. Pati natin si Tyler.
5: And we will also celebrate in person. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for your good wishes. Thank you for all that you have done to support me and the work that we are doing. Maraming salamat. Ay mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating mga minamahal na Pilipino. Maraming salamat po.
6: Maraming salamat, mahal na Pangulo, thank you. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yeah. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo.
3: Basically, John said, nagpasalamat ang Pangulo dito sa mga bumati sa kanya para sa kanyang 69 birthday. Dito sa palasyo ng Malacañang, nasa 9,026 yung invitado para makilahok dito sa salo-salo sa palasyo. At ito yung annual gathering and Thanksgiving na rin para ipag-iwan ang kaarawan ni Pangulo Marcos. Hindi lamang dito sa palasyo ginagawa ang pagdiriwang Chef at John. Kapag naalim sabay nito, ay nagsasigawa rin ang pagdiriwan ng kaarawan ng Pangulo sa 20 lalawigan pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. At hindi nga, nagbigay ng kanilang mensahe yung mga nasa probinsya. Ang nakita natin yung Tarlac at saka Cebu. Nagkaroon ng konting pag-uusap ang Pangulo at yung mga bumati sa kanya doon sa iba't ibang mga lalawigan at sa kanyang informal speech ay nagpasalamat lang naman ang Pangulo. Doon sa kanyang mga taga-suporta na tumungo dito sa palasyo ng Malacañang, kasama na rito yung mga nasa 3,500 supporters at loyalists. Pati yung mga nasa may 1,000 PWDs at yung mga 200 mga estudyante kasama rin dito na nagkakaroon pala ng special educational trip at isa sa kanilang ruta itong palasyo ng Malacañang. Yan muna at siya, at dyan ang ilan sa mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos nakauwi-uwi pa lamang kanina ng alas 4 na kumagaling naman ng New Delhi, India. Mula sa palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Nancy Cosito.
22: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Maraming salamat, Alvin Baltazar. 11:34 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Nagtalaga ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng higit 7,000 polis para magbigay seguridad sa transport strike ngayong araw ng grupong manibela. Gumamit din ang NCRPO ng 11 drone operators para i-monitor ang kilos protesta. Higit 300 tauhan naman ng Reactionary Standby Support Force at halos 500 tauhan ang itinalaga para sa Civil Disturbance Management. Kabilang na rin dito ang higit 1,300 tauhang naka-standby ngayon para sa anumang kaganapan. Dagdag pa ng NCRPO, 126 na police officers ang idineploy para tumulong sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa panahon ng pagkilos.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Bahagi ng TV interview ni Senador Rodante Marcoleta, ipinalabas sa nagpapatuloy na bail hearing sa Sandigan Bayan. Si Meren Bastasa sa detalye.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division, ipinalabas sa korte ang bahagi ng pahayag ng senador sa isang TV program kung saan ipiniliwanag niya ang dahilan kung bakit iisinama sa kanyang statement of contributions and expenditures o SOCE ang pagkakakilala ng mga nag-donate sa kanyang kampanya. Sa programang Saganang Mamamayan sa Net 25, sinabi ni Marcoleta na isa sa mga pakiusap sa kanya ng kanyang mga naging donor ay huwag nang ibunyag ang kanilang mga pangalan. Ayon sa senador, iba-ibang halaga at paraan ng pagtulong sa kanya, ngunit pinili niyang ilagay na zero ang contribution sa kanyang SOCE para hindi na kailang isa-isahing tukuyin pa ang kanilang pagkakakilanlan. Ang naturang video ay isa sa naging basihan sa isinagawang confidential fact-finding investigation ni Attorney Maria Henson mula sa Ombudsman na tumayong testigo ng prosekusyon ngayong araw. Di naman na kinwestiyon ang depensa at authenticity ng video na ipinalabas sa korte. Gayunman, kinwestiyon ang judicial affidavit ng testigo na anilay nakabatay lamang sa mga spekulasyon. Gate naman ang prosekusyon, hindi umano spekulasyon ng mga ito dahil nakabatay ang findings sa mga ipinakita sa video at sa isinagawang evaluation ng bispo. Present naman sa pagdinig ngayong araw sina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang kapwa akusado sa hinaharap na kasong plunder. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meron Angustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Mataas na singil sa kuryente at palaging brownout sa Visayas, pinaiimbestigahan. Para sa balita, narito si Kathleen Forbes.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nakatagdang humarap sa Miyerkules, September 16, ang mga energy stakeholders sa Kamara upang magpaliwanag sa nararanasang serye ng brownout sa Visayas at Mindanao. Ito ang inihayag ni Negros Occidental Representative Javier Miguel Benitez kasunod ng paghahain ng House Resolution 1430 para imbestigahan ang mga power interruption at mataas na singil sa kuryente sa Visayas. Sa resolusyon, inaatasan ng House Committee on Energy na magsagawa ng investigation in aid of legislation kaugnay sa 30.85% na pagtaas sa ancillary service rate na naramdaman ng mga consumers sa kanilang bill mula nitong August 2026. Kasama rin sa CCSATIN yung sunod-sunod na red at yellow alert sa Visayas grid mula Mayo hanggang Agosto na nagdulot ng malawak ang brownout sa Cebu, Iloilo, Bohol at iba pang lugar. Inaasahan magpapaliwanag sa pagdinig ang DOE, ERC, NGCP, NEA, NAPOCOR, Transco, Philippine Electricity Market Corporation at Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Layunin din ang investigasyon na matukoy kung may kapabayaan sa pagpapatupad ng mga power projects at kung kinakailangan ng refund, multa o pagbabago sa ipira upang maprotektahan ang mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Patuloy na umarangkada ang handog ng Pangulo, Trabaho Agad Job Fairs 2026. Mayigit 98,000 na trabaho sa loob at labas ng bansa ang inaalok sa iba't ibang job fair na tatagal hanggang September 16. Kasabay nito, mayroon ding one-stop shop para sa pagproseso ng pre-employment documents mula sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sakop din ng handog ng Pangulo ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, tulong pinansyal, livelihood support, agricultural inputs, legal aid at iba pang serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
10: Sa atin pong balitang sports, Gilas, Pilipinas, makakalaban ng China para sa tsansang umusad sa quarterfinals ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
9: Target ng Gilas Pilipinas na makasungkit ng krusyal na panalo kontra China sa kanilang pagharap sa huling araw ng group stage na men's basketball action ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Magtatagpo ang Pilipinas at China mamayang alas 12 ng tanghali. Ang laban ay maagang pagharap sa pagitan ng kampyon at bronze medalist ng event sa huling edisyon ng Quadrennial Meet 2023. Matatanda ang tinalo ng Pilipinas at China sa mismong balwarte nito sa semifinals bago kalaunan ay nanaig kontra Jordan upang angkinin ang gintong medalya. Punteriya ngayon ng mga Pinoy na makamit ang panalo kontra Chinese squad upang makaiwas sa mas komplikadong sitwasyon. Sa ngayon ay bitbit ng gilas ang 1-1 record katabla ang Bahrain sa number 2 spot ng Group C habang hawak ng China ang malinis na 2-0 kartada at sigurado na ang pag-abante sa quarterfinals. Kung mananalo, pasok na sa quarters ang Pilipinas. Ngunit kung matatalo ito at manalo rin ang Bahrain sa Kazakhstan sa isa pang laban, ay kailangan pumwesto sa 2 best third placers ang Pilipinas upang makausad sa knockout stage at maipagpatuloy ang gold medal defense sa men's 5-on-5 basketball. Mula Sports Radio 918, Ria Revolo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
13: Maging panatag Pilipinas.
14: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talagang ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:43 po ng umaga ang ating oras. Karagdagang mga balita sa mga probinsya dito sa Luzon. Toda Rescue Seminar. Dagdag na kaalaman ng mga tricycle drivers sa pagresponde kung may emergency situation sa Burgos, Ilocos Norte. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sumailalim sa 2 araw na seminar ang mga tricycle drivers para maging responder sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Pinangunahan ng Burgos Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Joseph Calderon ang To the Rescue Seminar upang mapalawak ang kalaman ng mga tricycle driver sa paghahanda at pagresponde sa mga emerhensya lalo sa pagtulong sa mga nangangailangang pasahero sa komunidad. Ayon sa PNP, bilang isang driver na regular na bumibiyahe sa loob ng munisipalidad ay sila ang unang nakakakita sa mga insidente sa kalsada, medical emergencies at iba pang sitwasyon na kailangan ng assistance. Bagay lamang na nararapat na magkaroon ng dagdag na kalaman ang mga tricycle drivers sa response measures, safety practices, basic life saving at pagiging kalmado at alerto ito sa panahon na mayroong emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Baguio, Regional Tripartite Wages and Productivity Board nagsagawa ng motu proprio consultation para sa posibleng adjustment sa minimum wage sa Cordillera. Si Joseph Cabanas ang may dala ng balitang yan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Isinasagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Cordillera, ang serye ng konsultasyon para sa posibleng wage adjustment sa iba't ibang sektor sa rehiyon. Ayon kay DOL Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr., patuloy na sinusuri ng wage board ang iba't ibang batayan para sa posibleng pagbabago sa kasalukuyang 505 pesos minimum wage sa ilalim ng wage order number 24. Natapos na ani ang konsultasyon sa mga employer group sa Baguio City habang nakatakda naman ang konsultasyon sa Apayaw at Kalinga sa Setyembre 22. Isasagawa rin ang iba pang konsultasyon sa iba pang sektor sa Baguio City sa Setyembre 24 at 25. Sinabi ni Atal na mahalaga ang malawakang konsultasyon upang makuha ang pananaw ng lahat ng sektor bago magpasya ang RTWPB kung kinakailangan ang wage increase at kung magkano ang maaring idagdag. Wala pa umanong tiyak na petsa kung kailan ilalabas ang desisyon ng wage board at wala rin katiyakan kung magkakaroon ng dagdag sahod. Wala rin umanong natatanggap na formal na petisyon mula sa labor group sa Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Philippine Army magbubukas ng mahigit 1,000 trabaho sa handog ng Pangulo Job Fair sa Bicol Region. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Diana Mendez.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Aabot sa 1,046 job vacancies ang bubuksan ng Philippine Army sa Bicol Region bilang bahagi ng handog ng Pangulo Job Fair na pangungunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol simula ngayong September 14 hanggang September 16, 2026. Ayon sa DOLE Bicol, makikisa ang Philippine Army sa job fair sa Albay at Camarines Sur. Sa Albay job fair ngayong September 14, kabilang sa mga posisyong bukas, ang Infantry Armor Field Artillery, Army Engineer Communication and Information, Logistics Finance Service, at Human Resource Management na may kabuwang 646 job vacancies. Samantala, 400 officer candidate corps slots naman ang iniaalok sa Camarines Sur job fair mula September 15 hanggang September 16. Bukod sa Philippine Army, inaasang lalawak din ang iba pang local at overseas employers upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga job seekers sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Kunin natin ang report ni Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Handog ng Pangulo 2026, naglalapit ng iba't ibang serbisyo ng gobyerno para sa mga taga-Eastern Samar.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Isinasagawa ngayon sa Provincial Capital Gym sa Borongan City ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, isang convergence activity ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalapit ng iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan sa mga mamamayan ng Eastern Samar. Isinasagawang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Marcos na nagtatampok ng province-wide service caravan para mailapit mismo sa mga residente ang mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pambansang pamahalaan. Pinagsama-sama sa aktibidad ang iba't ibang ahensya upang direktang maihatid sa mga residente ang mga serbisyo, programa at ayuda, partikular sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta. Kabilang sa mga tampok na serbisyo ang job fair, scholarship payout mula sa DOLE at Commission on Higher Education, kadiwa ng Pangulo, pamamahagi ng bigas, serbisyong pangkalusugan, social welfare at livelihood assistance, skills training at pagpaparehistro sa national ID. Tampok din sa programang video message ni Pangulong Marcos bilang bahagi ng aktibidad na naglalayong palawakin ang akses ng mga mamamayan sa mga serbisyo ng pamahalaan. Layunin ang handog ng Pangulo na mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad. At matiyak na mas maraming mamamayan ang direktang makikinabang sa mga programang nakalaan para sa kanilang kapakanan at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Dumako tayo sa Mindanao. Nagsimula na po ngayong araw ang botohan sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Pero ilang voting centers sa Cotabato City ang nakaranas ng pag-aantala sa paghahanda ng mga presinto dahil sa late arrival ng ilang election materials at electoral board members. Ang iba pang detalye, ihatid ni Nadif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas, Marawi.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Nagsimula na ang kauna-unahang barn parliamentary election dito sa Cotabato City. Kasalukuyan ay nandito tayo ngayon sa Cero Central School upang tingnan ang paglahok ng ilang mga butante dito sa Cotabato City. Bandang alas 5 ng umaga ay dumating na at dumagsa ang ilang mga butante dito sa Cotabato City at nakita din natin nandito ang COMELEC chairman na si Chairman Garcia at ilang mga commissioners na dito din ang COMELEC officer ng Cotabato City na si Attorney Guyo. Mahigpit din ang seguridad dito dahil may mga pulis at sundalo na ka-deploy dito sa lugar na ito. Bandang alas 5 ng umaga, binuksan na sana ang mga gate ng mga paaralan para sa mga senior citizen at persons with disabilities na kabilang sa early voting period. Naantala ang pagdating ng ilan sa mga electoral board dahil sa naging sitwasyon sa kanilang biyahe. Bandang alas 6:30 ng umaga, sinimulan na ang paghahanda ng mga presinto para sa regular na butuhan na nakatakdang magsimula alas 7 ng umaga. Ilan naman sa mga presinto ang hindi pa agad nabuksan dahil hindi pa nabubuksan ang mga pintuan ng ilang silid-aralan. Dahil dito sa utos ng electoral board, napilitan ng ilang poll watchers na sirain ang mga kandado at pintuan upang agad na makapasok at maihanda ang mga presinto bago magsimula ang regular na butuhan. Kapansin-pansin din dito ang ilang mga kapulisan na nagsilbing electoral board bilang kapalit ng mga guro na hindi nakarating sa final testing ang siling o FTS. Sa kabila ng mga naging pagkaantala at sa paghahanda, naihanda naman ang mga presinto upang may pagpatuloy ang regular na pagboto alas 7 ng umaga. Sinabi naman ng COMELEC na ang mga senior citizen at PWD na hindi nakaboto sa early voting period ay maaari pa rin bumoto sa regular na oras ng butuhan. Nakapanayam din natin kanina si COMELEC Chairman Garcia na nagsabing nasa ilalim ngayon ng COMELEC control ang Cotabato City kasunod ng mga insidente ng pamamaril.

0: Habang manggas o pantalon o maaring paggamit po na insect repellent.
1: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
5: 98.1 FM.

0: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Health into your home.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Bring health into your home.
3: Marami na ang bilib sa Lacto Puffy.
4: Sa Lacto Puffy.
5: Lacto Puffy.
6: Lacto Puffy. Sa Lacto Puffy.
3: Lacto Puffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Puffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
7: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
7: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into

0: Chika og Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon og panahom gikan sa mga isyo sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika og Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong udto, sugbo ug welcome sa atong programang Chika og Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na tang mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalikon. Mayong adlaw kaninyong tanan og welcome once again sa Chika og Advokasya. Kung asa natay chika, natay solusyon og advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa natusugdan nga exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa aton programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS, BT Radio, diha sa Tuboran, and DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Mayong udto kaniyong tanan og amping kamo kanunay no sa ato ang live diri nagtan-aw na to mga taga Punta Princesa si Bitcher diha sa Barangay Hall, si DC Pahayahay, Sally Feliscuso, Carol Gadiano, Ma'am Don Dona Mitante no ang guidance counselor diha sa Punta Princesa Elementary School. So karong adlaw naay gipahigayon nga handog ng pangulo service caravan no sa managlaing lugar diri sa probinsya sa Sugbo. Sumuabot sa 138 ka mga beneficiaries ang makadawat og direktang financial, educational og medical nga tabang. Atol aning handog ng Pangulo Service Caravan sa Cebu Provincial Capital Compound karon yung mismong adlaw, September 14. So ang mga national government agencies o mga opisina under sa Cebu Provincial Government nag-organize og 3C ka mga nag-unang service hub o mga programa sa pagpanghatag alang niining kalihukan nga mulungtad sa tibuok adlaw. So this activity karon sa kaning handog ng Pangulo Service Caravan, it is a holding event no diha sa Kapitolyo no kay kaning kalihukan dunga ni sa adlaw natawhan sa atong presidente si BBM Ferdinand Marcos Jr. So ang mga participating agencies manghatag og tabang og magtaniyag og mga serbisyo sa nagkalain-laing lugar sa Kapitolyo, diin ang Capitol Social Hall na ay mga help desk sama sa Department of Justice, no, Department of Migrant Workers, Philippine Statistics Authority, ang PhilHealth ug TESDA. So naata ani mga opisina ha diha sa Capitol Social Hall na ay help desk diha nga pwede niyo kapangutan-an kung asa mo direkta nga mo adto. Sa Capitol Basketball Court pod naa dito ang job fair alang sa local ug overseas nga trabaho nga gipasiugdahan sa Department of Labor and Employment. Nga pod ang medical check-up ug ang pagpanghatag og disability ID gikan sa Department of Health. So dili lang sa Capitol Social Hall, naa pod dito sa Capitol Basketball Court. Sa Capitol Dome pod og parking lot 1 diha ra pod sa Kapitolyo, magpakita sa mga kahanas sa TESDA ug pagpanghatag og tabang sa DSWD. So ang Capitol Facade kanang atubangan bitaw sa Kapitolyo naa diha manghatag para sa mga serbisyong medikal sa DOH uban ang mga display sa agrikultura ug pamatigayon. So ang 138 ka slots nga makadawat karong adlaw kaning 138 ka mga beneficiaries igahin sa mga beneficiaries apil ang 55 ka mga educational grants pinaagi sa TESDA ug Commission on Higher Education. Na 55 ka mga educational grants. Na 30 ka mobility aids gikan sa Department of Health. na ay 26 ka-employment slots gikan sa Department of Labor and Employment, na ay 15 ka-welfare grants gikan sa DSWD, na ay 12 ka-emergency housing packages gikan sa National Housing Authority, 5 ka-loan certificates gikan sa Department of Trade and Industry, 5 ka-disability IDs, o 2 ka-solar irrigation projects gikan sa National Irrigation Administration. So, kaning tanan, no, ang total ani kay 138 ka mga beneficiaries. Naapotay legal nga tabang. Ang legal nga tabang, impormasyon bahin sa fire safety o postal services, ihatag sabna sa Public Attorney's Office, Integrated Bar of the Philippines, Bureau of Fire Protection, o PhilPost. So, karon ang Kapitolyo, busy jud kaayo ilang tibuok compound karong adlawa. So, ang mga participants need magdala og valid na government ID uban ang mga gikinahanglang mga supporting documents. Kana, so, meaning, naana ni tag-iya, no? Kaning mga 138 ka mga slots, no? 138 ka mga beneficiaries. Aning handog sa Pangulo, handog ng Pangulo Service Caravan. So, karon siya gipegayon, in honor sa birthday pod sa tuang presidente. Muna, no, daghan kaayo, 55 ka-educational grants, 30 ka-mobility aids, gikan sa DOH, 26 ka-employment slots, 15 ka-welfare grants, 12 ka-emergency housing packages. Kanila ako, aoy. Aling 12 ka-emergency housing packages. Kabalay, gigag-ahat. 5 ka-loan certificates, nga kani disability IDs o 2 ka solar irrigation projects kani nindot sad nino gikan sa National Irrigation Administration. So kana swerte kayo kaning 138 ka mga beneficiaries, and daghan ang nag hope no nga this will not be the last caravan no sa presidente or sa province o sa national nga naay mga ingon ani. So katong mga wala pa nakadawat, mao na pud toy sunod. No, mura na gud nag sa barangay. 'Di ba? Karon unsa man naa karon sa barangay? Karon ang orientation sa naay nag orientation karon sa Tupad. Oh, na ingon ra ba din to no nga may ta, di magbalik-balik ang mga beneficiaries no sa Tupad kay kapoy gyud kinala trabaho. Manilig. O na, ang sildo, 540. Ah, pila ra ka oras on lilhig. Nga na po kaadlaw, 5,400 dayon ka na. No, nga di pa siya tarong panilhig. Ginoo. No, may pagpamina sa ato konsihal o avid viewers sa barangay Toong, Konsihal Fe Abelgas Diodoro. Thank you for watching, konsihal. So, karon naputi ng utana, no? Katong one time na nag-seminar me, I think last week, na inangutan na kung kani ba kung senior citizens financial assistance, kani PWD financial assistance, kuan ba kung na siya, is it a privilege or katungod gud na siya sa usa ka senior or sa usa ka PWD? So kana, gitubag na na siya noon sa atong sa previous admin o sa karon nga administrasyon, gitubag na gud na siya. No? Pero, for the benefit of everyone, labi na katong mga wala nakadungog sa tubag. Ang kanang senior citizens financial assistance, diba, sa Cebu City, humana. Nanghatag na last week. Ang katong wala pa nakadawat o nakaklaim sa ilang financial assistance, palihog adto mo sa City Treasurer's Office, kay po'y adto na ninyo po'y di makuha until September 17. Kay di na ninyo makuha, balik na sa panudlanan sa Dakbayan, ana. So ang senior citizens sa Cebu City humana og dawat sa ilang financial assistance for third quarter karong tuiga 2026 nga nag-cover sa July to September last week lang, no? So giklaro na ni Mayor Nestor Archival nga ang programa nagpabiling vital support system alang sa mga katigwangan sa atong syudad. Pagtabang kanila sa inadlaw-adlaw nga galastuhan, like kaning tambal o pagkaon. And it is not only sa Cebu City. Maupod na ang objective with other LGUs, no? Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay, and other LGUs nga naay gihatag na financial assistance para sa mga senior citizens. Para sa mga wala pa nakakuha akong balikon sa ilang financial assistance, pwede mo mo diretso o kuha dito sa City Treasurer's Office sa Cebu City Hall kanang ABC Building. Ha, kanang kung asa ang ABC Building, nana dito. Unya, ay namag-ato sa inyo kabaranggayan, mga lulog-lula, kay wala nana dito sa barangay ang pagador. Nibalik nana dito sa City Treasurer's Office. So, remind lang to sa taga-syudad nga until September 17 ra ang ilang pag-release. And after that, balik na naa sa panudlanan sa ato ang syudad. Okay? Karon, pangutana, kung kano sa din na nagsugod nga naay financial assistance ang mga senior citizens sa Cebu City. Cebu City lang ako example ha. Ang financial assistance program alang sa mga senior citizens, una nang na-institutionalize under City Ordinance 2453. Last 2004 pa na siya. It was amended by City Ordinance 2579 nga nagtugot sa 12,000 ka pesos nga tinuig nga ayuda para sa mga qualified nga beneficiaries diin bahinon kini sa matag quarter ngadto sa tag 3,000. So kana nga financial assistance, that's a total of 12,000. Buak-buakon into quarterly, maunang ipanghatag og 3,000 every 3 months. Okay, so basis sa July 2026 nga records, naanatay sobra sa 90,000 ka mga senior citizens ang narehistro ubos sa program, lakip na ang almost 700 ka mga bedridden senior citizens. Okay, naatay mga bedridden nga every time naatay distribution sa ato financial assistance, sila at tuon gyunas ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kay bedridden gani, no? No? So, ipanghatag yun na, ihatod yun na dito. Onya, bisag higda pa na, picturean, dadunang ipakitang ID, o gang picture, ay picture ang kwarta, nga ilang nadawat personal. No? Kay kanina ba mga apo, sweet kay ni Lulag Lulo, basta padung nating hatag sa financial assistance. So, muna, diri sa Cebu City, 90,000 na kabuok ginukadaghan na giyon ang senior citizens nga na-registered. Maunang, niabuto sa punto nga, grabe ang pag-shoot up sa number of senior citizens kay namalihin o rehistro dire sa Cebu City kay dako managhatag sa Cebu City. Nayuban 500 lang, no, ang ubang LGU. Kana, so, ang pag naputoy ng utana, ang paghatag ba o financial assistance sa mga senior citizens, muna niya akong question ganina. Is it a right or a privilege? Okay, sa ito na ito bagun. Gitubag na na, but let us make it simpler for everyone to understand kung ano dyan siya nga may financial assistance. Ganong Cebu City na ah? Ganong uban wala? Okay, so diha na ni Sud, ganong swerte yun na kanyang mga taga Cebu City? Not only because Cebu is a rich province and Cebu City is one of the richest cities pod no in the Philippines. Legal og statutory nga pagtan-aw ang financial assistance sa mga senior citizens sa Cebu City giisip nga usa ka statutory privilege. Pribilehiyo kana nga nahimong demandable, kanus ama na siya mahimong demandable right. Kanus ama na nimo mahimong katungod nga dapat kamo dawat isip senior citizen para na sa mga qualified beneficiaries ubos sa balaod sa dakbayan, meaning under sa City Ordinance 2579. Originally, ang panghatag og pagdawat ni Lulog Lula og senior citizens financial assistance usara na ka pribilehiyo, privilege ka na, dili na obligasyon sa mayor nga mohatag. However, because of City Ordinance 2579, nahimo na noonang demandable right. Nga, if qualified gani ka, you are duty bound to accept, no, akaning assistance. And, dili ka pwede balibaran, ana, labi na if qualified gani ka, pasar ka. Meaning, dili kini usa ka legal right ilawom sa Constitution. Wala man na sa Constitution. Wala na sa ato ang batakang balaod nga, hadapat hatagan yun na ni Mayor. Kani, wala na siya sa Constitution. Apan, usa ka na kaligal nga katungod, legal right, ubos sa local ordinance sa inyuhang LGU. So kang inyuhang local government unit na Amoy City Ordinance nga manghatag og financial assistance para sa mga senior citizens, kana katungod na nimo nga mudawat, labi nag qualified ka. But bisag usaon pa nimo pakli ang libro sa Philippine Constitution, wala gyud na nga balaod. Okay? Pero tungod kay natay local ordinance under sa local government unit, maunang naatay financial assistance. Okay? So settled na privilege ka na. Ang local financial assistance nga 12,000 matag tuig, dili na garantiya direkta gikan sa konstitusyon. Usa ka na ka social welfare privilege nga gihimo sa LGU sa Cebu City pinaagi sa City Ordinance katong 2453 amended by City Ordinance 2579. Okay? Tungod kay privilege ka na sa sinugdana, when it started, it was just only a privilege. Nga gusto sa previous admin nga makahatag o ginagmayng hinabang para sa ato mga luluglula, para sa tambal, inadlaw-adlaw nga kaon. Ang dakbayan na ay gahom sa pagbutang o qualification. So si City, si LGU, kung asa mo na bilong, sila mo na ay right kung unsay mga qualifications nga angayng pangitaon para ikaw makadawat og financial assistance. For example, are you a registered voter of that LGU? Dapat lang. Dapat registrado gyud ka anak nga syudad o anak nga munisipyo. Kay dili, kay kung di ka munisip, di ka, kung di ka butante diha, ayaw diha pangayo og assistance. Adto ka kung asa ka registered. Okay? Gidugayon sa imong pagpuyo. Pila na makakabuwan? Diha nagpuyo. Pila na kakatuig? And of course, ang OSCA registration. Importante kayo na nga registered ka under sa Office of the Senior Citizens Association. No? Ingon dere si Ricardo Lauron. Ingon siya, Akons, makahinumdum dyan ko sa imong daddy ni mo. Sige dyan ko tanaw siyang live. Ah, ana. Wawa na. Ako na inipuli. Ayon na mo sigsamok. Okay, so kanus-a siya na himong katungod ang pagpanghatag o financial assistance? Tungod atong ordinansa nga City Ordinance 2579. Sa higayon nga usa ka senior citizen, if makatuman gani siya sa tanang requirements o official nga ma-enroll sa payroll sa syudad, ang maong privilege na himo ng usa ka statutory right o vested right ilawom na sa balaod sa syudad or sa inyuhang LGU. Okay? Dili ka na pwedeng ihikaw sa opisyal sa gobyerno. For example, ay na siya tagai kay ana siya, papa na siya sa kong kontra sa pagdagan ako. Dili na siya pwede. Walay mayor, bisi mayor, konsihal sa munisipyo o syudad ang ingon nga, dili ko ganahan mo dawat na siya. Kay it is not for them to decide. Kinana may abalaod backing the distribution of financial assistance. To kana, dili ka na pwedeng ihikaw ni bisan kinsag opisyal sa gobyerno tungod lang sa politika o personal nga kapretsyo. Tungod kay nakatala man ka na sa pundong pampubliko o gipanalipdan sa City Ordinance. Kanang pagpanghatag o financial assistance na nanay budget sa city o sa munisipyo, and it is protected by an ordinance. Okay? Asa man dapita sagad na ay lalis o kalibog aning financial assistance, mahimo gihapong bag-uhon sa City Council ang mga lagda sa pag-apod-apod. Kung diha na ang usahay maglalis no kung kisay magpagador, unsang opisinaha sa syudad o sa munisipyo ang magpagador aning barangaya. Payout schedule, kanus a ipanghatag. For example, every 3 months, unsang adlawa. Personal appearance requirements. O, narabadayo na mingon nga, bedridden, di kalakaw, ana. Okay ra kung bedridden kay ihatod. Pero kanang ikaw ang mukuha in behalf sa imong mama, in behalf sa imong papa, in behalf sa imong lulag-lulo, dili na pwede kay naatay personal appearance requirements. Kung di kalakaw, adto ni pagador o banan ni barangay employee. Okay? O mga authorization policies. Naagya pong tayo ingon ana, kay kana sakop na sa regulatory power sa local government unit. Okay? Arita sa budgetary limits, ang paghatag o financial assistance nagdepende sa pondo sa LGU o sa padayon nga pag-comply sa senior sa mga gipatakdang requirements. Okay? So, kana, if for example, may ingon ang

Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.

0: magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, namoy mo pugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gifiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your
1: Lactopuffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan ini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Health into your home.
2: Ninyo chorizo diha sa Barangay Ermita. Shout out ko Gracia. Ni Ma'am Janet Haralve diha sa CIT. Lolit diha sa Barangay Punta Princesa. DC Pahayahay. Of course, ni Kapitan Kursihal Vic Bendia sa Barangay Labangon. Ricardo Lauron, thank you for watching. Kursihal Fe Abel Gastigodoro. Og ni Donna Mitante, thank you for watching, no? Kung na may mga pauta na i-chat lang, no? Kay ato nang basahon. Unya, karon before tadi commercial, giskutan na tong about sa financial assistance sa mga senior citizens.

0: Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto-Puffy, and bring health into your home.
1: Health into your home.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto-Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto-Puffy araw-araw. Natural ang galing.
3: ...iyo sa tibuok Pilipinas sa paghatag og direct cash assistance gikan sa panudlanan sa gobyerno. But, pwede kaayo local ordinance same sa Cebu City. Kaning City Ordinance 2456. Muna ang gibuhat sa Cebu City. No, tungod kay nakabilis kini sa City Ordinance, nahimo ka ng responsibilidad sa pagagamhanan sa Cebu City o katungod sa usa ka qualified resident nga PWD nga makadawat basta matuman lang niya ang tanang requirements. Same sa senior citizens ka financial assistance, it all started with just a privilege. But because it is backed up with an ordinance, city ordinance, nahimo siyang legal nga katungod nga ma-qualify gani ka, makompleto lang ka sa requirements, you, the city is duty bound to give you financial assistance. So unsa may mga qualification aron mahimong legit no or qualified nga beneficiary, kinahanglan ma-verify ka sa DSWS kung Cebu City. No, unya adto kag social services sa inyong munisipyo, adto pud mo magpa-verify if naamoy financial assistance. Aside sa magpa-verify ka sa DSWS, moadto pud ka sa PDAW, Persons with Disability Affairs Office. Magparehistro pud ka dito. Pareha sa senior, mo register sa OSCA. Ang PWD dapat mo register sa PDAW, Persons with Disability Affairs Office. So dapat registered ka nga PWD sa Cebu City. Di dapat registered ka sa LGU. Kani example Cebu City kanang hatag man pagka last Saturday, dapat registered voter ka sa Cebu City. Dapat registered PWD ka. Okay? Na compliant ka sa tanang requirements sa verification sa lokal nga kagamhanan. At narabatay na dunggan nga ipa-re-verify kuno ni Mayor ang mga PWD. I don't know with senior citizens. Basin tanaw ni Mayor no nga basin naayo na ni siyang pagka-PWD. Muna di na siguro niya patagaan. Unsa ba? Basta ipa-re-verify na siya. Kaya sa among nibawaan katong sa senior citizens, katong gilalis-lalis pa, if monthly ba or quarter ba, na na-appeal to sa gilalisan nga, wala na maguda siya nagpuyo sa Cebu City. Naana na siya dito sa probinsya. Mulugsong ra na para makuha sa iyang financial assistance. So, appeal na, no, daghan kaayo ang nihatag sa ilang mga opinion. Kabahin anang panaglalis nga, nganong tagaan pa ang usa ka senior o ang usa ka PWD nga wala na nagpuyo sa Cebu City, pero butante siya. Oh, so muna, diha ma-fall ang mga lalis, no, mga misunderstanding. So, at least karon hapsay na, no, nakapanghatag na. In fact, ugmang adlawa ang ato ang mga octogenarian o mga nonagenarian, no, katong ang octo 80 to 89 years old, buhi pa katani. Ang nonagenarian 90 to 99 years old. Okay, syempre kung maabot kag 100, centenarian naman tawag nimo. Ugma ang atong mga octo og nona mudawat sa ilahang

0: Lacto Puffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Health into your home.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Bring health into your home.
3: Marami na ang believe sa Lacto Puffy.
4: Sa Lacto Puffy. Lacto Puffy.
5: Lacto Puffy. Sa Lacto Puffy.
6: Lacto Puffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Puffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
7: Ang Lacto Puffy adunay lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang na daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Puffy matag-adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA.

0: Puffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan ini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas, hinungdan nga ikaw na sakit? Kana, tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas, pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics, mao ang Lacto Puffy Food Supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA.

0: Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lacto-Puffy.
3: Sa Lacto-Puffy. Lacto-Puffy.
4: Lacto-Puffy.
2: Lacto-Puffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto-Puffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
5: Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto-Puffy. Tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto-Puffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mo'yinom sa Lacto-Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto-Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto-Puffy araw-araw. Natural ang galing.
5: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural. Aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
5: Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus Probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria. Mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abti kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto-Puffy matag-adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og

report, dili na lang siya pag 24 hours, no? Dapat every day. Zero, kuan siya, lesser to zero crime. Okay, murag kanang kuan sana berta dako pa tagtrabaho uno no nga everyday zero crime, pero at least nga ma-feel na nato ang atoang mga kapulisan nga naagit sila diha visible at all times. Okay, so last atong topic karon nga advocacy mao ang disaster response. Kay naay gi push, naay gi duso nga ordinance sahon si Consul Dave Tumulak o Consul June Alcover ang Community Action Response to Emergency and Calamity Ordinance sa Cebu City. So, unsay objective ana nga ordinance sahon? Ang tumong ana nga sa matag barangay nga mahimong andam o makatubag dayon sa mga emergency. Ilabi na sa unang mga oras human sa kusog nga linog o dakong katalagman nga mahimong makabalda sa kuryente, supply sa tubig, mga daan o komunikasyon. Kung nakahinumdum ta pagbagyong udet, no, Ginoo ko, pila kabuwan walay suga. Kay nangaputol ang linya, nangatumba ang puste, nangatumba ang kahoy, nabitad ang wire, why tubig, why suga, purtingit-ngita. No? Kana, usas na nakapaaghat sa duha ka konsihal, Dave Tumulak and Councilor June Alcover, na ilaning gipush kaninga ordinansahon, mao ang pagtumaw sa kabalaka no, na worried sila, naguol sila sa mga dili matagna nga mga katalagman nga atong na-experience o ma-experience pa lang sa sugbo, like linog, kusog nga pag-uwan, o guban pang katalagman nga kinahanglan o ganali ang tabang. Okay? Dapat kanang mga immediate help or immediate relief kana maoy bansayon sa barangay. So, under ana nga ordinansahon, ang barangay ang mauna sa pag-create or pag-organize o disaster response. Samtang ang syudad o ang munisipyo musunod sa pagtabang kung dili na kaigo ang kapasidad sa barangay sa pag-atiman sa sitwasyon. Example, na ay sunog. Ang first 3 days si barangay ang ang first 3 days si DSWS ang mo-provide og food packs, breakfast, lunch, dinner for 3 days si DSWS or DSWD ang mo-provide ana. After 3 days si barangay na ang mo-provide. Ang city pwede mo hatag og assistance pinaagi sa lansang, sin, kahoy, 2x2, unsa pa na diha, mga housing materials kung naay sunog. So diha, makita nato kung unsay role sa kada sektor, whether barangay, munisipyo, syudad, ingonana. So ang matag barangay kinahanglan nga magkuha og mga volunteer og mag-create og emergency response teams. I believe ang mga barangays nato karon na naman tayo mga emergency response teams. However, we have to let them undergo pagbansay-bansay, you know, igong kaalam sa pagtubag og emergency. Kinahanglan adunay 5 ka mga trained responders nga mahimong alangkuban sa usa ka medical professional. Problema ani unsa iswildo na to aning doktor? Inhinyero, samot, engineer, o baka panday, o panday na lang, ining engineer, o ikaswilduan ni Mayor. No, tubero, elektrisyan, o mekaniko, nga makatabang sa nagadaiyang panginahanglanon panahon sa emergency. Apil na sa unsay andamon sa barangay, magpahigayon o disaster drill o andamon ang evacuation centers. So, mag-drill, no? Labi na kung naay bagyo padong. Ang mga kasagad yun nga himuon nga evacuation center, ang eskwelahan, ang public school, ang gym, mawagid na, and sometimes ang barangay hall. Sa punta, ang sagad namong evacuation center, among gym, atelier gym, o dito sa eskwelahan sa Punta Princesa Elementary School. So, dihan dapita, di na kayo maglisod atong kabarangayan, kaya na naman tayo identified, karon pa lang, na naman tayo identified na mga evacuation centers, no? Sunod, sa pailaing andamon sa barangay, kinahanglan nga palikunon ang early warning systems, lakip ang river monitoring equipment, sirens,

o public address systems nga konektado sa disaster response network sa syudad. So kani diri gito gikan si Kapitan sa Barangay Calamba Esther Concha na ACI river monitoring equipment. Nga makita niya dito sa iyang barangay nga uy, nisaka na ang tubig dito sa sapa. O, naada yun siya'y public address dito sa iyang na siya'y sirin nga naay public address. Nga gikna sa iyang opisina, ira ng ingnon. Giawhag na to ang tanang mga naanag buyo daplin sa sapa. Labi na sa within the 3-meter easement, palihog sa pag-evacuate diri sa atong gym para sa inyong kaluwasan. Early warning system na siya. Siyempre, gahit matag-o, di kita maminaw, labi naghayag pa ang kalibutan, hayag pa ang kalangitan, di gid na mo patuo. Mao nang sunod na early warning, nang ikaw na gud mismo imo na silang hakoton o kay di nakakita ni kapo di ko sigal di gud na manghapon.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako. Pirli ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhi niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, kaning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store naa nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
2: Alam, niadto nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, jogging sa mga G&D Sari-Sari Store. Dahil kini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan na gamit mission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
4: TTX 500!
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try you ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
4: TTX 500!
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo. Gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit. Sa kaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga magkabating ko sa tema sa radyo ninyo ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipomju ko, hindi ko kabangon kasapaon ko. Siguro may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka ginako ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puputuhawan. Nya, hilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
9: your marami na ang bilib sa Lactopapi.
10: Sa Lactopapi. Lactopapi.
11: Lactopapi. Sa Lactopapi.
9: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong gini-mintain kay high blood pressure, lato ni Tila, kay magbaba malang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom na ko aning Panyawad, okay, pagpabitin ako, oy, 120 over 80 man ako, oy, ang produce ko sa pin, sigurado gina, kung si Mubitik, magbaba nila iya. 9A Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tada Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab dire mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
9: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, dagang kasalamat sir.
9: Thank you.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
11: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
12: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
13: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. Anang haplas nga walay kaparehas, no? Unya kanang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napo tay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napo tay produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup unya napo na siyay kini ni ang capsule. Mao na nakanindot kayo. Akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa nimbalakan, we.
4: Ang panghitabo sa akong kinabuhi, labas pa sa akong handurawan. Gugma pagkatalagsaon mong niturok sa akong dughan. O'y nakapanasig ka nako sa pagpakabuhi ning madanlog tang kalibutan. Nabisag kanus ah, lisod ka gayod nga mahikalinta. Hapon kadto ang takna, daklit ni antong baybayon, samtang ikaw nagpauraray sa akong dunghan. Adtong tungura ako nabati sa duha ko ka mga dunggan, ang gibugkos tang gugma, ang makabugto maulang si kamatayon. Ug makalaom ka pinangga nga ikaw sa altar sa kaminyon, akong pagadadon. Agatong matamis ka mga pulong na gumikan sa kinahilagman sa atong dugham. O ni atong higayuna ang atong isig ka mga kaugalingon, wala natok na pugnan. Ingon sa gibayaw ako sa langit. Og saksi ang mga dagkong balud sa kapalaran. Og tulin nga ng ligid ang mga adlaw na himong mga bulan. Usa ka kusog nga liti ang mibuak sa kaudtohon. Tungod kay ang binuhat nga akong gipakamutya sa laing nilalang miuban. O ba kini ang butang nga imong gisaad kanako ang sa pag-ayo ako pasakitan? Bisa naman og muhilak ako og dugo, dili ka na mahibalik pa kanako. Kanong nakaako ka man og limbong kanako. Sayod ko man unta kung unsa ko ikaw kapinangga. Ultimo paggunit sa imong lawas ako nagduha-duha. Hinaot ako magmalipayon ka. Pan kung sakiton ka man sa gihulip mo kanako. Pinangga ayaw pagmakuli sa pagbalik. Sa adlaw gabi ako magpaabot kanimo. Di ko iksapayan ko ng uban, may pahimulos na kanimo. Balik nga rin akong hinalaram. Kaya andam ako nga ikaw pag-asap na ayaw. Tungon ang akong kasing-kasing sa imong pagbalik, naglaong paghihapon. Bisag ganos adin ako pag-usap, mahigugma sa uban. Kung ay luha lang kanimo, mahibalik ka lang sa akong kiliran. Gugma! Nganong nagluib ka? Tudling sa Mga Garay!

0: Okay, alang to kaninyo tanan sa iyong pagbabalik. Atod kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud pug kahilig ka nang gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something ay imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaayong gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Aduna na usab kitay nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle Negros Oriental. Matod ba niya nagamit siya og Huwander Herbal Oil atong klarohon?
2: Hello.
1: Hello mama, ayong adlaw. Ma'am, unsa po? Unsa nag-text man ka dinhi nga nagpasalamat ka sa atong Huwander Herbal Oil. Unsa man imong gibati nganong nigamit man kani atong produkto nga Huwander Herbal Oil?
2: Okay kayo na ako ma'am. Pagkatong wala pa ko nigamit ani, sige ra gugong gikabuhi sa kisatian, anong mga katul-katul. So paggamit na ako ma'am, makuan ko ning mga panuhot-suhot nimo. Halang-halang tagi. Mga likod, tanan-tanan, kada gabi, hapless ko anak niya, ma'am, kay mungkod na yung number one na ito. Karong panahon na, tunog na. So, ingon anak ko na, magagamit ko anak, ma'am. Salamat kayo sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Okay. Unsay mo ikasultis mga naminaw karon ma'am, pag-auhag nila, basig, wak pa sila nakasuway ani atong produkto?
2: Ang ako lang sa tagalaing lugar, dahil sa Bayawan, Basay, Bali Hermoso, Negros Oriental, sa akong mga parente diha, si Kihor. Gamit mo anang Huwander Herbal Oil, guwapo kayo na siya.
0: Ingon anak, kanindot, kanang ato ang produkto ng Huwander Herbal Oil. Kanapong atong Huwander Animal Vitam, ay po na, ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins mo ni, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy, kay baligya mo na, dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo ganang tambok baga ugunod mo ngunay lamis karne gud. Lami po ng karne sa hayop kon ang imong gihimo nga vitamins Huwander Animal Vita. Unya kanang kabok kay daruhan mo na ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa o, na itestimonya nagamit ni sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ikaw man tong nag-text no kalabot sa Animal Vita?
4: Ako to, sir.
3: Kinsa itong pangalan gani, sir?
4: Ako si Oliver, sir. Oliver, taga Barangay Rio del Pilar, Sikyo, Kalinay.
3: Unsay itong ika-istorya, sir, kalabot sa Animal Vita?
4: Kuan, sir, nga vitamin sa hayop, sir. Nalipay ka, imi, sir, nga nakadungog mi karon sa imong product nga gamito ng Animal Vita bahin sa mga kabayo, sir.
3: Unsay imong gigamitan sa Animal Vita, sir?
4: Ning kabayo na ko, sir, o ning bakit. Kaling ako yung barkada, sir, nga barkada na ko nag-gamit sa Animal Vita, sir. Oo, nangutahan na ko siya nga sa baka na nagapalit anak kay ang Animal Vita karon, sir, ni Ipik ang pangtubo sa kalayo.
3: Dali lang ni Dako.
4: Oo, dali rin Dako niya. Ulay puwa sa kapusog niya sa silintarito.
3: Kusog na siya mukaon?
4: Oo, kusog na kayo siya mukaon, sir. Mabit ang nakaroon nga nagpasalamat ko nga na ay karoy product ngayon anak bahin sa tambok sa kabayo niya. Kusog kayo mukaon, sir ba? Nakaroon, sir, nga kung invite po ako mga kauban rin nga, kuha mo yung mga daghan po nito, sir, mga puno may nga tiba library karoon nga na yung mga hayop nga mukuha nga niya na, mumuha niya na.
3: Salamat kayo!
4: Oh, bye-bye, sir. God bless you.
0: Nana kanindot no, ang produktong Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na itong na mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man eh kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa itong makaigsuunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kang Huwander Banaba Plus.
5: Sige ma'am, ihatag sa itong kumplitong pangalan o address?
2: Mm,
5: ako dinibay do senyo, pagabuntis ba akong, yeah. Edad ko 65, niya, na hingalaman ko ba, nga nung regla ko, niya, kusog kaayo niya, nakadungog man ko sa inyo, kung bagi, kuyawan na ko ba, kay basig na ako sisba sa akong matres, nakadungog man ko sa inyo, ba, na ba plus, ay na, kuwan o mga sis, kuwan sa bukol, sa tutoy, anak, sanay na ako mga buntal, kung gabi akong inom, then wala man, na nang kuna, nakahurot kong duwa ka istab.
6: Nawala ang?
5: Ang akong dugo. Kung nabipay ko, eh, utang magod, magsakit akong tiyan ba,
0: na nakunay, wala na po na nakainom ko ang Banaba Plus. Nana Kanindot, ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamilya. Kaya pag-greet ko ni Ilmer Tabay, nag-greet si Juni Nimal, Kabadiangan, Lupon, Davao Oriental. Kumbana ko mga bata from Kimberly, taga Miss Misom, Baliangaw. Akong pamilya nga kauban ako sa balay, akong anak nga silang Christian Love, Anna Pearl, o akong bana nga si Ipid. Garay day ko amo silinga Andres sa barangay, mainit, Anahaon, Southern, Anahaon sa Leyte. Silang Rosa Rumblon, Agapito Tiempo, Lito Tiempo, Piping Rumblon, Maris Nombre, naminaw sila sa imong programa, karon nagpa... Nagpaka-paka, nagbuto-buto ilang radio karon gikan kini ni Rolito Ranoco. Sa mainit, Anahaon, Southern Leyte, salamat sa pagbasa. Shout out from Lala Pagadian City, from Idmar de la Serna. Salamat Kuya Carl sa Mantungo Family, Oribawan Family. Ang Bugot, Umbalay, Wario, Kanaklang Kuya, ang nagpagaray Junjun sa Purok Dos Barangay, Dato Inda. Sa Trinto, Agusan del Norte, si Romeo Bahaw. Nagpagaray si Floriana Daki sa Banay-Banay. Kini nga to ang produkto nga Vitron Drops. Nindot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagyuntong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mo ni ipainom gyud. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawan ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
6: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuway. Di asa mong mga bata, ne?
7: Oh, sa ako ah.
6: Kinsa gani itong pangalan, ma'am?
7: Siya nga Zuleta, pag-luwer basak.
6: Basak, lantapan, Bukidon.
7: Oh,
6: so, di daw mi ma'am, sa experience aning paggamit aning Vitron Drops?
7: Na... Kwan, mula na mo iya ka nang nakadungog ni ba nga, kasi nita na kay.
6: Mm-hmm.
7: Since birth, magod niya kay, kahila ka, maawi tayo niya.
6: Kana imong bata?
7: Kamot din itong kauban, o.
6: Pila edad siyang bata?
7: Kulang doon natin sa 7 months pa karon.
6: Ah, 7 months pa, okay.
7: Sulay na mo siya o Vitron ba niya?
6: Vitron Drops?
7: Yang mo na siya, 3 days pa, oo.
6: Mm-hmm.
7: 3 days, pag inom niya, ay hada yun, natingala din ko kay, mura magiganahan na siya tulog. Ang sagkaro, namong ginintay, karo na, kaya tapigyan ni bago.
6: So bago pa na nimo siya ipagamitan o Vitron Drops?
7: Oo. Nga, karun kay, di nila mo inumugatas man, magrubaw naman, nga, ila kalugaw lagi ang ma...
6: Iyang mahurot. So, nindot yun day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
7: Kasan kayo gapangita, salamat.
6: Okay, salamat kayo.
0: Unana ka nindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga... na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hingatulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
8: Ay ako din si Richard Subahan ng taga-Tangkol, si Polo City. Akong na-experience sa Vitron, okay din kaya. Kay, nakita mo kung ako sa akong anak, ma'am nga, sa iyang edad, kung siya mukagutan, hindi siya kasul ba? Di yun, kung kuhan siya ka na active siya nga pagkabata, nisamot po siya pag-active. Dari na po siya makasabot, ma'am. Di yun, kailan di po siya masakit doon, lahirin siya.
1: So, ang imuhag yung nakita nga hinungdan aning tanan, dakog ikatab. Bang ato yung produktong Vitron.
8: Yes ma'am, kay kanaramang gipon nga vitamins ang among ipainom niya sugat-sugat. Nindot yung gayon, nindot kayo og nakuha ang naka vitamins ang Vitron.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad og 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyudtong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan Vitron Tablet gyoy katapatan.
6: Asa to pangalan nimo?
9: Nasir.
6: Nasir.
9: Jasmine.
6: Taga.
9: Taga Sibugay.
6: Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron Tablet?
9: Oh, nakagamit. Ang akong asawa.
6: Naon sa man? Ngano man?
9: Kay Luya man kayo lang kuan man god yang lawas ba.
3: Hmm, dayon.
9: Gitis nga na ko ang kanang nabitong tablet. Isulay na ko. Matay mo rin. Mayo man yung kuan. O saban.
3: Mm-hmm.
9: Mayo yung kuan niya. Pero resulta.
0: Ingon anak kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Daray lang ko nilang Junjun Abang, Yulin Family, Roy Pumadura, Dundun Masikampo, Binzi Kalimpusan, Pramadilpa Q Kalimpusan, Ob Tambuli. Salamat kaayo ni mo, Kuya Cards. Thank you so much. Daray na ko, Kuya Cards, ang Escropulo Family, Kalamba Family, Francia Family, o Kaburatan Family. Daray po na ko ang unduwa ka anak, kasilang Kent Adrian, o Kate Andrea, o labi na akong pinalangga nga Bana, si Dinis, nga Kapaminaw. Sa imuang program, Kuya Carl, sulit kami nga tigpaminaw sa inyo mga salamat sa pagbasa, Rhea Andy, ay ni taga Aliusan. Garay po, pamilya ko dyan sa USM lang, Kabakanod, Cotabato, Norhan Sindad, kay Sindad, Angkil Ting, Alcaher, Gundalangan, Patayan, Gundalangan, especially sa inako si Ani Sindan. Sindad, Balon, salamat po, Razul Sindad, Balon to ng Matilak Mother Kabuntalan. Kuya Carl, sa akong lula, sa iyong ex, si Benjamin Curayag from Don Victoriano. Katong mga hiblaron, stilad. Ay mong kumpiyansa ng taas imong blood pressure kay traidor ba na nga sakit. Na. Otro na lina. May lagi yung tagma. Otro lang imong linakwan. Ang kuya o kanang parentahan. Yung ano, delikado mong kunang high blood kay daghan magong na kuan na, nabalhin ng kanang birthday dito sa kuan. Kini ni ang November 2, no? Mao nang amping ta, mag-inom tag Wonder Cardio Care, gidisenyo na muna pagpa-lower sa imong blood pressure. Kanang atong Wonder Cardio Care, no? Pila na tong exercise, unya mag-amping ta sa pagkaon. Oh, kay usahay pod kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon, mao pud na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian, although nga musulod magina mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay pukos kong kagalingon nga pag-edad na kong 40. Nanagyo ko yung mga, kwan ba? Nanagyo ko yung mga gipang-bati-bati sa imong lawas kay mura na guni atong lawas o mura sakyanan. Kung brand new pa, fit pa kayo kay brand new man, no? May pakay mo function ang carburador, injection pump. May patanan ba? Mga clutch, uguban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka-problema ka kay, wana, guba na ang kuhan, guba na ang kuhan, guba na ang kuhan. Mau po na itong lawas, no? Magka-idaranta. Dagan pong, di na mo pangsyon ng atuang atay, oh, kay, takarapugan niya sa imuang gibuhat. Labi na yun karon kay, ang atuang mga pagkaon, magkakadili healthy ba? Masahe po, oh, kaning kinabuhi, manggod. Huwag nga po nang mag-amping ta, pero ang tanan, pagbuot, no, gipuna sa Ginoo. So, ang kinabuhi sa kalibutan, ang magbuot, Ginoo. No, pero dili mapunsala gud pod kung nangandoy gud pugka nga healthy ka, no? Mao na kana nga tong Wonder Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana tong Wonder Hemoid maipo na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Mangi po mutugan ng almoranas gud pod, no? Kay wow, puna nga sakit gud. Kana almoranas mo nang ang uban di mutugan, pero sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Wonder Hemoid para ana. Oh, almoranas, colon problem, no. I-try ninyo nang ato Wonder Hemoid. Katabang na ninyo. Kanya katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman gyud sa halos daghang mga tao, murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ra man kabuk tao di ka kape, gamay ra man kaina katong kulbaan. Oh, katong magpalpitit, parehan no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon, labi na sa bukid noon, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako. Kagi magigkuan ng kinabuhi nga sige pangapi, katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa nang Wonder Herbal Coffee. Mao man ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay. Mauna, Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito, mga egzoon, nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, niya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kay bisag herbal, sa dili siya lang to. O na advantage niya. No? Gato po nga ito mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o ulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung kag Wonder C+. Oo. para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon, who wonder C plus. Oh, dili man na maunang mahinayak lang pagkataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya, dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginahanglan na akay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit gitag Wonder C+. Naamatay kapsula na. Naamatay kapsula. Para sa mga dagko, 3 ang edad pataas, Wonder C+ na kapsula imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Wonder C Plus nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon, kuha nga nag vitamin C. Paimna na og Wonder C Plus nga sirap. Mao na sikreto ana. Ngayon na ko ang Batelier Family, Dialing Family, Ardiliusa Family, ang asawa o mga anak, si Cute o si Lian o ilang mama, JR Batelier, deni sa Bintangan, Carmen. Ngayon na ko akong pag-umangkon si Ruli Jean Cabilio o I.I. Cabilio na sa Iksam. Karon, salamat. Pag-aray ko ni Rosana Almunti, taga-Masbate, nagpag-aray si John ng Bukidnon. Ngayon ako si Kimberly, o mga bata, Jeremy, Chelsea, Rose, Muli, Isil, o ni Jobert sa Misom, Balyangaw. Misom, ni? Misamis Oriental, muna ng Balyangaw siguro, Misamis Oriental.

0: Ok, alang to kaninyong tanan. Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Salamat kaninyong tanan sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Tinubdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Hello, hello, hello. Maayong hapon. Mga ka-BT, ano na po kita. Another week, dari sa itong Airwaves Bulletin on BT Radio. We are celebrating, mga ikapito naman nga itong semana since pagbalik na ito atong August. No? So we are now in the middle, our second week, third week naman, hapit of September. Actually, third week na karon di ay sa September. Unya karon ang ato ang semana, no? So we started with nindot kaayo ang atong Lunes, mga kaigsoonan, because nag-uwan na dyan finally dali sa tuburan. I know sa ubang lugar, like sa Taboylan, murag taon na sila nag-uwan dito ng kusog sa tuburan, murag hinay pa dyan, pero bintaha na lang kay uwan, and then ganina buntag cloudy karon, ibalik naman sa dog ka-clear ang skies, no? And then init na pod og balik, but okay na kaayo to start nga naanatay uwan, no? So today is September 14, 2026. We are starting another new na pud ni siyang week sa ato ang paginag-uban diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio, Mondays to Fridays from 2 o'clock in the afternoon until 2:30. This is our Yogi Mendoza, and then ubani ko ninyo para sa mga fresh nga mga updates diri sa CTU Tuburan. Unya unsa man ang mag-una ani nato? So unahon nato ni siyempre ang ato ang MIS, no? Kaya right now ni agi ko before ko ni anhi diri sa station, no, sa ato ang kanang BT Radio nga office nga stationan, kaya daghan ang mga naglinya dito sa MIS na to. So ato ana siyang i-announce diri again para karong adlaw na schedule di ay, no, ang sa pag-release sa mga ID sa ato mga freshman students. So ato mga freshman students dira, pwede na ninyo makuha inyong ID, pero para dili kayo gubot, so taas-taas man ang period nga gihatag sa atong MIS. Starting karon September 14, mahuman ni siya until October 24. So adto pa ni siya dito, pwede pa dyan din mo makuha. Pero dili, nagpasabot nga everyday, pwede na dyan mo mulahos nga ito, nga dayon mo kuha sa inyong ID, no? Dili siya inana, no? Para han-iPod, kay ubay-ubay sa biyatag mga first year students dire. So para lang for those nga wala pa kayo nakawalo, ato lang gyapon balikon diri sa pag-update. Ang ato ang ID release period is from September 14 karong adlaw, nagsugod na og release until October 24, 2026. Unya kinahanglan lang nga mag-print mo daan sa inyong COR, your certificate of registration, mga first year students. And of course, kinahanglan po nato nga mo fill out mo dito sa form dito daan, no, kay para sure jud nga ni request mo. No, so again, mura na ang duha na to ka requirements, no, para maka-claim mo sa inyong ID, mga first year students only for Tuburan and Taboylan campuses. ID request form na ara na dito sa online, makita rin dito sa to ang facebook.com/CTUTCMIS. Again, facebook.com/CTUTCMIS na ara dito. And then ang COR po ninyo dad apo na siya. Okay, unsa man ang schedule ani? Every Monday gikan karong Lunes, karong adlaw, ang College of Arts and Sciences ug ang College of Engineering, sila ang pwede mukuha sa ilang mo claim sa ilang mga ID. Of course, adadon niyo inyong requirements, no, katong gi-require na to nga COR, naka-print na, ano, na dapat pud naka-fill out mo sa ID request form. So every Monday gikan karon until September 21. So October 19 di ay. So naamoy pila ka Mondays. So karon 14, 21, 28 niya, 5, 12 and 19. So naamoy 6 pa ka Sundays apil karon nga pwede mo claim. Again, College of Arts and Sciences ra og ang College of Engineering ang pwede maka-claim every Monday. Sa Tuesday, ang pwede po maka-claim is BSHM and College of Education. So every Tuesday starting tomorrow until October 20 kay ang BSHM and College of Education. Onya every Wednesday ang BSIT Tuburan and BS in Agriculture. Again, ang maka-claim during Wednesdays starting September 16 mao ang BSIT Tuburan o Information Technology in Tuburan and Agriculture students ang maka-claim. On Thursdays, ang College of Technology, BIT specifically, would be able to claim their IDs. No? Sa every Thursday na siya, BIT, starting September 17. And then finally, wala tayo Friday, so Saturday pwede makaklaim ang taga-Taboylan. Anyway, I think muna man siguro sila for their NSTP, so muna sila nga, okay na dyan muna sila. Saturday ilang schedule, because manhim siguro lang for NSTP. So every Saturday is Taboylan Extension ang nakaschedule. At tula mo sa MIS to claim your ID. So muna siya ang atuang sa atuang MIS announcements. And by the way, ang atua po di ay ko ano, ang graduate school gihapon na to. Ato lang gihapon ibalikod nga nagpadayon sa pagdawat og nagpadayon ang ilang enrollment, no? So enrollment sa ato ang graduate school department para sa third trimester of 2026. Okay, so naadya po tayo duha ka programs sa master's degree and then usa sa doctorate degree. Sa master's program nato na tayo Master of Arts in Education, MAED, Major in Administration and Supervision. Unya na po tayo Master of Technology and Vocational Education, a major in home economics and technology. So mo nang duha, so kung ganahan mo, mahimo mo mga school heads, principal, mga ganana, no? So adto ta mo pa-enroll sa MAED, a major in administration and supervision. Unya if ganahan ta more sa technology based, so adto ta sa Master of Technology and Vocational Education, major in home economics and technology. So TechVoc nga linya. And of course, ang ato ang doctor's degree program is a Doctor of Education, major in Educational Management and Development. So balikan na ako, Doctor of Education, major in Educational Management and Development. Okay, unang yung kinahanglan na TOR lang ninyo, your honorable dismissal or kanang certificate of transfer credentials from sa last nga school ninyo nga gi-attend. So katong mga aspiring na to nga mga educators nga ganahan mo sulod ani unya gikan mo last ninyong eskwelahan, let's say for example bachelor's degree pa ang inyong level nya, mo ganahan mo mo masters na, so mo na nga ang last ninyo, let's say ni graduate mo from other universities or kung private man or ibisag dili private, CNU mangingon ana, no, mangayo gyapon mo sa inyong TOR and your honorable dismissal or certificate of transfer credentials. Yeah, dayon, if CTU ra mo, pero dili sa Tuburan, let's say from CTU Maine, Danao, may nga na, kinanglan gihapon ano, kaya inyong records man good, naaman na ngadto na ka-store sa registrar's office sa inyong last nga giatinan nga eskwelahan. Unya, pero for those nga naradri running graduate sa Tuburan, no, bisan pa, og, let's say, master's degree, maganahan mo ikaduha, or doctorate mo, nya dire ra mo graduate rapod sa Tuburan, dili na kinahanglan si honorable dismissal or kanang transfer credentials, no, kay nga naman na naman ang inyong record diri sa registrar's office nato. So muna siya nagpadayon ang enrollment mahuman kini sa September 26, that's a Saturday mga kaigsuonan. So September 26 mahuman ang atong enrollment period para sa graduate school nato for the third trimester. Magsugod na pud ang klase anang adlawa, no, so September 26. So sa inyong gipaabot, pa-enroll na. Nya ang procedure or ang process sa pag-enroll kay moanhi mo dere sa atong campus, bisitahan ninyo ang campus ang graduate school office naa didto sa ground floor sa atong education building. Nya right after kung ma-evaluate na ang inyong mga pangdala diha nga mga documents, sa inyohang TOR o katong certificate of transfer credentials if applicable. So dito siya brown envelope guys no, and then ato dayon ta sa ato ang admissions office kanaay entrance exam. Okay, so muna siya ang proseso. Unya ato na lang pong i-appeal diri ang ato ang master's program nga mga masterans na to nga pwede na mo take sa comprehensive exam nila. Nakaschedule ni siya karong September 18 to 19. So that's a duha kaadlaw nga exam para sa comprehensive exam sa mga masterands, September 18 to 19. Okay, so karong Friday na on Saturday. So ayaw na mo pag langan-langan pa. So apply sa mo ha. So mo apply sa September 1 to 16 until Wednesday na lang ni siya. Mga masterans na to, basig nakalimtan ninyo, basa ito lang gyapon siyang gi-announce dere. So, apply na mo para sure dyan mong makatake sa comprehensive exam until Wednesday ang pag-file or para ma-accept ang inyong application nga mo take mo. Unya, ang exam is September 18 to 19. That's karon na siyang Friday and Saturday. So, good luck sa to mga masterans nga mo take sa ilang comprehensive exam. Duol na lang dyan kaayo. So, muna siya coming from our graduate school department. Okay. So, by the way, di ay no, ang ato ade ay makita na to sa uban na to nga mga kanang, unsa ni? Mga campuses ba nga nag, in fact, sa City UMaine, karon nag-kick off na ang ilahang intramurals, no? So, sa City Tuburan, mag-invite niya na to si Ma'am Adeliosa Garzo, si Dr. Garzo, ano? Garzo man. Min Chavez, Dr. Adeliosa Min Chavez. Muna siya ang ato ang chair sa ato ang PE o si Sir Ed Pod sa cultural para atong tagaan na itong overview unsa man ang mahitabo sa atong intramurals po o kanusa man. Okay, murag maka-excited man ta kung makita ta sa mga posting sa laing campuses. So, that means nagsugod na sila ang City UMaine karon. So, dili na madugay. Nakapoy nakitaan ganina dito sa murag sa bantayan man siguro to. So, hapit na po. Although wala pa ilaha nasugdan pero na sila yung mga promotional materials. No? So, sa tuburan at tangin ninyo ha, wala patakibaw sa bahin no, pila ka unit sa una lima man to, before upat ra man to ka units karon murag last time murag na lima no. So karon atong tan-aon og unsa ang ilang bahin og unsa pud ang mga schedule and activities no para unsa poy ato ang mapangandaman. So I'm sure excited pud ang atong mga estudyante, but sure pud ko nga napay mag-agi panirog mga exam siguro. No, sa itong mga students natin diha, maayong pagpaminaw gihapon ninyo diha, labi na katong wala pa'y klase karon. Hinaut-unta nga naamo sa maayong panglawas and healthy ang inyohang mind. No, kay sugod ra ba sa klase, unya murag karong si Manaha, and next week murag ang uban muhatag bitaw mga long exam o kanang gitawag na itong preliminary exam. So muna siya ang andamunon sa mga students na to, no. So para after that, break na punta for the cultural and sports na to ang ato ang intramural. So muna ato ang atanganan po diri sa City Tuburan, no. Onya ato din i-mention ang ato ang atong i-comment ang ato ang Community Extension Services Office ato ang pagka Friday didto mi sa ko ano sa BJMP diha sa Tuburan, BJMP diha sa Barangay Tuminhaw. Onya nagkandakta sa ato ang extension project headed by Dr. Ronald De La Cruz sa ato ang chair sa BSHM department. Unya kuyog nato dito pod ang sa BIT department sila si Ma'am Arlizel Mancio para sa katong tahi pod. So unsa may atong gibuhat dito, nag-opening program ta kauban ang mang Sebeco with Sir Alden Artemio Alden Horlano ang director sa Sebeco 2. Onya ang BIT headed by ang College of Technology headed by Engineer Fernando Magubat Jr. jud dito. Onya si Sir Ronald De La Cruz and si Ma'am Arlizel, sila Sir Liden Pichao, kuyog nato dito, kauban nato sa dito sa BJMP para sa pagsugod sa ato ang opening program sa project nato sa extension sa katong gasa sa Zelda kundiin atong gainful advancement ang sa to gainful, basta nakalimot ko. So para mo na siya, Gasa sa Zelda ang pangalan sa project, no, kundiin atong gitagaan ug pagtagad ang mga persons with deprived of liberty. So persons deprived of liberty, mga inmates nato diha sa rehabilitation center sa BJMP nato. Kaya sa atong nahibaw-an nga dako sila income diha, no, kay gi-train man sila sa una sa pagluto og mga pan, bread and pastry, mga ingon ana. So daghan lang produkto ngadto niya karon, aton lang padayunon sa pag-sustain sa ilang negosyo. So mo siya in financial management ang ato ang unod aning kaning bahin karon sa ato ang extension program. So muna nga salamat kayo sa tanan mga faculty, students nato og mga partners nga ni tambong atong Friday dito sa BJMP Tuboran. May pagpamina po ninyo diha sa BJMP Tuboran. Okay. Time check diri sa BT Radio. It's 16 minutes past the hour of 2 o'clock in the afternoon. Mubalik ta after these few reminders, no, so mupausa ta para sa first half sa ato ang programa. So mubalik ang ato ang programa. Unya ato ang pag-iskutan ang more announcements, no, labi na coming from sa kanang sa SAO, sa ato ang SAO. So ayon mubalik na, so mubalik ang Aries Bulletin on BT Radio diri lang gihapon sa 98.1 FM.
8: Subok na.
9: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxing ko sa Nigil. Pasalamat si ko, sir, kahit sa wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugan ni mo siya at si Manon Bitaw, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya gitron, sir. Nalahi yung pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Kung niya, ayara siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, grabe.
8: Vitron, subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
11: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo.
12: Susa's Lechon Manok and Liampo.
11: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan.
12: Susa's Lechon Manok and Liampo.
11: Lamian na, barato pa.
12: Lamian na, barato pa.
11: Susa's Lechon Manok and Liampo.
12: Siguradong magpangita ka.
11: Susa's Lechon Manok and Liampo.
12: Tara na!
13: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
14: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
15: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, oh, nako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
14: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
15: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Ako hindi tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sige tumars sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
14: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
16: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
17: Basin og may diabetes ka?
16: Mag DTX 500 na!
17: Ang DTX 500
16: adunay powerful extracts,
17: nga phytochemicals
16: og antioxidants,
17: nga gigan sa palaya
16: og desugared sugar cane,
17: mga organic compounds,
16: nga effective
17: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500 sa mga butika.
18: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog o kapoy sa lawas, NerveFlex Capsule atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
18: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
22: Kugihan ba?
23: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
24: Kargado!
23: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok, ug sa labing-labing.
22: Kargado!
23: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
24: Kargado!
23: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
21: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubob!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas-balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: Ang oras din sa BT Radio, it's 23 minutes na pasado alas 2 sa kahaponon. O nga, padayon ta sa ikaduhang tudling sa ato ang programa sa Airwaves Bulletin on BT Radio. O nga, ato ada yung pinumduman, no? Ato ang mga estudyante about sa katong mga pwede, katong mga first year na to, nga nalaman mo yung ID. So, sunod ana ang uniform. Wala pa man to on nag-announce kung kanus, ah. Pero nada tay baligya, no, maligya sa tadani. Bitaw makapalit mo kato mga first year students nato diha nga wala pa uniform para, no, para na may uniform. Pwede mo makapalit sa ato ang dito sa atong Student Affairs and Services Office or SASO or kanang SAO nato, no, sa second floor diha sa atong administration building. So naa tay baligya nga official nga uniform. So natay mga sizes, small, medium, large, no? So natay set A for the female and then set B para sa mga lalaki. Okay, so ang sa set A apil na siya ang pants ug ang skirt, no? So mo na siya for set A. Unya sa lalaki, set B naapod siya. So pangitaan lang ninyo dito sa ato ang Student Affairs and Services Office ni Ma'am Michelle Grace Chase. Pangitaan lang ninyo nga dito si Ma'am Michelle. Ang presyo di ana, set A na to, female pants nga small, medium or large, kay pareha na siya 1,500 pesos ang usa ka set. So upper and lower na siya, guys. Unya ang set A pod para sa medium o large, small, medium, saan na yung naglibog ko? Okay, skirt, di ay pants na dito. Pants, then, so, napo di ay skirt, small, medium, large, set A, 1,400. Unya sa lalaki, small, medium, large, set na ni siya, upper and lower is 1,600. Again, para klaro lang, atuan ninyo sa Student Affairs and Services Office, nasa second floor sa ato ang administration building. Pangita lang si Ma'am Michelle Grace Chase or Ma'am Michelle para dali, no? So katong mga students na to diha nga wala pa uniform, katong mga first year or even mga old students na to nang medyo ning niburot na kay kuan na daghan og maayong pagkagamba. So siguro angay na mo mag-update sa inyong uniform. So available ra jud ang ato ang uniform. Okay. So ato apo di ang update gyapon nato diri ang ato ang HRMO, ato ang Human Resources Management Office nato ginahanglan nag-announce, no, kay naay permanent plantilla nga item nga available para sa magtudloog BIT, Food Preparation and Services Technology, or BIT Food Tech man siya kasagaran, no, but karon ang ilang official nga name man good is BIT, Food Preparation and Services Technology. Or pwede po ang katong culinary nga technology kung related kayo ang inyong kurso, tanawon lang. So pwede jud mo apply no, kay permanent ni siya guys, dili ni siya regular ni siya, dili ni siya part-time no. Naa ni siya'y code, ang yang code ani timan ininyo, that's INST1-39-2024. Okay, INST1 means Instructor 1-39-2024. Onya, andamo ninyo ang inyohang letter, application letter ninyo, address to Dr. Janita V. Literatos, ang ato ang OIC President, University President sa CTU. Onya, through Dr. Maria Carla Bakita, ang ato ang Campus Director diri sa CTU Tuboran. Onya, apilan ninyo sa inyong personal data sheet, inyong transcript of records, ang kanang personal data sheet guys, narana, maka-download na ninyo kay civil service form na siya, no? So meaning to say, sa tibuok Pilipinas, usaray form ana niya. So standard na siyang form, makita na niya online ang personal data sheet. Onya na transcript of records ninyo ang inyohang mga lisensya diha, certificate of eligibility kung naaman applicable man nga eligible mo motudlo, eligible mo tumo trabaho sa gobyerno kay permanent trabaho ning item. Onya certificate of employment sa inyong last nga gitrabahoan, or employment record ninyo o kanapang mga certificates, mga trainings ng inyong naatinan, i-appeal na siya. Submit na ninyo email ra. Dili siya pwedeng, so far as of now, dili pa pwedeng i-onsite dun siya. Kaya permanent magun siya. Dili siya dali, no? Kaya dagan pa siya o posting pa. Third posting, second posting, maingan na. No? Para to make sure nga daghan dun ang nakabalo, ang daghan pod ang unsay tawag ani ang makabasa no, ang pwede jud, so we can really choose the best possible nga applicant. Okay, unya ang kuan ani niya, ang iyong trabaho is mutudlo mo og mga subjects under the BIT Food Preparation and Services Technology. So kana siya, of course kinahanglan gyapon mo mutabang sa research extension and other duties nga trabahoon diha sa college. Okay, inyong assignment ari diri sa tuboran niya, i-email na ninyo no, email adto sa hrmo.ctutuboran@gws.ctu.edu.ph. Again, that's hrmo.ctutuboran@gws.ctu.edu.ph. Nga timan iha nga katong code ibutang to siya sa subject, inig-email niyo ba di ba naman ay subject. So katong code adto ninyo, again ang code is INST1 for instructor 1, INST1-39-2024. Mao na siya. Unya, another same gyapon ang requirements ganina no, katong mga PDS, TOR, application letter, nyuhang mga lisensya, civil service eligibility, mga training seminars attended, ug uban pa. But this time around, ang bakante na to is permanent gyapon ni siya, item nga position. Para sa bachelor's program na to, kinahanglan na niya sa Bachelor of Science or Master's Degree in Agriculture. Niya, major or minor in Crop Protection. Ang importante, nag-agi mo, nag-minor mo, o nag-major mo, o Crop Protection. So, muna siya no, ang requirement. Mu-teach mo, dapat ang pinakakuan dyan is lisensyado mo nga agriculturist. So, you are a licensed agriculturist. Ang subjects nga itudlo ninyo ano, will be to teach crop protection courses and other related courses in the program. Of course, nagapoy research and extension and other mga duties. Okay? Same gihapon, application letter addressed to Dr. Janita Literatos, ang ato ang OIC University President, through Dr. Maria Carla Bakita, ang ato ang Campus Director. O niya, apili gihapon sa inyong personal data sheet, transcript of records, inyohang lisensya, certificate of eligibility, nga active ha, valid nga ID ninyo sa PRC ha. And then, ang inyohang employment or service records, inyong previous nga gitrabahoan kung naaman, and a certificate of trainings and programs. Unya, i-email ninyo, nani siya'y code. Kung ganina, 39 to, katong sa food preparation, sa BIT, karon ang ato ang code para sa agriculture, agriculture nga position is INST1-40 or 40-2024. Balik ko na ko, INST1-40-2024. At doon siya, ibutamin niyo ang code katong INST1-40-2024 sa subject nga field dito sa inyong email before niyo mag-attach mo og inyo pang mga body niyo sa inyong letter o sa inyong email. Sa naam na sa subject mo, ito niyo ibutang para sure jud nga inigbasa sa HRMO na maani, apply din siya para sa BIT, ni apply din siya para sa ato ang agriculture. Again, email to hrmo.ctu.tuboran@gws.ctu.edu.ph. So muna siya mga kaigsuunan ang ato ang mga updates for this morning afternoon dire sa Airwaves Ulitin on BT Radio. Tomorrow or maybe sa Wednesday no, ato ang ipadayon ang pag-celebrate nato sa ato ang Philippine Creatives Industries Month. Nya naatay guest ang usa sa mga banggiitan ng mga creatives nato dire sa CTU Tuboran, ang faculty member si Sir Ephraim Henson, no, kaya he is one of the successful nga mga technopreneurs, no, so to speak, mga creatives na to dire, no, nga dili lang siya part-time instructor but naapod siya iyahang naka-earn jud siya pinaagi sa iyang pagka-creative. So ato siyang pangutan mga tag tips and unsa pay atong hisgutan just to part of niya sa atong celebration sa Philippine Creative Industries Month. Unya naapod tag invite sometime later. Maybe this week or next week ang ato ang FSTLP. Pangustahan nato sila, no, kay unsay mga innovation kay kinira bang ato ang FSTLP. Muni sila ang premier jud nga grupo diri sa ato ang campus sa mga estudyante sa student organization about research and future science and technology leaders ni sila. So unsa may ilahang mga activities na to i-share labi na karong September, usually kamo man siya ang kanang mga math, science, no, mga ingon-ana man na siya. So innovation. So mo na siya atong atangan ha diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Ang atong Philippine Standard Time, it's 33 minutes past the hour of 34 na di ay 2 o'clock. Nya wala na tay igong oras diri sa atong programa. Manamilit na ko. This is Sir Yogi Mendoza sa ngalan sa atong ang kinatibok ang puwersa sa City of Tuboran Campus headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Bakita, Assistant Campus Director and SASO Director Dr. Maria Lenny G. Toralba, ato ang Dean of Instruction Dr. Rowena P. Abakita, ato mga nagkalain-lain deans, chairman and faculty sa mga departments, of course administration, non-teaching personnel and staff, tanan natong mga kauban diri sa City of Tuboran, of course ang ato ang BT Radio Station headed by our station manager Dr. Engineer Fernando Mangubat Jr., ato ang program chief Engineer Naomi A. Bahaw, DJ Rans nga fit kaayo maglibog ta ni dako iyang lawas o ning gamay iyang snina. This is Yogi Mendoza. Until tomorrow, ladies and gentlemen, salamat sa pagpaminaw, pagkikuban at dito sa Airwaves Bulletin on BT Radio. God bless. Bye-bye and good afternoon. Stay safe, everyone.
6: Natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
11: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
12: Siyempre, naayaw man yung akong anak. To, hasta naman ako kaabo. Muna, misalig yung ko yun yung Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako kaya testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran, na bisakitan yung sekela ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom, pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka, sir?
12: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, dagang kasalamat, sir.
12: Ay, thank you.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
15: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na klima. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Set living testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
11: Tinood yun na yung said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, said liniment, ni uga. Tapos pag uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Mga sigsigi na kaplas, hantod na uga na lang yun siya, sir.
12: Eric ko, kapasar ang gani, poblasyon, 43.
10: Said liniment oil, napamatudan.
9: Living testimonies.

0: mga kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon ang kitay insaktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna niining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural og herbal nga pamaagi, aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal og alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanog. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang ka nato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga kaigsoonan, new normal na. Welcome sa atong pagpanaguban diri sa pinakapaborito nga sibiyaan. Ano yan ang pagkining atong tulumanon karon? Hatod ka na ito sa maayang kamabuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapanabot sa itong mga nagunang mga produktong herbal nga adunay katanyag na kaiwan sa itong mga kalawasan. Mawakini mga kaigsoonan, kining atong SED Panyawan Herbal Capsule o usap kining atong SED Panyawan Liniment Oil. Mga kaigsoonan, sama sa kong gikaingon kaganina, naana kita karon mga kaigsoonan sa ato ang new normal. Gumikan kini sa ato ang global pandemic karon nga COVID-19 mga kaigsoonan. Mao ka nang mas gikinahanglan nato gayud no nga makaangkon kitag dugang kahibalo aron mahiluwas kining atong kalawasan batok sa bisan unsang matang sa mga balatian ug usab mga kaigsoonan makatabang na lang usab pod nga makalikay kita sa ginatawag nga coronavirus. Kay kining coronavirus mga kaigsoonan sulabihan kini ka dakong problema sa tuang World Health Organization no kanang mga tawo nga naglihok para sa tuang maayong panglawas gumikan kay pila na ka libo ka tawo karon kaigsoonan ang nangabiktima sa maong matang sa virus kining coronavirus. Kining coronavirus mga kaigsoonan usa kini ka matang sa virus nga posibleng mosulod sa imong lawas, pinaagi sa imong mata, sa imong ilong ug usab sa imong baba. Ug kini nga virus mga kaigsoonan matud pa nila makita kini sa microscope ug usab ang porma niini mga kaigsoonan lingin kini siya dawa na ni siya mga corona kanang maraga na siya mga tusok-tusok. Mao ka na mga kaigsoonan ang klase sa virus nga posibleng motapot ka na to. Ug kining coronavirus mga kaigsoonan na pamatud-an kini nga posible kining magdugay sa kahanginan or sa air, sa thin air mga kaigsoonan sulod sa mga 3 ka oras. Mao ka nang gikaingon nila nga delikado gihapon no nga magkumpiyansa kita even though dili kini siya airborne apan posible gihapon nga magpabilin kini ilabi na sa mga lugar diin wala kay hangin. Mao ka nang delikado mga kaigsoonan nga kung maglakaw-lakaw kita nga dili kita magmask, delikado kaayo nga mataptan na hinuon kita niini nga matang sa virus. Mo nang aghat na mo ang tala na ito mga kaigsoonan nga magpabiling magbinantayon gumikan kay lisod karon ang panahon mga kaigsoonan posible kang mataptan sa coronavirus bisan pag naningkamot ka sa imong kogalingon nga maglikay niini. Pero kabalo kay igala ka panyawan nga aduna karoy maayo nga pamaagi matud ba nila nga usa sa mga pinakalabing importanteng butang nga atong kanunay hunahunaon mao kining pagpakusog sa atong immune system. Ug diha mga igala ka panyawan makatabang kining atong produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Mao kini mga kaigsoonan kining atong SED Panyawan Herbal Capsule nga adunay duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red mga kaigsoonan adunay mangosteen ug usab luyag dilaw, kining atong green aduna kini banabah ug usab garlic kun ahos. Mao kana mga kaigsoonan ang makatabang kanato aron mapalig-on para tug dugang kining atong immune system. Mao kana mga kaigsoonan ha karong mga panahon na nagkinahanglan nga magtinabangay kita ha nga magpakusog sa atong immune system. Kinahanglan nga doon na kita'y lig-on nga dipinsa sa itong lawas batok sa mga bisan-unsang matang sa mga balatian. Kumikan kay karong mga panahon na mga igsuon, kung panaglitan luyahon kita, delikado gayon. Nga kung mataptan manggali kita og mga balatian, delikado nga dili na kita makabawi sa ato ang kinabuhi. Mao ka nag karong mga panahon na kinahanglan nga mag-observe kita sa mga protocols nga gihatag sa tuas sa tuang gobyerno. Ilabi na gayon mga kaigsoonan kina ginatawag na itong physical or social distancing, ang paghunaw kanunay sa itong mga kamot ug sa mga kaigsoonan ang pagpabiling mahimsugon sa atong kalawasan. Buhata ka na pinaagi sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Bakit to ang tulumanong lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod kanato sa Sed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Minawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
1: Awa o dito, sa panyawan to. Pag-try ta lang nako ato pila ka kapsul. Nakauyong gid ko kay migaan ang gid akong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi kay naayo gid ko. Akong gi tumar katulusan sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya akong pamati ato si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuk, Bohol.
0: Ang Sed Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sed Marketing.
2: Ang Sed Marketing mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So, di natin kadaan. Wa ko maginahanglan og driver na sama nimo.
4: Oh. Ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho ubos nimo.
3: Unsa? Ngano kisundan ko nimo dihi?
4: Basin og daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naden kung nga makariskyo ni mo.
3: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
3: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak.
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya kasalbayas.
2: Okay rin na, mama. Huwag ka magito, Sara. Ako gani, ihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga na pingon anak magka-unfair ang inabuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdalan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kun mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagkurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nagkurda Tayad. Soundman June Buhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing nagamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol, dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Ang sobrang pagtaas atong sugar level sa lawas, delikadong mamahimong diabetes. Hinungdan kini sa mga cardiovascular diseases, pagkabuta o baka kidney failure. Si Ma'am Esther Dimpas Bahayas, adunay pagsaka sa iyang blood sugar level.
2: Atong niaging tuig, gicheck sa doktor ang akong dugo. Nag-abot na o 422 ang akong sugar. Naay nakaingon sa ako nga mag-testing ko o panyawan capsule. Nakainom ko o kadwa sa isa kaadlaw. Antod karon akong gimintin, balik na o normal lang ako ang blood sugar. Esther Dimpas Bahayas, 57, Prop 9B, Marcelina, Bayugan City.
1: May gani nagtumar si Ma'am Esther sa Sed Panyawan Capsule Plus o natabangan diabetes ng suliran. Isad Panyawan, glama sa Sed Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilamitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: ka.
1: Okay na ka? Nawasya na ka?
0: Oo, sa'yo yung nahitabon ako kagabi.
1: Ubugay ka?
0: Gawas na na. Sabi akong kipuhat.
1: Labihan mong kiss na ako.
0: Oh, unsa?
1: Siyaro, huwag yung kininumduman. Kung siya mong ipabuhat ako pagkakita ni mo si mong uyab nga, may laing kuyog nga uyab.
0: Nahibaw ko. Gihangyote ka nga magpakaroon ignon nga uyab na ako.
1: Eh, para pasuya si mong uyab.
0: Excuse me. Ex ko na siya.
1: Apan, may feelings kagyapo niya. Maong nasakitan kasi mo nakita nila.
0: Sandro.
1: Ikaw lagi buwangan ng iyong gibati, ma'am. Mode ang kontramin niyong mga lalaki. Tungod ay siya mong nagian nga sakit sa mong uyab. Nga naman taong iangin man minimo?
0: Unsa?
1: Dilitahon parehas na ng laki, ma'am.
0: Parehas ramo kamong tanan.
1: Apil si daddy ni mo.
0: Unsa?
1: Lalaki ang sabsiyo, di ba? Nagbiduang di mong amahan siya mong inahan.
0: Ayaw i-apil-apil si daddy, ha?
1: Oh. Ingon manggugang parehas na ming tanan.
0: Lahi si daddy. Love kanya si mommy. Bisang gito na ganit si daddy sa pila katuig kung mamamatay si mommy, huwag na siya magminyo uglain.
1: So? See? Di lang iparehas ang mga lalaki. Ubay-ubay pa ming sama ni daddy mo.
0: Ansa? You mean?
1: Buutan ko. Samang daddy ni mo.
0: Wow! Ikaw na tingali ni hipaw, anak.
1: Nganong tip magkunin mo suwayan? Aron ikaduha kang mebaw.
0: Unsa?
1: Ato to ipadayon ang drama gabi nga managuyab ta. Tinudulan na to. Kimurag, kinahanan ko ato da. Sweet man day kang himo ang girl.

0: ang kuno mo sa lips.
1: Masa? Ay, patakagsulti, ha?
2: Na. Bisag pagkutanong pa rin mo ito mong ex-boyfriend nga ang bugirong. Natiurok mo nga nito? Pagkiss mo na ako sa lips?
1: Unsa?
2: Pero timparayag ni mo na ako gabi eh. Sige lang kagunits kong bukton. Unya, sige pang hawak.
1: Animal, ayaw pa sobrahi ang istorya, oy.
2: Sobra ba, oy? Ingon pa mga nitong Morgan nga, nagkasweet na kuno ka.
1: Oh.
2: Di ka man kuno ingon ana sa dito niya. Di ka gani kuno mong kamaong parayag niya. Yan, ingon pa ka nga, ang kasweet sa tao, magdepende sab sa usa kasweet ang iyang partner. Ipaibog mo si Sandro nga, sweet ko ni mo. Nga lahir ako atong Morgan. O niya, kisasab ka na ako sa lips. Pag ingon ni mo nga, let's go, baby.
1: Ansalsa, o si baby?
2: Limot ka. Nga dihang nagsabota nga, magpakaroon ingon tang uyab ta. Ingon man ka nga, baby ang atong sampitay sa sugusa. Na, ninumdum na ka. Ha? Baby?
1: Bastos ka? Nganong ipaduol magyud nimo sa kung naong ang imong naong kung magsulti ka nga halos pura na ko nimo kagan, ha? Bastos ka?
2: Piday. Ikaw ba? May man lang kay ikaw eh.
1: Unsa?
2: May magaling ning ako kay paduol lang sa kung naong diya sa imong naong. Pero ikaw, kung mo ay magka-lips to lips na ako, balik-balik ka yun imong tsula ng akong lips. Imura giganahan yung kagbalik-balik o kiss akong lips. Pero ako kay muhawak di mo, masuko ka. Ah! Ka-unfair sabi mo, Gun.
1: Animal ka! Animal ka! Animal ka!
3: Tanahutay! Don't hit Sandro! Kaya nakapahimos kasabayan niya, Day!
1: Yaya!
4: Kini si Max Urban. Batasan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing.
5: Gigama sa Seed Marketing.
6: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon nga gikabalak-an sa tanan ang bag-uhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Zed Marketing. Sila adunay produkto herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Zed Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Zed Panyawan, ginama sa Zed Marketing.
7: Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Zed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan.
6: Mga kaisunan, maing adlaw ka ninyo. Welcome na po ning atong tulumanon sa maayong panglawas. Hatod ka natin sa maayong kabubuton sa Zed Marketing. Kini nga tulumanon mga kaisunan, pinisikaran kini sa atuang mga banggiitang mga produktong herbal nga inila o nabantog nga makatabang gayon og dako sa atong mga kalawasan. Mao kini mga kaisunan, kini atong Zed Panyawan Herbal Capsule ug Zed Panyawan Liniment Oil. Kung adunay pagpanakit ka ng imong mga katuhuran, ka ng imong mga nutahan, aduna ba ka kay pagpanakit si mong siko, basid ka ng imong gibati higala kapanyawan, mao ka na ginatawag nga rayuma. Ang rayuma o sa kamatang sa balatian mga higala kapanyawan nga sagad na itong makuha sa atong mga joints. Kung kinigumikan sa usa, pwede ang pangidaron. Ikaduha, pwede ang pagpangabuso nato sa itong mga lawas. Mao ka ng kitang...

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music. 98.1
6: BT Radio.

0: Yeah, she's not something. I do.
1: Damn, she got it. Damn.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, lipalit ko. Nauli, anang akong kabuyo niya, maayo na kaya akong mga lawan. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
3: Una pa nga pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong mga usa ka buwan to nagawas lagi tong bato.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
1: Living Testimonies.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gagatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag nyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang GM D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparigiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney og pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nidadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pukutuhawan. Ya. Silag. Nami taon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, waswasan ko. Namati ka rin. May bata sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM.
11: 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Bring health into your home.
10: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi.
12: Lactopapi.
13: Lactopapi.
10: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
14: 90s, 80s, and now.
15: The home of real music.
14: 98.1
16: BT Radio.

0: 98.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Ang madami sa Vitron ko yaro ang gagaw si Jono tungkol sa anak na may kansero sa sitaw sa dugo. Kan may pagpalitan namin yung Vitron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa gyud sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos mangitay nang sa vitamins. 1 week lang ko yan nakatarong nga sir baklay kay gakiyang-kiyang mangutya ato pagkain naman niya sa Vitron gana na kaya ang tulog di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
4: FiberConnect IT Solutions.
3: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gyud mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatay Lo isa Lichon Manok Lichon Belly og Liam. Tatay Lo isa Lichon Manok Lichon Belly og Liam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: og pagpaminod sa mga tiin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya
9: ang diabetes.
10: Mag DTX 500.
9: Karun na yun.
10: Babalik sa pinakadul ng butikin sa yunga.
9: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Ano sige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
13: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamuhuran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian diyo rin ang sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian diyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian diyo silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nandumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
12: Taga-asa man ka sir?
13: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, dagang kasalamat sir.
13: Ay, thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa panahon karon, naanda na. Pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM.
15: 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na pod mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
11: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
12: 90s, 80s, and now,
13: the home of real music.
12: 98.1
14: BT Radio.

0: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
1: Vitron! Take Vitron!
0: Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?
1: Vitron! Take Vitron!
0: Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
1: Vitron!
0: Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Ang akong pangita na man sa dagat yung kanuna, yung itong natunugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system, tinagugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Di gamit itong imustrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
7: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
6: Living Testimonies.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Producto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imnone mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutong na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Ya, hilag, nami taon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, rung, may basa sila. Nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
11: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na klima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas
7: balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: 98.1 BT Radio.
1: Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O, taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Peace Corps.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
3: Tiki Tiki? Dito sa butika sa Kalamanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Unsa may mong masturya ni Nay sa Lolo Masyong Tiki Tiki?
3: Akong istorya ni Lolo Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang nako kay daghan mo kong nabati sa radyo sa inyo ha din istisyon nga maayo ko no di inko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman nako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip man ko katulog hantong bag alauna alas dos na lang di ko katulog. Eko, pag inom na ako, kaya nipalit mo ko anan, niinom ko sulay. Giduha ka ko tsara na ako, dahil kong tulog. Puro kalayas na ginoo, nakuan ko, nakatulog ko. Iko, maayaw man di, ay yun, palit ko, mahurot na po, di makakakita ko kwarta. O niya, ingon ko na, naingon ako sa kong mga may amiga. Uy, pamalit mo, glulumas yung, eh, nindot di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningawaagin yung makapalit mo, basta ka nindot, yun ka ay ginang mga products yeah. Karon anak ko.
2: Niya yeah, karon ay swerte na swertean pa dyan ka.
3: O karon, niya ni Katong Bernes, kaya ako gay mismo ning hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhang ginakong makadaog ko. Ingko, mahadtog yung ko, masigwa ko kadumdum. Agyatol ako sa motor cup, diyaro mas may siminto, naglakad, agog ko pa, ingon din, utahan na pa yung ko, anong nagtrabaho ng kili. Doong asa man ning station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Ingko, salamat, naran, maumong yung mingalan. Amoto na ingon, ikaw maayo. Amoto, nakasulod ko din eh.
4: Makadaog
3: na gina. Oh, salamat sa gino nga, naka... Ang kus kong entry, nahulbutan din in town.
2: Unsa man imong reaksyon na to, katong paghulbot, pagtawag sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuamin ni Father, kanumay, kay na nagkuan mamig magabi iba, magrosaryo man mi ana. Nyo pa, ano to si Father kanumay, nagtawag ka. O pa, may nagkasuhod pa nga, jing ko, oh, kinsa mo na eh, anak ko ba? Iingaw ka na eh, nakadaw ko, ha?
4: Diyan
3: kasi simbahan siya. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, unsa ka, oy? Kuno ka na ako, salamat sa Ginoo, kadao ko. Allah, mati. Allah, Allah, kadao de karit pantay ha, mamarato jo. Ingko mamarato ko sa nakoy kwarto nat lang, alat mapapat. Ingko pamarato harata mo, snack lang. Ya mo na to. Nakapalit ko pagani na ko dere niya. May entry man ko ding na, nabilin po sila may nagkuan. Ako ra pang pirmahan. Ya mo to na. Saka sa nakasulay ane, ako nakasulay na magiging kong maayo gito kaya huwag ko ilaing yung tumar, maura magiging lulumas yung. Mura gila akong nauyunan. Huwag dagang kayong salamat.
2: Sige, dagang salamat, Nay.
3: Salamat.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is...
5: DT Radio.
4: You are now tuned.

0: Vitron. Subok na.
1: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Toro. Ang ako nakuha lang sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Ngayon na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag po na siya.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
0: Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Chamante.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarigo, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuhang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Uy, nag-ulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong ganagagmay niya kuan, ma'am, sunog, katong sunog gani niya. Pino, ilisa, o diyak dos.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
4: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuwid nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na to sam nga magpa-ESP, new license, og non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 ug alang usab sa nagita og mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o okay, ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uha.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
10: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
11: Siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaapo. Mo nang misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga bisakitan yung sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung dipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit sa Indian o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung mo akong gigamit o siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. Kung napasalamat ko yun sa Ginoong, na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daga kay salamat sir.
11: Ay, thank you.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Paminaw ta ang testimonya sa Verticure Capsule.
13: Si Bib nga Bahuyo, taga Mantikaw, sa Miss Oriental, Verticure Capsule. Pitibo kayo sa nan. Maayo kayo, mamugod to. Kani, naglipong-lipong ko. Tapos, buraturi. Muli ang gamay, inom ko sa kuan, Verticure Capsule. Itong balit ko. Karoon, umahin na kayo. Wala na ko mabalik sa lipong-lipong. Salamat kayo sa Verticure Capsule nga gimugna sa Nature's Gate.
12: Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado, sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uba,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukalyo na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wilson Tigon, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit yang kalawasan, kwan niyang kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Tawad, mga 5 minuto, siya lah. Mindo ka po, kwan niya plaso. Salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porcelana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuboran, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuboran Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuboran Fitness Gym. Ang Tuboran Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuboran, Cebu. Tadaylo isa Lechon Manok, Lechon Baling og Liampo. Tadaylo isa Lechon Manok, Lechon Baling og Liampo. Og ang Tuboran Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
4: Ang Tatay Lois Lechon Manok, Lechon Baling og Liampo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno nimo. Gaway ako lawas kay sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong imno. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kung kuan, puto-hawat. Nga, hilab nami taon kaon di po ang nagubay-ubay na mauna tong ano waswasan ko namati karon ug misbasa sila nga lain lang kutukuto nya maralag malitong nya ilang kabuhi gusto kay pitik-pitik lulumas yung tikitiki lami kay Imnon Imnon ni muna Erlinda Palabrica Ilagan Extension Barangay 5
10: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
11: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab Quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf na pod mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige o huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
10: Let's get ridiculous!
9: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
11: Yeah! Ay, welcome na usab sa atong programa, imong programa, programa na itong tanan. Ang hudya ka sa kahanginan, kauban na po ninyo ang DJ ng hanginon sa baan. De, giyod, muundang o giyaw-yaw. Kay, muundang tag-yaw-yaw. Lisod po, huwag mo'y madungog. Ah, sa itong programa, ang hudyaka sa kahanginan. Kutob na ihangin, ah, madungog ta mga kahudyaka. Depende kung naminaw mo, lisod po dahil. Basta karon kung inyo kong madungog, mga kahudyaka. Laliman, biya mo kamuray mo istorya, huwag mo tubag ninyo. Kung magpakatawa po da, kura po'y mo katawa sa kong joke. Nata ipangutana, ako na po'y mutubag. Kumusta mga tao, just mangilay nindot o kilay na? Ate Rosemary? Aga siyempre po, ah, kung asa man ta naglanog-lanog mga kaudyaka, bitaw, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time o paudyaka, nata'y numero mga kaudyaka, ha? Oh, i-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Ay, sa tuwa din mga lulog-lula diya karon nga gikulintas na ang radyo. Ay mo, kay lahi na ilang kwintas karon radyo na. Hindi ka nila maklaro o pamina itong programa na ipangkwintas ang radyo, mga kaudyaka. Sa mga lugar nga bahaunon, pag-amping mong kanunayang tanan, mga kaudyaka, ha? Kay wabeta kabalo. Ang kuan ditaw karon mga kaudyaka, ang disaster, di kinato may bawaan. Salit lang mo abot. Unya, usay mga kaudyaka dita kapanagang. Oh, kisa may nag-ingon diha be nga ang gugma makapugong ang baha, mapugnan pang baha kaysa gugmay, bot-bot na lang. Istingir ang pugong ng baha ninyo be. Bisan maganig diaras inyo hang lataran di agnay. Nay gamay tubig diha maglison magay kag teka. Ay, pwede kayo padangat inyong mga pa-joke time, ha? Butangin inyong joke time. Ayaw mo mag-joke, mga kaudyaka. Kaya pardain ako makita. E ginapin ko mana para dito sa taas padulong, mga kaudyaka. Oh, kanang shout out po di ay sa tuang mga chikiting diha. Pag-amping mo kanunay. Uy, oh, dali ra kay ngadlaw ba? Nya? Bitaw. Aga, sa mga nagbiyahe, amping mo kanunay. Sa itong mga tiyayog-tiyoy, nga, unsabay inyong gibuhat di mga kaudyaka. Salamat kaayo nga. Oh, murag, na-immune, naging mo sa tuang programa, mga matag-takna, ha? O, labi na gintong mga, murag naanda na nila mga kaudyaka o paminang kaudyaka sa kahanginan, kauban sa Lady Antonia. O, bahalag masawayan sila silang silingan. Ngayon, saan naging paminaw nga, istasyon kabate, bagtingog sa DJ? Nakakita! Nagyod ang uban ka na ako. Congratulations! Ah, pag-amping mo kanunay, mga kaudyaka, ha? Ampingin yung kaugalingon. Kaya unsaon na lang, mga kaudyaka, kung di mo ampingon, ay mong kaugalingon, kisa nila mag-amping sa iya. Antonia, shout out! Antonia! Oh, shout out dyan kanimo, Auntie Antonia. Oh, abi ni mo, Antonia. Kanang unsay tawag ana Antonia? Oh, natingala lagi ko no siya mga kaudyaka nga kuan. Lami ko no kaibalik ang panahon nga candy na lang ko no iyang hilakan. Lami ang panahon na ibalik. Candy ra akong hilakan. Dili kay ang kalisod sa kinabuhi. Bitaw ba? Lami beto balikon ang mga panahon mga kaudyaka ba? Oh, katabi to mga panahon nga ang imong gahilakan candy lang. Bitaw balay ra yung bata sa una ba? Magilak beta mga kaudyakag di tatagapalitan og plastic balon og lollipop. Ba, inana ra ka simple. Oh, lami kayo sa feeling mga kaudyaka bang wa kay tay problema. Pero namo guyuban nga ganahan musulod og problema. Tingala po kuning uban kay wa man tay problema pero ganahan sulod og problema. Murag nakuwangan siya ba? Oy, banik ko ninyo sa inyong gusto nga to karon sa man kantahon na lang nako para mahuman na ni ba. Wama po niingon ang management nga Antonia. Pag umani mo giyaw-yaw pa tukar sunata, wala sila niingon nga bawal ka mukanta. Wagin sila nag-ingon, unsa man. Pasikatan ta mukantak. Katong mga sunata nga mga kuha na to ipatukar mga kaudyaka. Katong bitaw mga, katong mga bag-o karon kay kapoy na kaayo. Sige lang tag sa mukon, request og digide. So muna kais at tutuloy ng digide. Babahala mo di ay. Di ko na ipatukar, bahala mo dyan, bye-bye.

going to sleep. Bye-bye. Tak-tak-tak. Ah, grabe nga to, Carl. Oh, katong mga gusto mag-singer, pwede rin kaya mo mag-singer o mag-songwriter, ha? Eh, siya gani, digi-digi-digi-digi, rin kaya gikanta na singer man. Ay, sa itong mga nanay, mga tatay. Ah, shout out, yaka ninyo, ha? Ay, nangutana diri, Antonia. Ang ito'y tambal atong vertigo, Antonia, kay, oh, gakalipong naman noon ko. Vertigo capsule, katong mga nai vertigo. Oh, shoutouts mga nai vertigo dia kato bitong. Oh, sige, sobrang diet po ba? O di mo na maayo mga kodya kang sobrang yung diet. Okay, kung magkana bitong ginamuhalos mukaon, lisol kay mag-diet, kay ginamuhuman, di mo exercise, lahos mo na yung kas extra rice. Kung saan mo na pag-diet mga kodya ka dia. Oh, pero abi ninyo, katong mga naigibati, bantayan bitaw ninyo mga kardyaka nga paminaw ni mo nagtuyok ang kalibutan. Oh? Usay, makaalaman mo, Antonia, sige balik-balik anang inyong mga produkto, pero wabi akatakabalo. Oh, basin magmapugana ni mo imong utok pohon kay mo ingkag. Sige, itong ingon ni Antonia nga produkto ha, nga katong bitong inani naman noon akong kakabatian karon no, eh? Oh, tinuod na. Oh, natay vertical capsule. Tistingi o pa check up. Ganong sige kag kalipong, ganong kakawadaan kag balanse. Kung saman ka kulang sa tulog o kulang sa tohog, sorry. Wata ka balo! O, kaning vertical capsule, mapalits na kadaiyang mga parmasya. O, pangitala ninyo, produkto manas Nature's Gift Marketing Corporation. O, makatabang sa pagpakunod kahilo. Oh, mahilo ka sa mga butang oh, kanang sobra ka humot. Sobra ka baho. Sobra ka aslog. Sobra ka tamis. Oh, kundili baka ha. Oh, grabe na day kay na imuhang gibati diyang vertigo pero imurang gipag walang bahala kay abi nimo paspupas mura. Muna siya ipagamit ninyo og a Verticure capsule imong kaila ha. Okay, makatabang nas papakunod sa sintomas vertigo. Oh, kana mura nagtuyok imong pananaw sa mga palibot. Makatabang sa pagpaligon sa balanse batok sa vertigo. O niya ang kaning Verticure capsule mga kaudyaka. Sagi kaingon ko pas nangutana. DC 8 per capsule. Uy, nindot kayo ni sa mga kanabitaong trabahante. Uy, grabe kakugihan mga kaudyaka. Unya, oh, ma-feel na gid niya nga mura. Gangit-ngit akong pananaw. Nagdidile mga aking paningin. Para akong matutumba. Wala na ba yung musalo? Ba, lisod kayo, oy. Basta mga nanay, mga tatay, sa katong mga nanay, edad niya. Wapay edad. Ay, wapay edad. Wapa na tamaan o gayong edad. Kanyang kakalipong na natay Verticure capsule. Oh, mapalit sa mga butika, pangutana lang itawon mo ha. Okay, inang anaboy Verticure capsule. Katabi tong gingo ni Antonia, katong sa Nature's Gift Marketing Corporation nga product. Unya mga kaudyaka, ay mo kalimot na po tayo Memo Smart capsule, Memo Smart syrup. Unahong taning syrup para sa mga bata. Pang inyong anak, dali rabi ito malimot. Mangutana ka, anak, o siya grade gani mo sunod tuig, anak? Alam ba, nakalimot ko kinder pa man siguro ba? Ka-grade 6 na imong anak, pero nakalimot siya. Di ka malipay, anak? Ay, malipay ka, anak? Oh, muna ipamimo smart na inyong anak at umingang luyahon inyong mga bata. Murag natulala ba? Wapaganay na mukol mga kaudyaka, pero mura nag-inlove. Wapaganay mo na palitag bibibra. Nak, usap ay problema ni mo na. Karoon rin makakataro ka on. Karoon tulala, makasangin. Usap ka, inlove ka? O, kaning Memo Smart Syrup. Brain supplement ni sa mga bata na edad 1 to 12 years old. Oh, para patabang sa pagligon sa ilang memorya o konsentrasyon. Kay nindot ni para sa ilaha pod nga ang ilang mental health. Oh, di kay sila ma-stress, bata pagka-stress na. Physically fit. Makagain pag yung friends. O niya, kung mag-Memo Smart Syrup, extra suporta man ni si utok sa inyong panganak.
Unya, konsentrasyon, nindot kaayo, abtik ang future sa inyong mga anak. Produkto ni Just Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. 200 per botella. Shout out ya kanimo Lady Antonia. Listening sinaman di Polog, ayaw kong labda, grabe ngalan si FB oy. Marjo Cabang di Salog sa Buanga del Norte, shout out ya kaninyo. Ingon man ni Kirby Mata. My mother Lina Aziron, my father Boboy Mata. Di sa may Sagay, Mambahaw Kamigin. Salamat ha. Ay naputag ito wag Memo Smart Capsule. Ay nindot ka ayon ni para sa inyuhang mga saktog edad. Kaning mga edad bitaw nga sige lag check sa iyang lawas sa ilahang front of the mirror. Alabe. Hala na unsa na. Pro naman ko ay pro tambok naman eh. Sige reklamo pero sige kaon. Ay aside sa imong mga anak nga nagikalingawan diag sports, ikaw po na po kikalingawan. Kanang kabisi-bisi ni mo. Tagai naghinungdan. Aside anak, itong mahal sa palaliton, mananom na ikadiha. Magamit ka og Memo Smart Capsule kay para makauna-una kag unsay maayong itanom. Kaya di man po pwede nga pataka lang tagtanom. Tanom, lugar ka grapes, dere, og apple, nga di man mutobo. Lisod pa! Ay, abi ninyo, bisan unsa nga atong buhaton gigamit gito og pang-utok, oy. Muna nga, kailangan uptake ang atong pang-utok, mga kaudyaka. Memo Smart Capsule, tagpila man eh. Ay, sos ka ni Memo Smart Capsule. 20, ra? 20 per capsule, siyaro, matag-adlaw. Suko pa ka diyan, di ka kainom? Adyo, napukal ka diyan sa pagadiyan. Shoutout, ingon man ni Lando Dungog, Jonalyn Indan, ingon man ni, shoutout di ay, shout out Lady Antonia ni Adrian Di Maana. Pakisa ko Antonia, guwapa man di ay ka. Ama ka mukis. Pagsabalag ka mukis, kay. Pagsaba lang kay baira nato. O sa daan. Ay, kaning Memo Smart Capsule, pagpaayos konsentrasyon, mas klarong panguna-una, makahatag o may performance imong adlaw-adlaw ang buluhaton. Ay, shout out, Antonia! Shout out sa ako ang mga kauban sa trabaho, Antonia, nga labaw pasmala. Ay, labaw pasmala. Tungkol sa kainit sa panahon, labaw pa kunos na malahan. Nauhang sapa. Kuya, po ni siya, oh. Kaligo, pun mo pag may time, ha? Muraga. Klaro na ba yung abog sa tong dagway, mamilit, labi nag mapisikan, tagtaligsik gamay? Ay, mag-joke time sa kuno tao, eh. Ingon nila, Antonia, joke time sa Antonia, be, kay, giminga, misi mong joke time nga, di may kasabot. Namay nag-joke diri mga kaudyaka, o, diri sa tuwang text hotline. Ay, shoutout mi diri na Minas, Marcelina, Lacri family. Ay, shoutout, Paudiaka, Kustungawan, sa mga Sibugay. Sa akong silingan, sa Francine, Robert, Mercy, Ronel, Alex, Brian, Ryan, Aljun, Janice, Obsima, Janice, Clarine, Christina, Jirel, Janeline, Jerky, Elisar, Pundulan, sa Tungawan, sa mga Sibugay. Shoutout niya kaninyo. Tanahan sa natin yung joke, mga Paudiaka, ha? Antonia, maing adlaw, na ako'y pangutana. Tagpila ang Nerveflex Capsule. Muna na siya, ang Nerveflex Capsule, 18 per capsule. O, kaning nag-text ha, 4017. 18 per capsule, pangutana niya sa parmasya ha. Boy Coy, shout out siyang Lula. Si Lito Dagpin, nga sige, huwag paminaw. Ano, di kanimo? Tanaw na itong namay nag-joke din mga kaudyaka, ha?

joke time. Kasi may nagpadala ani be. Pagsaba mo mo ginsay. Unsa ginsay inyong ngalan o taga sa pun mo ay para pun ma recognize inyong joke kung bati pag dele. Usa ko no kaadlaw kani nga joke gikan ni. Sa may nagpadala ani. Ano sa mga ni? Stella? Stella ba ni? Ay, nara. Si Boy Alonso sa Basilan. Boy! Okay rin yung joke ni mo, Boy. Di man di makatamati tano sa ni mong joke, Boy. Usa ko no kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka.

0: na kuno'y mag-ina. Niabot ang anak, mga kaudyakan, ingon ang anak.
1: Nay! Kapuya kaayo, nay, oy! Kapuya kong dulat ito sa unahan, nay, oy! Gutom kay nay, asang magsuda na to, nay! Ang suda na to, nay!
0: Ay, muuli na magiging bataan, ang gutomon. Tanaw diyang suda na dyan lamisa. Pagpili lang titos lamisa, pagpili. Muna ni dalhin tao ng bata, mga kaudyaka. O may adto dito sa kanang... lamisa kung asa na itinakluban. Pag-abres batan.
1: Nay! Na may tinakluban dire pero waman lagi suda, nay! Sa may pilihan ako ni nay!
0: Busa ganit ipaduulta ka di ha? Pagpili, mukhaon ka kway sudan-sudan o dili.
2: Pasaway to.
1: Kapuya, yun na niyong kinabuhi, oy. Oy, bura po ka korek, makaingon.
0: Kapuya, nawatay choice, mga kaudyaka. Ipapili ta sa tong inahan, mukhaon ta o dili. Muna ka ng mga kabataan karon, di kita magsigig reklamos kalisod. Himuna nato siyang stepping stone ba tawag ana o stepping curry. O siya tawag ana ng mga kaudyaka kana bitong himuon ni mo nga inspirasyon. Tipot siya matawag nga inspirasyon kay wapo wa mo isudan. Himuon ni mo nga unsa may tawag ana be? Himuon ni mo nga rason aron maniguro ka nga puhon, makatrabaho ka unya, makapalit kang lamiun nga sudan. Lama, inana. Lay, mga tao nga, inana, rakamabaw ukuan, pero muna'y makapalipay nila, ba? Ano yung mga tao nga, pag dako na ako, gusto ko mahimong nanay. Kay anytime ko, pwede mamunal. Grabe nga bata ba? Grabe kay siya o panlantaw siyang life. Sa gamay ra nga kuan mga kaudyaka nalipay na lang pud siya. Ba? Lay-lay magutaw kuan, depende man sa imong level of kuan mga kaudyaka, level of ambition. Wala ba na? Kani bitaw ang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. O taas kani siyang antioxidants ug maprotektahan ang lawas gikan sa mga free radicals. O suporta paginis kasing-kasing atay kidney nerves. O produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation, di ni siya ordinaryong kape. Mugini ako ang ikuan sa inyo ang mga kaudyaka. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? O, naanin siya yung mangustin. Kaning mangustin, o nindot kayo ni kay, natural ba ni siya nga anti-inflammatory. O, makapaminos kasakit o hubag sa imong lawas. O, kung hubag na kang daan, sana all. Nindot para sa itong immune system o pamanit. Muna siya naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Unya, nakanindot na. Paginis siya barley grass. Kaning barley grass, bitaw? Source benicious fiber, vitamins o minerals. Dako kay siya tabang sa digestion o detox mga kaudyaka. Katong di kabawas. Katong madlok magbawas. Kanang mga tao nga tapulan mo bawas. Kusog mo plus, di mo minus. Jane Sison, Cabillion Sison Family as labuyo tanggob. Naminaw meron Romel Cabillion og Jake Susing na shout out si Jane. Lina Lisa Langging Paryolan kasi nabi Chloe. Shout out yaka ninyo ha. Salamat kay sa inyong pagpaminaw mga kaudyaka. Oy, shout out nimo Ate Ale Tortola, shout out yaka nimo ha. Tortula family diya sa may natinasan. Salamat ati ha sa imuhang pag
2: Uy, ah, yun man.

Kung kamot og tiil, kung pirmi bitaw makabati og hawis lawas, binod ang kamot og tudlo niya, murag naing kapanusok sa imong pamanit, di mailhan yun na ang atagaan atong hinungdan na, ugatagan atong suporta atong kaugatan. Anak kanindot, kaya natay Nerve Flex Capsule. Kanang sige, kahawoy diha, bisan wa siya gipasaan, murag naa. Hello! Ganon din mo makitaan, ganon kay gipasaan. Ala, dada, ala, ala, ala. Ah, aduna yung essential vitamin B1, B6, ug B12. Ano niya, makatawas, maprotektar sa pag-maintain sa kahimsog, pagliok sa mga ugat. Aron makaliok mo normal, komportable sa adlaw-adlaw pag Nerve Flex Capsule. Oh, mapalit sa mga butika, 18 per capsule na siya. Mabalik, Ras Lady Antonia, ha? Ikiay ninyo, kiay na.

papasukin ako. Kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule? Oh, naghahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaros mga letra. Oh, usahay po, sige, gamit ko gadget. Oh, ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni mong kakapoy sa imong mga mata, paggamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Sus, tag 18 pesos per capsule ra. Ay, salamat sa inyong pagpaminaw ha. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Yatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo, ganto na

ang poda sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod ya ka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! 98.1 BT Radio.

0: Mainit na sinalubong at masiglang kinantahan ng maligayang kaarawan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang birthday celebration. Kahapon, September 13, ang ika-69 na kaarawan ng presidente. Pero nasa India ang Pangulo para sa kanyang 2 araw na working visit. Nakabalik na si Pangulong Marcos kaninang alas 4 ng madaling araw sa Pilipinas. Pinabuksan ng Malacañang sa publiko para sa isang masayang salo-salo sa palasyo. Libo-libong taga-suporta ang dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo.
1: Pagkaarawan po usually siya ang binibigyan. Ngayon naman po, Pangulong Ferdinand Marcos ang magbibigay. Lahat po ng mga dumalo ngayong araw ay makakatatanggap po ng duffel bag na may lamang iba't ibang kagamitan.
0: Namahagi ng gift bag na may lamang school supply, emergency kit at iba pang regalo. Nagbigay din ng libreng pagkain at naghandog ng live performances. Pasasalamat ito at pagpaparamdam ng pagmamahal ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
2: Sana naman eh, mag-enjoy kayo dahil yung party natin ay hindi lamang isang lugar, kung hindi 90 locations around the country. I thank you all very much. You have made this a very, very, very happy birthday for me.
0: Labis ang saya ng pamilya ni Jill na bumiyahe pa mula Leyte.
3: Malaking karangalan po na siya ay makita namin dito sa kanyang birthday. Pinag-pray po namin siya para sa kanyang protection, para sa kanyang health. At yan din ang aming prayers namin para sa kanyang birthday ngayong araw.
0: Laking pasalamat naman ang 90 taong gulang na si Lola Concepcion na naging bahagi ng kaarawan ng Pangulo.
4: Happy birthday po, President Marcos Jr. Nawa po, ibigyan ko ba ng healthy, wisdom, health, more knowledge, and strength, good health every day.
5: Thank you, Nana.
4: And God bless, excited po ako maka-attend ng inyong birthday ngayon.
0: Pero ano nga ba ang birthday wish ng Pangulo ng Bansa?
6: For the nation, it's a big wish. I wish I will be able to get the beginnings of what we started in place so that they continue. It is in many ways restructuring. And I just want to get that the basics of that in place so that it will continue. That we will continue to reconstruct the government. We will continue to make it better.
0: Siniguro rin ni Pangulong Marcos ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, pagtulak sa pakikipagkalakalan, diplomasya at pagtindig sa kapayapaan. Dahil sa abalang schedule ng Pangulo, kabilang din sa kanyang wish na magkaroon ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Sa kabila niyan, siniguro ni Pangulong Marcos ang pagtugon sa patuloy na epekto ng krisis sa gitnang silangan, pagtitiyak ng presidente, sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Nakipag-usap na ang punong ehekutibo sa Vietnamese leader sa sidelines ng BRICS Summit. Tinalakay niyang usapin sa supply at presyo ng bigas. Kasama rin ang posibilidad ng isang long-term contract sa pag-aangkat ng bigas para masiguro ang patuloy na pagbibenta ng bigas ng Vietnam sa kabila ng sigalot sa Middle East at banta ng El Nino.
6: Hindi pa tapos. We've been talking about this for a long time. Pero at least nag-one-to-one to me kung tungkol na. And so, because I am so concerned that the food prices have to come down and we're trying to do everything. At patuloy naman yung pagtulong natin sa mga hindi yung walang may kaya para at least meron silang kinakain.
0: Inatasa naman ni Pangulong Marcos ang Department of Migrant Workers na tulungan ang mga naiwang pamilya ng mga namatay na seafarer na inatake sa Strait of Hormuz at Black Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, sa ganitong pagkakataon, mahalaga ang kaligtasan ng mga Pinoy na nasa gitna ng sigalot. Clay Zalpardilia para sa Bayan.
7: Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sabay-sabay na inilapit ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kanilang mga serbisyo sa mga residente ng Tarlac. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
5: Nagtipon-tipon ang mga ahensya ng pamahalaan para sa Caravan of Services bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad ang job fair kung saan nagbukas ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga naghahanap ng hanap buhay. Dumalo ang mga job seeker para mag-apply at makilala ang iba't ibang kumpanyang naghahanap ng mga bagong empleyado. Katulad na lamang ni Edmar Luge, isang fresh graduate na kasalukuyang naghahanap ng kanyang unang trabaho. Para kay Edmar, hindi lang ito isang karaniwang pagdalo sa isang job fair. Isa itong pagkakataon para makapagsimula sa kanyang career at makahanap ng trabahong akma sa kanyang mga kakayahan.
8: Malaki po siyang tulong sa mga unemployed na tao sa Pilipinas. Sa ngayon po kasi dumarami po yung unemployed.
5: Hindi lamang trabaho ang inilapit sa mga Tarlakeño. Naghatid din ang iba't ibang ahensya ng mga programa, tulong at serbisyong maaaring mapakinabangan ng mga mamamayan. Layo ng aktibidad na gawing mas madali at mas malapit sa publiko ang pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Samantala, nagpaabot din ang pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taga-Tarlac kaugnay ng kanyang kaarawan.
9: Isang pagdiriwang na hindi lang puno ng mga pagbati para sa Pangulo, kundi naging pagkakataon din para maramdaman ng mga taga-Tarlac na sa bawat serbisyong inilalapit, may kasamang pag-asa, pagkakataon, pagtulong para sa bawat Tarlakeño. Mula dito sa Tarlac, ako po si Floyd Renz para sa Bayan.
10: Sa Visayas, ipinagdiwang din ng mga Cebuano ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan libo-libong benepisyaryo ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyo at tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
11: Bilang pakikiisa sa salo-salo sa palasyo na bahagi ng paggunita sa kaarawan ng Pangulo, personal na binati ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, kasama ang mga opisyal at kawani ng pamahalaan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinantahan din nila ng happy birthday ang Pangulo sa pamamagitan ng online video call.
12: And as this handog ng Pangulo is held in celebration of the President's birthday, allow me, on behalf of the province of Cebu, to greet President Ferdinand R. Marcos Jr. a happy, happy birthday. We wish him good health and strength as he continues to serve our country. Mr. President, daghan sa kaayog salamat for being with us during the darkest moments of Cebu during the earthquake and Bagyong Tino.
11: Kabilang sa mga nakinabang, si Mariana Corda, 55 taong gulang, isang magsasaka at ina ng 7 anak na benepisyaryo ng Uplift Program ng DSWD.
13: Dako dyunig tabang na mo, sama na ko nga, daghan kog anak, niya akong bana, mag-uumara, niya ako narako sa balay, nga ako masakiton sagko, dako yung tabang kining kwarta nga gihatag sa gobyerno namo mga pobre. Abot yun yung 2 kasimal na. Kay, bayinon man sa bugas, bali 25 kilos paliton yung sobra, palit og sudan.
11: May mga produkto ring ibinida ang mga piling ahensya ng pamahalaan. Habang nag-alok naman ang Department of Trade and Industry ng mga lokal na produkto at Pilipinong delicacies. May mga produkto rin mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kabilang ang mga seafood, habang naghatid naman ng mga preskong gulay at prutas ang Department of Agriculture. Samantala, namahagi rin ang Provincial Agricultural Office ng mga halaman na itatanim sa paligid ng Capital Area. Kabilang din sa mga serbisyong inihatid ang libreng sakay para sa mga commuter sa Cebu. Sa ilalim ng libreng sakay program, sakop ang ruta mula Talisay City patungong Mandawi City at Mactan Cebu International Airport na dadaan sa South Road Properties, SM Seaside at SM City Cebu. Layo nito na magbigay ng ligtas, maginhawa at apot-kayang transportasyon para sa mga commuter. Mayroon ding job fairs at livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment. Serbisyong pangkalusugan naman ang inihanda ng PhilHealth at Department of Health.
14: Hinihikayat ko po ang ating mga kababayan sa samantalahin ang mga serbisyo narito ngayon. Alamin ang mga tulong ng maaaring mapakinabangan at gamitin ang oportunidad na ito. upang makatulong sa inyong pamilya hanapbuhay at kinabukasan. Sapagkat para sa Pangulo, ang pinakamahalagang handog sa araw na ito ay pagkakataon makapaglingkod sa sambayanang Pilipino.
11: Bahagi ang mga aktibidad ng handog ng Pangulo 2026 na naglalayong ilapit sa publiko ang mga serbisyo, tulong at programa ng pamahalaan kasabay ng paggunita sa 69 na kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase para sa Bayan.
7: Samantala, napatunayan sa independent medical evaluation ng UP-PGH na hindi na kailangang manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez, kaya't dadalhin na sa Quezon.

0: ng pamahalaan kasabay ng paggunita sa
1: authorities, interview at iba pang advanced procedures. Ayon kay Legazpi, bagamat kailangan pa rin ng patuloy na monitoring at medical treatment, clinically stable na si Romualdez. Mababa rin umano ang chance na ma-heart attack si Romualdez.
2: Sa panahon na nasa PJ siya, pakita na walang mas mataas sa ordinaryo sa mga pasyente gaya niya ng risk ng heart attack. Yun ang pinatawag ng stress test.
1: Dagdag ni Legazpi, kailangan ni Romualdez ng agarang access sa ECG dahil sa chronic coronary disease, lalo na kung lumala ang kanyang kondisyon. May chronic infarct stroke o silent stroke din anya si Romualdez, pero hindi malaki anya ang bahagi na apekto nito sa kanyang utak. Kabilang sa kanyang risk factors ang diabetes, hypertension, hypothyroidism, stress at obstructed sleep apnea na kailangan ng continuous positive airway pressure o CPAP at automatic positive airway pressure o APAP. May major depression with anxiety din si Romualdez, pero wala naman umanong suicidal intent ito. Samantala, kontrolado na ang kanyang hypertension, diabetes at chronic cerebrovascular disease. Nilinaw rin ni Legazpi na walang presidential suite na kwarto ang UPPGH.
2: Meron lang malaking kwarto para sa mga official ng gobyerno, like the president at sa mga official ng UP at sa official ng hospital. Ito po yung SOP ng mga malalaking hospital para umi-emergency ang mga ating mga liderato sa mga natao sa liderato. Merong magandangin.
1: Ayon kay Legazpi, nang ipag-utos na ilipat si Romualdez sa UPPGH, wala nang available na kwarto. Kabilang din sa kanilang konsiderasyon ay ang seguridad dahil hindi umano pwedeng nasa ward ang mambabatas kasama ng pagkakaroon ng security personnel at mga kailangang medical equipment. Si Romualdez din anya ang sasagot sa lahat ng gastos ng UPPGH. Samantala, ayon sa kanyang legal counsel at tagapagsaltan ni si Attorney Adi Fajardo, susunod si Romualdez sa proseso.
3: Ginagalang niya po ito at siya po ay susunod sa batas at susunod sa utos po sa korte. Siya po ay hindi tumatakas, siya po ay harapin ang lahat ng mga kaso ito, lahat ng mga paratang, ang lahat ng mga aligasyon. At kami po ay papunta na sa pre-trial stages at doon na po kami haharap at susukatin ang sinasabing ebidensya o patunay ng ombudsman.
1: Pinaniindigan naman ni Romualdez ang kanyang pagiging inosente. Anya, nakahanda rin siyang harapin ang mga kaso at mga paratang sa kanya. Rod Lagusad, para sa Bayan.
4: Bawas pasanin na para sa mga consumer dahil inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang 12% na VAT sa system loss charge. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular 097 Series of 2026 na inilabas ng BIR, hindi na po papatawan ng VAT ang system loss charge na nasa loob ng CAP na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Para sa transparency, dapat malinaw at hiwalay na nakasaad sa billing statement ang allowable system loss charge ng mga power companies at electric cooperatives. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layon itong magbigay ng agarang ginhawa sa mga consumer habang patuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng paraan para mapababa ang singil sa kuryente. Alinsunod na rin po yan sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr.
5: Hindi umiiral ang habagat sa bansa at makararanas naman ng maalinsangan at mainit na panahon sa mga susunod na 3 araw. Apektado ang bansa ng hanging silangan o yung tinatawag nating easterly winds. Bukod sa hot at humid weather, nagdadala rin ng panandaliang pag-ulan o localized thunderstorms ang easterly sa hapon o gabi. Samantala, meron din tayong binabantayang bagyo pero nasa dagat Pasipiko at sa labas din ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng pumasok yan ng PAR sa Sabado pero malayo sa kalupaan at walang magiging direktang epekto sa ating bansa. Sakaling ang maging bagyo at pumasok yan ng PAR, tatawagin itong Bagyong Queenie. Sa Luzon, mas ramdam ang hanging silangan sa Batanes at Babuyan Islands. Posibleng makaranas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers. Mostly sunny naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, maliban na lang sa localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Nagpalabas din ng thunderstorm advisory ang pag-asa nitong 4:30 ng hapon, partikular sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Calabarzon, Bataan, Zambales, Pampanga at Nueva Ecija. Sa Visayas, magpapatuloy ang maalinsangan at maaraw na panahon. Gayon din ang panahon sa Mindanao, apektado ito ng localized thunderstorms lamang. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At abangan, silipin ang sitwasyon ngayon sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM.
4: At retired Sandigan presiding judge, sumalang bilang expert witness sa pagsisimula ng pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: PBBM at Work.
1: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
2: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
1: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
2: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
1: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
2: This is bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
1: Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol, suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing daga at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanikal at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
1: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot na hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikit ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
5: Nagbabalik ang ulat bayad. Tiniyak ng BJMP ang kahandaan ng pasilidad sa New Quezon City Jail sa Payatas matapos ipag-utos ng korte ang paglipat kay dating House Speaker Martin Romualdez mula sa PGH. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Ryan Lesigues live. Ryan.
6: Kenneth, hanggang sa mga oras na ito ay inaantabayanan pa rin natin ang convoy na magdadala kay dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UPPGH patungo dito sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Kasunod ito ng kautusan, Kenneth, ng Sandigan Bayan 3rd Division ay lipat na si Romualdez mula sa UPPGH patungo dito sa New Quezon City Jail sa Payatas sa Quezon City. Kasunod ito ng resulta ng independent medical examination na isinagawa sa University of the Philippines, Philippine General Hospital, kung saan idineklarang clinically stable si Romualdez at wala nang kinakailangan man o hindi na kinakailangan man natili pa sa ospital. Bago pa itong kautusan ng Sandigan Bayan ay naura ng tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang special treatment na ibibigay kay Romualdez. Ayon nga kay BJMP spokesperson Jerix Bustinera, pareho lang sa selda ng mga suspect sa flood control scandal ang paglalagakan kay Romualdez. Ito, Kenneth, ay may sukat na 47 by 50 square meters. Ang bawat kwarto ay may limang double deck kung saan 10 tao ang kasya. Meron din itong isang banyo at meron ding isang ventilador. Iahalo din daw sa general population si Romualdez o ilalagay sa available na selda, alinsunod dyan sa regular na proseso ng BJMP para sa mga detainee. Pasado alas 3 kanina, personal na nagtungo sa kulungan si DILG Secretary Jundric Remulla. Sa isang mensahe, sinabi ni Remulla na layunin ang kanyang pagbisita na matiyak na maayos na may patutupad ang kautusan ng korte. Pasado alas 5 ngayong hapon nang matanggap ng BJMP ang kautusan mula sa Sandigan Bayan para ilipat na si Romualdez. Si Romualdez, Kenneth, ay naharap sa 7.4 billion pesos na kasong plunder kaugnay sa Omonoy Anomalya at kickbacks sa mga flood control project ng pamahalaan. Kenneth, sa mga oras na ito ay normal naman ang sitwasyon dito sa harap ng New Quezon City Jail male dormitory. Walang nakakalat na mga pulis sa harap mismo ng kulungan, bagamat inaasahan nga yung pagdating dito ni Romualdez mula sa UPPGH sa anumang oras ngayong gabi. Kenneth.
5: Ryan, sinabi mo nga wala pang eksaktong oras yung pagdating ni Romualdez dyan, pero assure na ba na darating siya dyan ngayong gabi?
6: Well, Kenneth, ang sabi kanina ni DILG Secretary Jundric Remulla, anytime today ay maililipat na dito si Romualdez. Yun nga ay batay nga sa kautusan ng Sandigan Bayan. Ang inaantay na lamang daw nila kanina ay yung kautusan mismo mula sa Sandigan Bayan. Pasado alas 5 nang matanggap daw ito ng BJMP, pero hanggang sa mga oras na ito, may mga kausap tayo mismo doon sa UPPGH bago tayo umere. Sinasabi nila doon na wala pa daw movement doon. So inantabayan na natin, anytime today ay maring mailipat na nga dito si Romualdez mula dyan sa UPPGH. Kenneth.
5: Ryan, nabanggit mo rin kanina na walang VIP treatment dito nga kay dating House Speaker Martin Romualdez, at nabanggit mo rin yung kwartong pag-iistayan niya. May makakasama ba siya roon o magiging mag-isa lang siya doon sa kanyang piitan?
6: Actually, Kenneth, prior pa yung kautusan na paglipat nito, natanong na natin yan sa pamunuan ng BJMP, pero hindi nila masabi kung meron bang makakasama si Romualdez sa selda. Ang sinasabi kasi ng BJMP na ilalagay si Romualdez doon sa magiging available na selda na kanyang dadatnan dito. Ang sinasabi lang nila, 10 katao ang kasya sa isang selda na may limang double deck, pero hindi na nasabi kung meron bang makakasama si Romualdez sa selda na akusado din sa flood control projects. Ang sigurado lang, walang special treatment na ibibigay sa dating House Speaker. Kenneth.
5: Maraming salamat, Ryan Lesiges. Samantala, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na makilahok sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng naturang eleksyon tungo sa mas mapayapa at demokratikong pamamahala sa BARM at makapagpapatibay sa mga institusyon nito tungo sa kaunlaran, hindi lamang ng rehiyon kundi ng buong bansa. Kaya hinikayat niya ang lahat na itaguyod ang parliamentary election ng may dignidad at respeto sa bawat isa. Umaasa rin ang Pangulo na maitatawid ang eleksyon ng may integridad at mapayapa.
7: May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsamoro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible. As we nurture our Bagong Pilipinas, may the choices that we make further deepen our sense of civic duty and forge stronger bonds that hold us together as one nation, inshallah. Mabuhay ang BARM!
5: Samantala, nasa Code White Alert ang Department of Health para tumugon sa posibleng medical emergencies kaugnay ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Nakaantabay ang DOH Central Office, Centers for Health Development at mga DOH Hospital Particular sa BARM para masigurong ligtas at maayos ang pagdaraos ng halalan. Sa ilalim ng Code Wide Alert, 24/7 na nakaantabay ang health emergency teams, health commodities at emergency rooms ng DOH hospitals para sa agarang pagtugon sa mga posibleng road crash incidents, injuries at iba pang medical emergencies kaugnay ng halalan.
4: Inilagay ng Commission on Elections sa COMELEC control ang buong Cotabato City at bayan ng Malusog, Basilan ngayong araw kasabay ng kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang desisyon ay kasunod ng mga naitalang magkahiwalay na insidente sa dalawang lugar sa bisperas ng halalan. Kabilang dito ang nangyaring barilan at pagsabog ng granada sa Cotabato City kung saan tatlo ang naitalang nasawi at marami ang nasugatan. Gayun din ang nangyaring tensyon at kaguluhan sa Malusog, Basilan. Sa ilalim ng COMELEC control, direktang pangangasiwaan ng pamahalaan ang seguridad sa mga naturang lugar sa pagtulungan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na magpapatuloy ang proseso ng pagboto at nananatiling kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon sa lahat ng polling precincts.

0: PTV Sports. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
2: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
0: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo.
3: Nagsimula sa maliit na pangarap.
4: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
3: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
4: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
3: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
5: ASEAN continues to grow and support businesses across the region. Through easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
6: Guys, help natin si Manu.
5: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
7: Lola, paano po?
5: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
8: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
5: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
9: Come in! Tuloy po kayo!
5: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
10: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
5: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Kaugnay pa rin po ng Barm Parliamentary Elections. Makakausap natin sa linya ng telepono si Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ang spokesperson ng Cotabato City Police Office. Magandang gabi po, ma'am. Si Kenneth Pasyente po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
1: Hello po, sir. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig o nanonood po ng Ulat Bayan. Magandang gabi po, Sir Dennis.
0: Ma'am, matapos ang ilang naiulat na insidente at tensyon, kumusta po ang naging pangkalahatang sitwasyon ng halalan dyan sa Cotabato? Ano po yung inyong assessment?
1: So this point, Sir Dennis, yung Cotabato City po, Police Office po, within the AOR ng Cotabato City po na nahawakan namin, ina-assure po namin yung public natin dito sa Cotabateño na ang peace and order situation po is remain manageable pa po and under control pa, no? Although meron po tayong mga incidents na naglabas na o nag-occur, ang mga security forces po natin ay fully prepared po and actively ina-address po natin yung mga concern, no? To ensure lang po na maging safe and orderly and credible po yung election process natin at lalong-lalo na po yung area ng ating mga polling centers po, no? So, yung ating mga personnel po in coordination with our COMELEC as well as yung ating AFP, Sir Dennis, and other security partners po natin ay continue pa rin po ng pag-implement ng strict and comprehensive po na security measure natin for the safety po ng voter as well as yung mga involved in election process and in general po yung ating publiko.
0: Mm-hmm. Ma'am, doon po sa mga naging insidente kaninang maga, may mga naapektuhan po bang individual at ano po yung naging agarang aksyon ng inyong hanay?
1: Yes po, Sir Dennis, no, nagkaroon po tayo ng mga nagkataon po, nagkaroon po tayo ng shooting incident, ano, at nangyari mismo dito rin sa isang school po ng Cotabato City dito sa Central Pilot School. But immediately po, inanap po natin yung mga victim, dinala po natin sa malapit na hospital. And agad-agaran naman po yung ating kapulisan po, sinaturate or pinasya po yung ating mga alinkuang school, no? Ay nilagay po natin sa safe area din kaagaran yung ating mga teachers as well as yung mga voters, ano, at nagkaroon po ng pag-iikot para to look into kung yung regarding po sa may nangyaring pagbaril po or pagputok ng baril within the school po. And as of this point po, continuous po yung voting na po and nakabantay na po yung maraming security sectors natin, which include the PNPN as well as the AFP and other security sectors po.
0: Ma'am, ngayon nagpapatuloy po ang eleksyon o ano po ang security measures na ipinatutupad ng Cotabato City Police Office para matiyak ang kaligtasan ng mga botante at election personnel?
1: Yes, Sir Dennis, ang ginawa po natin ngayon, as of this point, nagkaroon po tayo ng strict implementation ng border control points po natin na dito sa Cotabato City. Nagkaroon po tayo ng nagkaroon checkpoints within the border points po and as well as yung ating mga polling centers po, binabantayan po ng ating mga police officer po as well as with the Marines and the AFP po na ito ensure na matapos talaga within this 7 o'clock po yung ating pagtatapos ng election po. And hanggang po sa ma-transmit na din po yung result, no, ng BCN natin. Ano. And as well as yung ating mga kababayan po, nag-a-advise po kami na after voting po, agaran pong umuwi na. No, ay sinusunod po namin yung policy na pumasok, bumoto, as well as aalis na po agad. So for us also to secure not only yung vicinity as well as yung kanilang pag-uwi po ay maayos din po. So yung security measure natin, meron po tayong mga police visibility, mobile patrolling po. Ano, kasama rin po natin dyan yung AFP po natin for us to ensure po yung safety ng ating kababayan Cotabateño.
0: Bilang panghuli, ma'am, ano po ang inyong mensahe sa mga botante at residente sa Cotabato City?
1: Yes po, sa lahat po ng ating mga residente sa Cotabato City as well as mga botante po, kami po ay humihingi sa inyo ng inyong participation. Ano, kung sakali tapos na po kayo sa pagboto, huwag na po muna kayong lalakad kahit saan, diretso po tayong umuwi para ma-ensure po natin ng ating safety. As well as huwag po agaran tayong maniwala sa mga information na which is not verified ng ating authorities. Ano? So kailangan alimin po muna ninyo at maniwala lang po kayo sa mga information which is nilalabas po ng ating COMELEC, ng AFP, ng PNP po. Ano? And ang aming kapulisan po as well as the other security sector ensures that yung magiging una naming priority ay yung safety and security po.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ang spokesperson ng Cotabato City Police Office. Samantala, sumiklab ang tensyon sa isang polling center sa Cotabato City sa kasagsagan ng botohan sa barn parliamentary elections. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon doon mula kay Jay Lagang ng PTV Davao Live. Jay.
2: Yes, Kenneth, patuloy nga iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang nangyayaring pagsira sa dalawang pribadong sasakyan na nakaparada sa labas ng isa sa mga voting centers dito sa Cotabato City. Kenneth, pansamantalang pinagbawalan ang mga sasakyan na makadaan dito sa isang bahagi ng Sinsuat Avenue sa Cotabato City pasado alas 12 kaninang tanghali. Ito dahil sa tensyon ng ilan sa mga individual na nasa kalsada na pinaniniwala ang taga-suporta ng isang political party sa barn parliamentary elections. Ayon sa kanila na isa lang or na isa na lang ang mapigilan, nais na sana nilang mapigilan ang posibleng kaguluhan dahil sa sinasabing presensya ng mga armas na nakatago di umano sa dalawang nakaparadang sasakyan. Ang lugar kung saan nakaparada ang mga sasakyan nasa labas lang ng Cero Central Elementary School na isa sa mga voting center sa barn elections. Pasado alauna kaninang hapon na Kenneth, bigla na lamang pinagbabato, pinaghampas ng tubo at sinira ng ilang mga individual ang naturang mga pribadong sasakyan. Kaya wasak ang halos buong bahagi nito at basag din ang bintana. Sa loob ng sinirang mga sasakyan ay nakita at na-recover ang sinabing mga armas. Kenneth, sa mga oras nga ito nga ay naitigil na ang eleksyon dito sa Cero Central Elementary School sa Cotabato City at ngayon ay nandito ang presensya ng ating mga otoridad upang alalayan itong mga miyembro ng Electoral Board sa paghatid ng mga election results doon sa provincial canvassers. Yan muna ang litas mula dito sa Cotabato City, Jay Lagang para sa Bayan.
0: Jay, few questions. Sa ngayon, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Sinsuat Avenue? Nakumpirma na ba ng mga otoridad kung sino yung may-ari ng dalawang sinirang sasakyan?
2: Yes, Kenneth. Yan din ang patuloy nating inaalam. No? Nakumukha din tayo ng update patungkol dito dahil patuloy din yung investigasyon ng mga otoridad sa kung sino at kung saan galing itong dalawang sinirang pribadong sasakyan dito sa labas ng Cero Central Elementary School sa Cotabato City.
0: Jay, sa kabila ng insidenteng yan, marami ba yung nakaboto dyan sa lugar na kinaroroonan mo? At sinabi mo nga kanina na natapos na yung botohan dyan. Inaasahan ba natin na ngayong gabi rin yung proclamation?
2: Yes, Kenneth, inaasahan nga sa mga oras na ito ay nagpapatuloy na yung pagtanggap no, ng mga election results mula sa iba't ibang mga voting centers, hindi lang dito sa Cotabato City, maging sa iba't ibang bahagi nga ng barn. Kaya inaasahan na ngayong gabi ay malalaman na natin as far as the partial results no, nung barn elections.
0: Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Jay Lagang. Ilang residente ng Pamamaril at tensyon ang naitala ng mga otoridad sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Sa kabila nito, ayon sa PNP, naging generally peaceful ang sitwasyon sa rehiyon. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato Live. Tricia.
3: Kenneth, bago pa man ang ganap na umarangkada, ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim

0: 15 tao naman ang nasugatan. Patuloy na biniberipikaan ng mga otoridad ang detalye, kabilang ang aktwal na bilang ng mga nasawi at nasugatan at kung may kaugnayan ang mga insidente sa halalan. Sa kabila ng mga ito, iginiit ng Philippine National Police na pangkalahatang mapayapa pa rin ang sitwasyon sa buong BARM. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray Co, karamihan sa mga voting centers sa region ay nakapagbuka na mga presinto sa itinakdang oras. As of 11 a.m. ngayong araw, nasa 98% na ng mga track precinct o voting locations ang nakapagsimula na ng botohan ng walang malaking aberya. Kabilang sa mga lugar na nakapagsimula ng botohan ang Basilan, Llano del Sur, Maguindano del Sur, Tawi-Tawi, Maguindano del Norte at Special Geographic Area. Samantala, apat na lugar, Llano del Sur, Maguindano del Sur, Tawi-Tawi at Special Geographic Area ang nakapagtalaga ng 100% start status sa kanilang mga track location.
1: Why do we say it's generally peaceful? In the majority of areas within BARM ay napaka-peaceful po nangyaring electoral process. Nangyari man lamang na meron pong ibang areas na may mga isolated incidents like this, and we are calibrating our response. And we will respond with force and the necessary intervention as the situation requires.
0: Sa kabila ng mga isinumiteng insidente, patuloy ang mahigpit na pagmomonitor ng PNP sa mga voting centers at mga lugar na itinuturing na may potensyal na banta sa seguridad. Tiniyak din ng PNP na kanilang pag-calibrate ng pag-responde sa bawat insidente at nakahanda ang mga kapulisan na magbigay ng kinakailangang intervensyon depende sa sitwasyon. Patuloy din ang koordinasyon ng PNP sa Commission on Elections o COMELEC kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad ng mga botante, poll workers at iba pang taong sangkot sa halalan. Kenneth, layunin ng mga otoridad na mapanatili ang kaayusan at matiyak na makapagpapatuloy ang halalan ng mapayapa sa kabila ng mga naitalang isolated incidents. At yan muna ang latest update. Ako si Tricia Aragon para sa Bayan.
2: Maraming salamat, Tricia Aragon. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
3: At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Hanggang bukas, ako po si Kenneth Pasyente ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Good evening. It's now 7:15 p.m.
1: Og ani ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang nasige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: Siyempre, naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaapo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na kaayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang luhan ako kaapo, gisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulungas yung mo akong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you, Kaitanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, dagang salamat, sir.
3: Ay, thank you.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Honang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back to...

0: 7:30 PM.
1: 7:30 PM.
2: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignone mo, kaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, ngalain lang kung tukuto niya marilang malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Honang, pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa! Mayra kaf na!
2: Mayra kaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
1: Rexido Forte.
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back to...

0: Aquamore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Mayang gabi, alas 7.45 na. Padala sa pagpamino sa GYPS PD Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Sige man, yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: Siyempre, naayaw man yung akong anak. Ito, hasta naman ako kaabok. Munang isalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinimonghoran, na isakitan yung siya tiyan na ng gabi sa pagkatinood lang, morag yung dipainom, pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duha po, duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga ka, salamat, sir.
3: Ay, thank
4: you. BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayra ko, flapot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: And now, back to...

0: Bulawano Tinubdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Yes, dia sabugo dengan selamat. Yes, na natong amigo sa Siki Hoar, Idol Marso, mayong gabi ini mo, Idol Marso. Padayon ta diri sa Hot FM sa Karkar, diha po sa Tarisay. Kamusta ta diha, Brother Nano? Padayon ta or humanan? Yes, sa tanan-tanan nga nagpadayon karog hook up, labi na kidiha sa ito ang BT Radio Tuburan, mga taga Tuburan nga naminaw, mayong gabi ini niyang tanan. Asapod sa mga naminaw diri karon nato sa kuana diri sa probinsya sa Sikihuar, partly diya sa Negros Oriental, diya sa may Dumaguete, diya sa Bakong, dito sa Balinsya. Agabuta dito sa Balinsya, Idol Marso, no, Busdudong. Ya sa tanan-tanan nga naminaw diya sa Q5 FM, partly diya sa South of Cebu, labi na diya sa Santander, diya adapita sa Uslob. Partly sa Bohol. Mga ka-amigos, coffee nga naminaw karon, mga lulu ug lula, unsa pay gipaabot na to palangga, kutaw na sa kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C, mga taga Negros Occidental sa diha sa Cadiz, diha sa Escalante, Calatrava, San Carlos. Nga maabot po sa tong VT Radio, mga palangga, no, sa tanan na lang nga naminaw, mga taga Northern Cebu nga naminaw sa to programa, unsa pay gipaabot mga nasa.
6: Amigos Capsule Coffee.
5: Arena tabay sa Amigos Capsule ug Amigos Coffee, ha, mga produkto nga mohatag og tabang sa pagpalagsik sa tuang panglawas kay kahibaw man tas panahon karon. Mga panahon nga ingon si Brother Rino paarinan. Padayon Kuya Angel, hantod ta 9. Uy, salamat Idol. Hantod ta diay sa alas 9 dito sa kagabihon. Tara. Padayon ta sa unan with Vivian Labidi.
7: Giubo ko pagkadungog na ko si Botigo ko ay.
8: Wakan ko ko yun, nagkaragyan sa kukabok, nag-iisap pa dyan kukabok, ay di ko kita kasada.
7: Kamusta naman ka na nai Bibian Labidi?
8: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat sa nang amigos ko, kay 1 year na kong gamit, ana, radyad akong bigamit, wala dyan ko'y tambar dito, merka na radyong amigos.
7: O sana katuwi ka na gamit o amigos coffee?
8: Oo, sana katuwi, niya.

0: теперь у меня мороженое кунгами, кладу куаля, дюкой тамбал, у меня хороший дюш, тамбок на манко, баскоб на кугловат.
1: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sakit yung mga sakit ni mo, namalik ka, wana.
0: Wala, wala. Katang akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, kanang normal na. Ako waiter, gamay na kayo.
1: Bilaga ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
0: 400.
1: Ya, taro, normal na.
0: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
0: No, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong mag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang naging, katuri naging Sabado. Nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
0: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Ya, unsa man, unsa may experience. Baby, tagay-mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, baby, kay 1 year naman yung ka nag-inom.
0: Oo, antanang,
1: madami mga
0: taon na.
1: Ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa gani ka, Nanay Bibian?
0: Ilongos Litig.
1: Ilongos Litig. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
0: Oh, katong di na ko kabakot. Magkorog-korog ng tail. Di na ko katindog.
1: Okay.
0: Niya ka ng... Ang guiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
0: Niya ka ng... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-ruol ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Itim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Dahil pagsugod yun ako ginom. Ugos ko nakasugod o ginom ato. Last year, August 24.
1: August 24. August
0: 24, 2024. Oh, so August ko nagsugod niya. Nagsige ko ginoo niya pagka October. Oh, nato na. Nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko. Di na ko magkurog-kurog. Niya kanang ang witir gamay na niya. Sa una ko, nagsige ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
1: Hello.
0: Hindi. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anaka UTI, abrapil.
0: Oo, kaya bang sigil pangungo, sigil pangungo. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitang gagway na inigkaot, magdugo, dayon. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
0: Naulihan na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
0: 56.
1: 56. So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
0: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyo ko na ulihan sa amigos eh. Kaloy sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman ako. Tanan lawas. Upin na, wala na ko mag... Kada bang, hindi na magmulmul akong tiil, hindi na magkurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurausat, o nga, kadi mong kubiyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, mulmul akong tiil. Nga. Pagkatungal sa amigos, naulian ko, kanang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
0: Oo, mo, pwede akong nakatabang ako ag amigos. Kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat. Wag yun na nagluwa. Wala na. Wala na yun. Kaya nang katong pagbagyong tino, diri, dihuba ko kayo. Amigos ro may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
0: Wala na, naulian na din. At kung pagbag yung tino, ang tukarag ang sakit, amigos ro may nakauli, wala man Diyos ko inong tambal na lain. Amigos ro, Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi niya makapalit o kinarton. Mupalit, bindo na akong paris o kanang kada-adlaw tulo. Pagkasunod adlaw sunod at lutulo niya. Ug nami kwarta, palit og duhang karton, tolong karton, ana ba?
1: So, pwede ra magpalit og kasi sa si, no?
0: Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom og amigos, wag yun ko yung dangundang hantag karon.
1: Is it straight lang yun?
0: Oo! Oh, na lang din akong gisaligan. Ay, ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katokin mong Twitter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong riog ba? Niyato ang gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sirnahed.
1: Mahed, oo.
0: Nagkuha ko sa akong premyo bugas.
1: Ay, wala ko yung pinimo. Gikan sa 400 na normal na karon.
0: Na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
1: Okay. Ya, bago pa jud ako bago pa jud na pa-sugar atong naging semana.
0: Oh. Oh, nagpa-sugar ko ato. Di man ko ni bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuan na normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka ng...
1: Ah, so... Kung nakay pa rin man na...
0: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay. Nya, wala na. Normal lang yun.
0: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Nya, ano mong...
0: Di na tayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon. Normal na sad.
0: Nya, grabe. Mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Nga naman. Gani. Ano magbi... Nakota na si Idol DTC. Ano ko nang mura mong bagong ninyo. Ano man.
0: Ay, kay, maka kuan man ko, sa una katuna pa ko sakit, halos ako ba na, sige panguhit, murag ako, kay, hindi mo itik, kay, hindi, di ko magamit, kaya rin, laging niwang kay, niwang kay ko sa una, niya mura man gugog ka ng, way, kuan ba, kung ulang ang bana, at so, nadlok na gali ko, basig, hindi taglain ang bana. Pero karan! Ya, grabe!
1: Nga naman?
0: Kadagabiin, kamang!
1: Sila pa rin ang diwa?
0: Ipisex niya! Pero, mura na, mura, kung kagakong lawas, panahon, mura na, 30 ka, 20, masakit naman, mura naman!
1: Pinuhon gina itong ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamors na kuno kayo ka?
0: Amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig din, undangan. Ispat sa kumpares. Ay, ano, ligayaan ko pirme. Kay mamasahiro.
1: Sige, daghan kayong salamat. Kay 1 year na maganda gamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee. Okay na?
0: Thank you kayo, kuya.
1: Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Oh, thank you, Lord. Thank you, Kuya Ingla. Maunag din ay, pinakanindot yan, nagawat ng kulis kuhan.
1: Pagkapinan na tugtunga, pagkapinan na tug 2,000 pesos nga ka.
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige, niya, unsay masultin mo sa amigos copy. Okay, yun?
0: Okay tayo, oy. Kanang ang amigos. Maugay ka ng mura pag tangpanan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw pero huwag gamit sa amigos. Makuan, mabalik yung tanan ka ng mabaskog ka. Din, mura pag ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako paglaong sa una. Kakaluwas mo ko sa amigos. Ako magpasalamat sa amigos ko, pe.
1: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
0: Saan kayo? Dako ang gugay. Lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay, jagay kayo.
0: Nalay pa ikay ko ba?
1: Ah, sige, ingna niya si Junil ha. Kung itong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagdita, sige, buta, may panghita din eh. Mahutdan man. Habot-habot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit may upat ka karton. Kay upat na lang may nabili. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuloy inyo. Tuloy na palit na.
1: Ang sagay ba yung pangalan mo? Vivian.
0: Vivian Labides.
1: Vivian Labides diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Ah, salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Ah, salamat, mabush.
2: Yes, naganda salamat, Nanay Vivian Labide. Oras, alas 8.15 na. Hata dato sa Amigos Coffee, ang kape nga lamian, ang kape nga tunay vitamin C, ang kape nga natilawan na sa tanan. Inubanan sa atong Amigos Capsule nga naghinay-hinay na sad paila-ila siyang ka-epektibo ang atong Amigos Capsule mga palangga. So unsa pay gipangita? Unsa pay gipangita og gihuwat alang sa tanan? Duol na sa pinaka duol nga butika ug pharmacy sa inyong dapit mga kahigsoonan. Palit na sa maong mga produkto ha. Sa mga nanihapon, mayong pagpanihapon. Sa mga wala pa'y panihapon, sama na to nga nagtrabaho pa. Antos-antos na sa... Yan sa mga palangga na to diyan nga naminaw out there. Napay word nga out there. Yes, nandyan po si Tatay Naldo sa Bantayan, Kabangkalan. Ingon din si Naldo, brand out diri sa Bantayan, Kabangkalan. Ang bahala na ka, Naldo.

0: Ya sa sapay gipabot mga langga basta kapi na gani hisgutan usara ka kapi ang angay hisgutan ng atong amigos coffee. Oya ang atong amigos coffee mga palangga giparisan og amigos capsule nagka epektibo na or epektibo sad kayo ning atong amigos capsule nagkagana ang paris sa atong duha ka produkto. Amigos Capsule. Why na ana si Inday Burl? Ingon si Inday Burl may gabi ka amigos. Ay, Inday Burl, wala lagi ka ganiya sa Hot FM, Inday Burl. Unsa may anong pangyayari? Ingon si Inday Burl, naabot manggood ang akong apam, Kuya Incho. Hello, no. Unsa, Inday Burl? E siya naabot ang akong apam, Kuya. Mga itong, wala lang sa ako nag-duty karon, nagpa ako sang gisugat ang akong apam. Naami karon sa usa ka pribado nga dapit diri sa Tagbilaran, Kuya Angel. So na all. Bebe, kisa may pangan si mong apam, Inday Burl. Inday Burl lang ata na si Idol Marso, kinsa kon may pangan si mong apam?
1: Dear Kuya Angel. Mayong gabi ikanimo og sa mga naminaw. Ako di ay si Inday Burl sa Hot FM sa Tubigon Buhol. Pasaylo ako kuya nga dili kay ko makaapil-apil sa imong programa. Kay doon ako'y bisita nga usa ka apam. Apam na siya gidad, Kuya Angel, kay sa Sintay Noy Bina. Pero actually, usa siya ka Pinoy, gikan sa Bantayan, Kabangkalan. Ang iyang pangalan, Kuya Angel, kay si Tatay Naldo.
0: Hala no, ingon si Carlo, DJ Burl, nipatol kang Tatay Naldo.
1: Dili man sa ingon, Kuya Angel, nga tanang apam kay gikan sa gawas. Nakita magod mi ni Tatay Naldo kuya. Iya dukong giari diri sa Tagbilaran. Gidadaan ko niya usa ka barita nga Bulawan kuya Inja. Nainggan niyo dukong ni Tatay Naldo kuya. Sa una na kong pagtanaw, marag dili pa man kayo siya tiguang pero kung imong tutukain, makaingutod ka, dirty lock na ang uso karon Kuya Angel. Og nagkita aming duha, dito sa usa ka private nga lugar sa Tagbilaran, Kuya.
2: Tatay Naldo, nagtuo man ko ka ng tiguang na jug ka. Ingon magod si Kuya Angel nga tiguang na ka pero karon nga nakita ta Tatay Naldo. Akong nabantayan ni mo nga. Okay pa man di ay ka.
3: Ay salamat ni Jibber. Bisan ingon ani na ning akong tingog pero kung imo kong tagaag chance di Jibber. Lipayon tika, kutub sa kumahimo.
2: Ay, tinuod ka Tatay Naldo. Andam ka mo lipay na ako.
3: Oh, Digibur. Andam na, andam yun ka. Andam kayo ko mo. Diara, Digibur. Kana akong gisugdan.
2: Ah, Naldo. Tatay Naldo lang ang sakalam. Sakala. Naldo. Expert ka talaga, Tatay Naldo.
3: Ako ang pinaka-expert sa tanan, DJ Burl. Kasi alam mo, ni abot ako sa kong pangidaron ngayon ani. Sa Sintay Noy Bianyos, o niya, kung di pa ko kahibaw, asa tika isa kalam. Sa kalam on tika ni Jibber.
2: Naldo. Tatay. Tatay Naldo. Naldo. Oh, Naldo. Huwag. Huwag dyan, tatay. Naldo, ayaw niya ba?
3: Maulit rin ang sakalam, Litchi Bird. Sakalam, tanawa.
2: Tinood, Naldo. Naldo. Naldo.

0: Abi man ang kugula ka experience. Maayo man po dahi ka. Burly.
1: Naldo. Abi mo kung hindi ko masukol sa imo. Arinaldo.
0: Do babali ba na nga kung kapuste?
1: Naldo. Bisag sa sintay, no, ibi nakatay. Ibisag kung saon ako. Dilidyan ko makabali sa imong puste, Naldo.
0: Sekreto anak bird kay kay ba na kagud sa sekreto anak na kubel dari ako pa
1: Naldo imo ba nang gipalamian maayo Naldo kalami si mong kinutaw nga amigos ko Naldo.
2: Ya, sa alam gina, kaya ngunit sa nakuban, nagunsa na saan ka na si Kuya Angel. Nang wala, oy. Si Tatay Naldo o si DJ Verl, nagkuta lang. O Amigos Coffee. Ay, by the way, mga pala nga, advance. Nari Naldo. Ay, ni run out. Asag balik si mong kabuang Kuya Angel. Mauna diha, Tatay Naldo. Mauna diha. Advance Merry Christmas para sa tanan, ha. Sa tanan-tanan nga na minaw, advance, hay naman tong atong lolo sa mga Christmas, si Lolo Idol. Hay naman tong atas itong pagitaon na, dara si Lolo Idol mga palangga. Sige na, bira na Lolo Idol. Advance Merry Christmas para sa tanan mga palangga, advance greeting gikan sa Amigos Coffee ug Amigos Capsule.

Yes, hang on si Carlo. Sana ngayong Pasko ito, no? Usapon ni Carlo na sakitan aning mga apam-apam. Muna ingon si Carlo, sana ngayong Pasko, Kuya Angel. Oh, sige, Carlo. Another song sa tong paggunita sa Christmas.

0: Yes, advance Merry Christmas para sa tanan diha natong mga Suki Labs. Diha sa Hot FM sa Kuan, diha sa Hot FM sa Karkar. Diha salamat mga ka-Hot FM. Lahos na sa unahan. 30 minuto sa dili pa ang takna sa alas 9 sa gabihon. At sa pagipabot para sa tanan mga palangga, kutaw na sa kape nga lamian. Kape tunay vitamin C kape nga mohatag og gabtik og kalagsik sa panglawas.
1: Kung kape atong isgo.
0: Kung kape lang isgutan mga palangga, isa lang ang kape ng bayan.
1: Diligod ni kamaya.
0: Wala nga atong tatak amigos kopi mga kaigsoonan. Tara! Maminaw tag dugang testimonya sa atong amigos kopi mga palangga ha. Laos-laos ta sa unahan.
2: Hello?
3: Hello?
2: Yes, hello. Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
3: Sharon Catalan, sir.
2: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
3: Yes, sir. Ako dari sa Lamintak Norte, eh. Madalian.
2: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa amigos, ma'am, no?
3: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
2: Sina nakakabuhan na gamit o amigos coffee, ma'am?
3: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
2: November last year. So, happy na ka mag-one year that kinom sa amigos
3: coffee. Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
2: Ayay, nagkalain-lain sakit. Taga na.
3: Oo. Ma'am. Dakasi kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kay kong edad pero daghan kay kong sakit.
2: Pila edad ni mo, ma'am?
3: 20 sir. 20
2: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong wal, ma'am, sa atong kalawasan?
3: Before, sir, una, ni Ataki Gid, labi na ni Ataki katong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog niya nasa edema.
2: Kung sa'y cause, ma'am, anong din nakakabarog?
3: Nagka-edema ko, ng hukong mga ko ang lapa-lapa, katong sa akong tuhod ng hukong.
2: Kung saan siya, edema, ma'am, ako yung idea da?
3: Edema is kanang mga hukong siya, kanang mutambok siya.
2: Ah, bali, oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
3: Mogi na siya, mogi na siya, sir, kay, na ko history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, na ko'y acute kidney.
2: Ayan, kay,
3: kusayaan na
2: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
3: Oo, sir. Oo.
2: Dayon,
3: moto
2: dayon.
3: Moto siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
2: Mm-hmm.
3: Ni-try ko na, ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisa mo. Usually, sakit ba mo ito? Ang tanggilan ako. Nag-introduce ako ang...
2: Ni-inom mo ko sa ka sa shay. Ning samot siya sakit.
3: Oo, oh, ni-inom siya. Oo, ni-sakit siya ba mag-inom?
2: Ning hatag siya reaksyon.
3: Oo, oh, oo. Oh, murag, ibaldado ko sa kong lawas ba? Ang ako sa ipalpitit, akong dughan.
2: Okay.
3: Akong kabuhi. Murag, bisa mo ito. Magrabi kita akong... kanang gisingot-singot na ko, okay. Nga naman niya akong giinom
2: ah, okay,
3: di ko na ni... Oo, di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauyo na ni Kapiha. O sa nagkasing Kapiha. O tagingnan ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayin lang na siya, kayo mo na siyang reaction. Nito ko lang po. Kung ito, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko ang koan ang iyong reaction.
2: Taas-taas nag-reaction siya mong lawa po, no?
3: Taas-taas kay siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
2: Usap na mga sakit yung mga gawas atong ipaya, nakupong ka.
3: Oo, gawas atong sa kini ako ang major disease na kidney. Naasag ko'y ka ng ulcer, gastritis po, matanapos na po nga.
2: Ulcer.
3: Oo, ulcer niya.
2: Nasaday kay all ma'am.
3: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ang kuan. Nasagunan na niya sa nang kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
2: Irregular ang menstruation.
3: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayo niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
2: So, na normal na siya?
3: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation. Mm-hmm.
2: So, kaya ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na kaya sigag inom mo amigos 15 in 1, ma'am.
3: ako kay nang nakatabang sa kaning amigo sir. Oo, okay. Ako kay siya nakatabang. Gihimo kini siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghag sakit. Kay ang sakit mong good word, dili gid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga problem ako ni nga coping niya sa kabataan akong edad. Takang kikugwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
2: Sige, migraine.
3: Migraine. Oo,
2: migraine. Tapos ay mo migraine, ma'am. Insumya, unsad ka.
3: Oo, oh, okay ka nang natin. Yung nung sa guwato before, nga na-hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
2: Okay.
3: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom nako.
2: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
3: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tuloy na kaayo kay taon. Mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murug lula ba? Murug kuba. Pero karon ni, malik na ko sa point.
2: Ayan, eh, malik na sa point.
3: Minyo, tama, malik na akong point.
2: Minyo, tama, minyo.
3: Hindi, sir.
2: Ay! Makapapa na ka na, Dai.
3: Ah, sir, eh, makapapa, pero ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na. Oo.
2: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mamanya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga yung react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
3: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihan nga, ginganan siya Amegas Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
2: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisakit yung mong names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
3: Sharon Catalan.
2: Catalan sa Lamintak.
3: Norte.
2: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes. Sige, thank you, ma'am.
4: At lang sa tanan na ito ng mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan. Then siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting, usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa itong Amigos Coffee, natabangan yung taon siya. So, sir, payong adlaw.
5: Amay nga daw, sir.
4: Kumusta? O sa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
5: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintroduce sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana.
4: Mm-hmm.
5: So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuong ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani,
4: mm-hmm.
5: Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, ako sugar is 362.
4: Mm-hmm.
5: Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, naku kay down.
4: Mm-hmm.
5: Yung 178 na lang. Mm-hmm. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niya niya, kanang maugi ako to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kibikawag kong bayo, bitas-tas o balik, pero kung mo sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
4: Down.
5: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160.
4: Mm-hmm.
5: So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna nga, mauna na akong gigamit ron.
4: Sa mga nabinaw karon nato, sir, o sa imong ika-auhag nga to kanila?
5: Ang ako na ikasulti, kung na Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mauna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkamal pagpa-check sad mo aron may bawal ninyo kung nabay ipikto sa inyong lawas kesa kuha dako magayo ipikto. So mo na ron nga ako usa na ko ka kanang na misuporta sa Amigos Cafe o lantad pagsulti Amigos User sa inyo gulon. Okay.
4: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga teksuran si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo sa ato kabigo sa
6: 51 skill. So, na ko'y nagagian ng usa ka ginang usa ko nun siya sa mga user sa Amigos Coffee. So, good news mga idol. Kaya ako rin siyang naagian. Dayon, willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
7: Emily Erong.
6: Kus gagamay, ma'am. Kisay pa nga to, ma'am?
7: Emily Erong.
6: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
7: 35
6: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
7: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong band, ay, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
6: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
7: Oh, tapos so, wala pa man ko
6: nag nagbaligya ka.
7: Oh, nagbaligya ko karon.
6: Wala ka nag-inom.
7: Nang wala ko nag-inom
6: ano nga. Ah, mo na pa, mo na pait sa mga dealers oh. Amigos, ma'am, no kay dili mo inom no. So karon ma'am nag-inom jud ka, ma'am.
7: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Hyperon man ko. Katunga tayo, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya pwede siya sa hubak, and then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon na ko ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing, and then, ingon akong husband nga, imna na ang coffee, kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
6: Okay. So, then, unsa kang oras sa mam gi-allergy, ma'am, gi-atake?
7: Nag-i-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, nagipainom ko na panic namin at that time, na inumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako tungod sa allergy lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no
6: okay.
7: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
6: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
7: Oh, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit ni normal.
6: So normal na mo pag ginhawa man.
7: Og ni normal
6: ang allergy nimo pag nawa.
7: Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol. O di na siya katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
6: Okay, so gi-maintain na gi ka ma'am sa imong baligya, ma'am.
7: Tawo
6: na ba'am na baligya ra ka wa kay ini.
7: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pa po ko gi hyper so
6: wala ka gi hyper ma'am
7: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
6: nakauyon hyper, ma'am, na uyon
7: na nakauyon sad niya
6: so karon nakahuro taga ko sa card
7: I love ma'am. Pa
6: kanan na to siya ma'am siya bayron na to siya ma'am no?
7: Oh nila siya ang amigo
6: bayron nun ma'am pero makaayo man
7: oh makaayo kanang affordable lang po kay Herbal Coffee man siya.
6: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
7: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di kakatulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
6: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
7: Emily Erong.
6: Emily Erong sa Alegria.
7: Sa Sangi Alegria.
6: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayong salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee.
8: Ani mo nga rayo, mapakuralan.
9: Oo.
8: Subungan, ano ang resulta? Subungan nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayo, makun okay na siya.
9: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, abot siya pero hindi nga sila nga sa una nga malupog dayon kwa na lang wala na okay na so avoid lang dayon sang sang ginabawalan te okay lang makalakat kuya wala problema
8: why ka naga kalamang kung magsuol ang imong rayoma
9: Ah, wala na, wala na.
8: Ano ang imong gininom na, Pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayong imong rayoma?
9: Amo ni gani ang kwan ang Amigos Coffee, nga gin-try ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So na-observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una dati budlayan ko mag-dispose, disposal, magpupo.
8: Amo gitoy to dugay ka makapamuson, Pastor.
9: Oo, gaabot tag 3 to 5 days minsan. So
8: problema ko. Grabe to, Pastor. So sa isa ka semana, ka isa ka lang mamuson.
9: Oo. Budlay.
8: Grabe yan. Budlay, gate. Te.
9: Hindi lang. Bisan si Mrs. Amo na ang problema.
8: Si, sang, si. Ay, mamakot ko lang, Pastor. Ati subong isa-isa. Pati subong, okay na ang paramuson mo.
9: Ah, okay na. Okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, tawaya. Walang kahirap-hirap.
8: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Gate. Nakabulig. Gali sa imo ang aton na Amigos Coffee.
9: Ako gidang bulig, sir, kay dati ga...
8: Pero may isang katanungan pa ako, Pastor, ha? Ano lang, atin natin to, kasi ano, bilang yung edad mo? 55 years old.
9: 55.
8: 50 ka naman, virgin, eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayoma.
9: Oo.
8: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
9: Ah, te, amo na yung mayo.
8: Di sa itong naghubag ang imo nga rayoma, gagana pa ang sata sa tuhod, why na?
9: Ti ko nag-aubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, ti okay gid ya sir ang na-repair ang mga problema, bla.
8: Na-repair gid, sige sir.
9: Te, hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
8: Hey, ano subukan mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live ta karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
9: Ate, sa sabor pa lang siya, suwak na suwak gid ya, nang maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila. Itang, ako lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Kaya sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton na sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit. Isa ko dati, sir, ang problema ko, ubihan ng nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
8: In other words, nagpa-slim ka man, Pastor?
9: Ate, pwede, gini ba lang mo dati?
8: May pamangkot ko, bila mo, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na, saat-saat man natin, ano, may pamangkot ko sa imo. Suod na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
9: Ate, yan mo ginay, budlay pa kita, budlay lang taon, sir.
8: budlay lang taon.
9: Kaya nakubuyon mo, budlay. Kita ito problema dati, hindi ko katakot sa sapatos ko, pamalamalas ko ka, mag-antis takot sa sapatos ko, kahit bunggo ang ako, buyon sa tuhod ko.
8: Ay nako, yan na. Dito mo, magkit Pastor, sa imo nga oras, ha?
9: Oh, sige, salamat siya. Ano lang nga, kung sa mga, kung ano, sa mga nakapamati subong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yung maka-observe kung ano ang result sa Amigos Coffee sa ila.
8: Dito po, dapat kayo kasalamat si Pastor Alan from Tapas.
0: Okay. Ayun, si Kiman kay naka-on-air taro, ma'am, sa Hug Radio Pugus City, ma'am. Ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayo sir, agoy ma'am, diwa pa ka na ito.
10: Live di ay ni?
0: Yes ma'am, live ni ma'am. Gitawagan di ka ma'am, gaya nagkabalita ko ma'am. Usad na sa mga tigamitan sa atuang mahiwang kang kapiwang, tama ba ma'am?
10: Yes sir.
0: Kisa'y pangalan na to ma'am?
10: Weng Celesti sir.
0: Weng Celesti, tagasa tama ma'am. Weng Celesti, may gabi ni mo ma'am. Asa niyang lugar ma'am?
10: May gabi sa Dio sir, sa Astoria sir.
0: Ay, taga Asturias ka, ma'am. Ito, mura kami mong tingog garo, ma'am. Iduyog sa tagagabihan, Asturias, or?
10: Sana all.
0: Ayan, sana all. Ayan, ana.
8: Now loud and clear, the girl was a great to bugos na kinatipok ang mga loot, mga talapyog na nagkuyog-kuyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear sa karatang, ha?
10: Oo.
8: Ay, ansa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw ka ma'am? Okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
10: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o kanang anindot nga kuan sa imuhang panglawas, then basta nindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
8: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
10: Basta panandanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasasya every morning, then before matulog, once a shake.
8: So sa usag ka, sa kadlang, ma'am, makahurot ka o upat ka, tulog ka sa shake, ma'am, nga Amigos Coffee.
10: Oh, ano dyan, sir?
8: Minyata, ma'am.
10: Daga, sir?
8: Wow, Roger P. Daga siya. Ayan, ma'am, unsang ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sa gating ayon imo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am?
10: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
8: Pilay ko, ma'am.
10: Maabot siya o 200 over 120.
8: Wow, grabe naman na, ma'am. Masa'y pati, ano mo na, ma'am?
10: So, ang paminaw na na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, mga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko. So, di na dyan kumulihok ka na once nga magtuyok na ako ang pananaw.
8: So, mura na kagay, statwa ano, ma'am?
10: Oo, oh, mag-ana dyan siya, sir. Hangtod nga mawala lang to siya. Nga, wala ko nag-expect nga high blood na di ay ko ato. Inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako oh, para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usan sa siya nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes ni...
8: Lima ka box ni mong nahunot, ma'am.
10: Yes, yes sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
8: Wow, 130 over 80. That means to
10: yes,
8: see,
10: sir.
8: Ma'am. Boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box ng Amigos Coffee. Ano, yes, ma'am, unsay message ni mo, alang sa mga naminaw na to karon, ma'am, sa itong programa, okay dun ang Amigos Coffee gamitin sa mga sama ni mo, ma'am, na tag-aso blood pressure.
10: So, ang yes, sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton. Kay coffee naman na siya, dilit, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko, kay tamay Amigos Coffee.
8: Nawasan lang imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
10: Yes, sir.
8: Wow. So, sa ika, message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
10: Yes, sir. Proven and tested na
8: po. Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo balita, ma'am, nga nakay bana, ma'am. So, sa anak, ma'am, proven and tested po ng atong Amigos
10: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
8: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
10: Yes, sir.
8: Wow. So, sa usa ka gabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am?
10: Ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds siguro pwede na.
8: Eh, jawa. Idol reserve, 3 rounders. So, sa take advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan o sa mga nanay karon, ma'am, sometimes, ma'am, maumang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si inanay na sa damo na gana. So, sa imo advice nila, ma'am, na mga inanang ang problema, ma'am, okay sa nang atong Amigos ko, ma'am.
10: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir. Si tatay is 57 years old. Niya ako is 42 years old. So, mas daklo jud ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
8: Wow. Enjoy na niya ang kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
10: Yes, sir.
8: Wow. So, kusog na siya mo, Rosana?
10: Oh, kusog na siya manindak, sir.
8: Wow. Ma'am. Sinagang kayo, salamat ma'am sa imong kamay nga tipik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So sa mga nanay o mga tatay karon diyan nga kanunay lang mag-away, ino mag Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Ket Salasti dito sa Langob, Astoria, o ni Tatay Alok, nga kanunay lang sila magpag-ilaw. Nagasalamat, ma'am!
10: Bye!
8: Bye-bye!
0: Yes, nagandang salamat sa mga testimonya palangga, ha? Tataw, klaro kayo mga palangga ang maong testimonya kung unsa kay piktibo ang ato ang Amigos Coffee. Ah, mo na.
11: Amigos Coffee.
0: Mana nga para sa tanan nga naminaw. Ay naglangay-langay kaya atong oras 5 or 6 minutos na lang.
11: Gustong pagka.
0: Sa diri pa mo santop ang alas 9 sa kagabihon. Nagalagiting o gadaguok na ang akong tiyan palangga. Ay ka problema lang ga ako taw lang gihapunta sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C, kape nga para sa tanan. Here we go mga palangga, another testimonya sa tong Amigos Coffee. Ato ning sulito ning atong Amigos Coffee karong kagabihon.
12: Ma'am Angelina, mayong adlaw ni mo dia.
13: Mayong adlaw sab sir.
12: Ma'am Angelina, pila na may pangidaro ni mo ron?
13: 57
12: anyos. Isay-say ko no dinis kanginan ang imong kasinatian sa Amigos Coffee.
13: Ang akong kasinatian sa Amigos Coffee nga maayo jud kaayo siya. Kay balik-balik na ko sa ospital, katulo na admit pa ko sa Gatchalian sa Ormoc. Tapos igawas na lang ko nila kay ingon ko igawas na lang ko ninyo kay nadakaan na ta kada resita tag 5,000 kapin. Gigawas na lang ko nila niya. Pagawas na ko, muto nga, nakabati ko sa radyo sa kaning station sa Ormoc. Nabatian na ako nga mauna ang Amigos Coffee. Diingon din akong bana, gisugo din niyang bunso na akong anak nga palit niya to, palit na yun. Ya, akong paminaw, di man siya ingon ng ipik da yun. Nakahurot pa ko atog sa kakarton, nantun niya, wadyo ko muhunong. Kaya sige, mampug paminaw, ana, laging mga kuwan sa radyo na mayo. Kaluwas Ginoo, okay jud kayo. Hantod karon mo na jud nay akong gi. Kanang giginamit gi kape hasta sa akong bana, buntag, hapon, nya usahay makulangan sa budget, matunga-tunga na lang nako. Ang importante makainom jud ko ana kay di ko kainom, mapil jud nako nga maglisod jud ko ginawa. Ingabot naman ganis panahon nga nagdayapir nako. Bangunon ako sa akong bana kay aron ko makakaon, paihion. Ilisag dayapir, kanara yung amigos mo, Rajay, nakaayo na ako, sa tinuod lang.
12: Okay, kadang Ma'am Jelina, atong klarohon, kadang na-admit ka, unsa man di ay ang imuhang balitian yan to?
13: Ang finding dito sa Gatchalian, kasing-kasing, hubag, niya ang akong baga, hubag. Kahing hubag, mantumpikas na akong lawas, niri, kininguha na ako, kahing hubag, bitiis na ako, nga repengon sa akong kuha, ning hubag. Nga mo to, mahal man kayo.
12: Usa may mahal ang iyang
13: sa mga tambal.
12: Mga tambal.
13: Oo, isa pa to ingon tubig ko, nanla na pug 10,000. Asa man tao mig 10,000? Mutuin ko igawas na ko ninyo. Pwede ko mamatay sa sakit, mamatay ko sa problema asa tagwarta.
12: So nigawas ka nga nagpabilin gihapon ingon ato imong sitwasyon.
13: Oo. Dilik pa gihapon ko kalakaw. Nya. Sultihan ta lang mo no. Daghan na kayo kong sultihan inani, kanibong manjod sila nga unsa kunoy imong giinom. Nga naman kung nakalakaw man ka, kay okay naman ko kayo karun. Imong tanaw sir, di ba okay na kayo ko?
12: Piskay na kayo ang imuhang panglawas.
13: Oo, piskay na kayo ko, pero pagdili ko makainom og amigos, murag maluyag yun ko sa tinuod lang. Maluyag yun ko.
12: Pila na may gidugay, pila naman ka kabuan or tuig nag-inom sa Amigos Coffee?
13: Mga 3 years na, oy.
12: Oh, 3 years na?
13: O kagiso, pang akong basiyo, uksa ko, pila nakakasako, gihaling, naman ganin ako
12: okay,
13: na lang.
12: Okay, labay ni mo di ay?
13: O, gihaling
12: ako. Okay. O niya, nakahatag yun o dako kayong tabang ang Amigos Coffee sa imong balatian?
13: Sa tinood lang yun. Dako kayo, kana yun siya, nang katong ipangresita sa doktor, wala ganin na mo pamalita, kay mahal kayo, na itagkaping gatos, na itagsibinti. Ang Amigos na lang yun. Muna lang yun, nag-imintin ako.
12: Usa man dai mong pamati at sa imong lawas ni adto unsa man kanang kutas unsa man
13: punga
12: punga
13: iginhawa isud iginhawa niya ang akong til nangubag mingon lagi sila arthritis nya bahala ko sa to sakita no basta kay mingon jud ko bahala ko sa to sakita basta kay ang amigos mura man jud ni akong gikinap eh Nya, nagtuloy istorya, nga na imong utan na huy, unsa may imong gitambal. Nga noong naulian man ka, may nga rapag ko nga, huwa man ko'y tambal gitumar. Ang akong gininom, gikapi, amigos raman, nga, ang ginuha po tingali, may nag-ayon ako. Kanara ang akong itubang nila.
12: Okay, imong instrumentos gino. Inyong imong partner din, inyong mangkani, unsa man po iyang balatian?
13: Wala.
12: Iya lang, maintainan sila niya.
13: Ako lang siyang ipa-appel kay parang dipinsa.
12: Dipinsa.
13: Dipinsa. Kay, kanang kaysa magkapi ka na ang mga sashi-sashi na manggunay side effect. May pang

0: sa Dosyas, Manila, nagmaestra. Unyay bakasyon siya, ingon ko, mahal man kayo og magpa kanda pang Shopee ba? Kasi nga na na. Shopee. Magpa-deliver siya kay dagko na mayag patong. Siya, ma, magdaan na lang kung ani kay barato. Rang ko, oh, pagdaan na lang. Kay, na, barato na diha. Tag muna, tagkuan ra na ang usaka kuan karton. Magdaan siya, 5 kabuok.
1: Onya, ang atong amigos sa capsule, nakasuway na ba ka? Istingin po itong amigos capsule.
0: Bago pa na ako nabatian sa radyo.
1: Beta tenor, bago pa na itong amigos capsule, niya, kung unsa ka epektibo ang atong amigos coffee, ingon ana pod kay epektibo ang atong amigos capsule.
2: Yes, nagandang salamat mga palangga.
3: Okay, kay
2: so adto na sa pinakaduol nga butika at pharmacy kay wala tay igong oras. Nagandang salamat ug maayong gabi sa tanan.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang diskarte na ko. Discarting bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas bala sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: now 9:30 p.m. You're still tuned in to DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
3: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta no anak ko kaapo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong huran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inong pagtapos sa pagsuka na uli ang yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napusalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, dagang kasalamat, sir.
3: Ay,
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: Siyempre na ayo man jud akong anak. To hasta ano anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kanan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian siya ang sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naamo ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian siya silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, dagang kasalamat, sir.
2: Ay, thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexio Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexio Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexio Forte!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulumasyong tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Hilag. Nami kaon. Kaon dyan po, anag ubay-ubay. Na mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: love you.
1: Radio.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-Mayrakov na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. Mayrakov na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Lumpa kuna. Abi mo kita. Magkadayo na. Alright, naman naman standard time, 22 minutes past the hour, 4 o'clock. Alas 4 sa buntag, guys. Kumusta mo di ha? Kumusta ito masukin? Hindi pa minang Luzon, Visayas, in the Mindanao. Okay, makaubala ito na sa isa kabuntagon. This is DJ Rans. On behalf of DJ Rolan, butoy kayo nunay lakaw. Kasi mag-uban-uban ka rin niya mga oras ha. Kumusta mo di ha? Grabe, wagi nang kuhan din. Wagi nang nanong din. Ako mo may nagtanaw sa ang kaugalingong live. Ay, kumusta mo niya? Ay, paningog mo! Nang mata na mo! Siya naman. Klase na rin pa. Pastilan mo, ha? Ipanumpa ko na. Sige na lang tayo panumpaan ni Juan. Pero miss na sa tuwang program karoon ng pamukaw sa kabuntagon kaupan si Liz Ranz. Again, hando dalasay sa kabuntagon. So sa inyo mga song request, dali na kay Watay Pili karon atong i-play tanan. Hagit on hagit. Sa tuwang cellphone number 09-3029-0494. Og, comment na mo sa itong live karang ginakalive doon sa New PSB to Radio. Sa katong mga kalili na di ha. Pero huwag pa mang ginaglili. Ang sa mga hitabuan rin. Ano na, doon na kamuok. Sa mga hitabuan. Ako po may nagtanaw din. Panggawas na yung taon mo di ha. Pakasaba mo di ha. Samain. Naman, pa-mention mo. Bitaw ay.
1: Kumot-kumot.
0: Sige lang, kumot-kumot. Ani, kumot na lang ang bahaw niya. Anyway, so, ito ang saning sugdan na pinagis na ito ang, syempre, basta kita mo on board, dapat mag-exercise sa kabundag ko, no? Exercise sa iyong mga kalawasan, diha, ihiko-ihiko gamay. Aron mo tulid ang mga ukaw-gatan. Tulid, boy. Shoutout ni Hazel Angeles sa channel. Shoutout po ni Jay Vlogger here from Angeles sa City, Pampanga. Sana all vlogger. Pero may buntag ni Bada Ma'am no, mga yung pagtanaw sa Facebook Live. Oh, ato na i-promote yung hangguan account guys. Jay Vlogger 3. Ni Hazel Angeles sa channel. Ato na i-follow. Wala ito follow diha mga guys. Sa nang vlogger diha karon may buntag. Sana all vlogger.
2: Isa, dalawa, tatlo, apat tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising.

0: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: And it's starting business, ana. Rexido
2: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexido
1: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido
2: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to. Rexido
3: Forte! Mas paspas banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa pag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
9: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, blam!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Start your day on a fantastic note.

charrinho, pera rinho, tchá, charrinho. Ay, vas a tener bolo ni compañero, la gente para ti, también es porque tengo. On behalf of DJ Roland Botoy, ako na yung stream saran sa ako yung makabando lang sa'yo sa Kabundagon. Okay na na pa'y lakaw on town. So karong mga orasa, panihog, taas at yung mga messages, dali-dali, ah! Ay, mo, tong-tong na kayong alas 4, wala na, paspas na kayong oras. Pero di naging mapugna, no? Labirin kayo sa iyo mga song request niya, nga inyohang ipatugtog dire. Sahay mautang pag iyan. Siapa dia ada karon ni Ma'am Ara menar siya karon sa tambulan kantubaon tambulan si Budi siya may puntay ko mukha ko sa taga kantubaon ingon man sa komparyante Rual Ricky o family Munares mo request ko lambada salamat di Israensa. Okay, welcome. Then also shout out dirini boss Zoren Legaspe may puntay ito na niya boss no may bagay paminaw niya karon sa to ang sa inyohang mga radyo diha ang roll no sa inyohang monitor yang kasih sobrang kesanuan, salamat kaya na marami. Dan, di atas panawagan, no? Oo, dugay-dugay na ni, ato na yung September 8, 2026, no? Sobrang pizza, 15, madapan eh. Okay, dala, Mr. Gab, dali nga kuhan, dugay-dugay na daw. So, ang kinsay nakakita, nihag pitaka, no? September 8 sa gabi, wala mga alas 6, no? Ang biyahe gikan sa lungsod, paingon sa kolonya. So ang tagiya sa mga pitaka ang poy color dire gikuan. Abas na natoy ID sulod no ang pangalan sa ID is General R Ogatis sa Barangay 2 Tuburan Cebu ang address niya na sa cellphone number 09919735 73. No, for sure, nagasto na siya itong kwarta. Okay na siya kaayo. Pero ang national ID. So mato no, ang national ID niya na ito'y sulod 900 pesos Okay, naibanan ko niya gapalit o citizen. So, again, ito'y cash ng 900 pesos niya, national ID, naabuto yung Maribang card. So, mamalihog na ang tagyan na ini si Sir General R. Ogates, Barangay 2, Tuburan, Cebu. Mamalihog na sa katong nakakita o nakapunit sa maong pitaka. Yung ulit ang taos tagyan, no? Again, pwede mo makontak sa cell phone number 09-91-99-73-573. Mo na ang iyang cell phone number. Shout out diyan ni Christian Agabon ni Daniel. Good morning, Sir Dizran. Shout out ko all in Daniel family. Agabon family, Mama Lydia, Papa Alfredo, then ano man to? Papa Alfredo, then marry me, Virginia Virgin, kapatan niya, Gabay, Ogboni Bones, Nguho, Asingwajo, Datata, Olivero, Oliverio, Dativa, Santilain, Joseph, Rosaliosa, Rosalinda, Singwa, Ninita, Ben, Marie, usa ko self nga nag-digamo, while hindi ka makaralit ang Bito Radio sa Citro, Sityo, Pine Tree, Purag, Mangyadagon, Barangay Punta, San Remo, Cebu, palihog ko play sa Budos, USB, amin palihog ko play sa Ikit-Ikit, Satcha, oh, searching. Okay, at ang ina Christian ang gabi ni Daniel. Also, shout out ni Ma'am Leah Horatomara si Gandang Umaga di Israensa. Pamukos lahat ng hinig sa program niyo lalo sa Ma'am and Papa po si Nalina din siya tumara si at kay Arlinda tumara si Lurigas. Good morning! May pamukaminan naman ma'am no? At ang sige pangayon ni Ara Munares sa Karos Kantabukan Tobelan Cebu, Lambada. May

0: 89.1 BT Radio.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexio Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

kitang duha. Magtiunay sa atong gugma. Abi mo kita. Alas 4:48 na sa Kabundagon. On behalf of Bees, Roland Butoy, ako si Dish Rans. No, hato dala sa Kabundagon. Shoutout niya sa tabang viewers. Labi nga sa mga fans ni Dish Roland. I don't know, onboard pa ba siya? Kala wala naman yung onboard si Dish Roland. Hi, Dish Rans! Request kong song Bisaya, Maliling at Ikanuhan Bathala. Dayon para sa lahat na nakikinig sa program niyo, lalo na sa mama. Asa mga kamag-anak ko, mga Hori family, Bundia family, oga Pilgrino family, salamat di Israels, higa ni Lea Hori Tomarzi, ginagandang umaga sa iyo dyan, ma'am. Then, Ana Moral, good morning di Israels, guwapo, request kong song, Inday Kunsing, salamat sa pagbasa di Israels, Inday Kunsing. Rosemary Bersaga, Lampago, shoutout, good morning, kundi siya, shoutout, narantaga, bayabas, o ginabilas ako ang nanay. Nga sa'yo, kaayo, naminaw sa inyo ang programa. Salamat, Dish Rans. You're welcome. May muntang ito lang dyan, oh. And also, singwan na music maestro. Okay, shoutout na Sir Christian Agabo ni Daniel. Masa tayo yung request, no? Searching the Ioga, ikid-ikid siya siya. Asa may itong naho niya ni? Ikid-ikid? Sa'yo kita mag-ikid-ikid rin. Sasamin daw mabuak kay gikumot-kumot, kuy kumot-kumot, mga kumot-kumot talang tinughong niya si Regabon. Oh, dara mo sa request, ikid-ikid cha-cha. May buntag, gini mo na Sir Christian Agabon ni Daniel.

Ona na ito. Dali ka naman! Kapag ako kakuhaan din, kabasa-basa din sa kong iwasa. Shout out to Sir Christian Agabon ni Daniel Man na ginaingon nga paspas ka yung oras. Eh, salamat kayo ng marami, no? Yung shout out din ako ni Mama Pamilita, pautan ni Mana sa kalan sa kot-kot, dalong sa tuburan, Cebu! May punta dito na niya, Adam! Sige ba din sa kuhaan? Ah, salamat sa DJ Roland din siya, eh. Abot lang, oi, wakong kay Bama mo, eh. Yes, sa katang nag-request niya, ay mo kawala kahit ma-player again, ha? Pabinta ha o gamay. O sa maroon, nagtukar. Mga naman, gibat abat na tarin na pita. Napay abat niya. Gikumot-kumot. Gikumot-kumot. And also, shoutout niya karo ni Tata Tatsuki mo di ka po na karo sa Barangay 1 Tumuran Cebu. Mayang pagpangapi di ata, no? Good morning, this is Shal ko sa tanan taga Bayabas. O grabe na sa kuang nanay nga sayo kayo. Okay, humana. Salamat kayo na marami. Sige, panay na sa mga song request, no? Arta, sige pangayo ni Ma'am. Nagsunod na sa gayo na. Puro kining song ni Magsurban. Botwes, tagamay. Arta, sige pangayo ni Ma'am Lia Horeto Marce. Standby lang niya, Ma'am Ana Moral, para sa mga request. Aron dili masunod din, mapagaw si Max Urban. Arta, sige pa ngayon ni Ang. Ikaduhang bathala sana oil na. O, ata sa Bisaya, no? Laom na kayo ni ba? May muntag na mo na, Ma'am Leo, ito, Marcy.

Clássica do Juan Batalha, chora de brama, não, mamba. Lia hore to barse gendang umaga saya chaanya lalar dain mai na anai na kon board di na la yang kabundagon di chai dila ay mangay ko katugon mo kung rasa ano sa mo aga ng himbing may kontulog karo mong rasa oh kaya ang tingkatog na ko alas huwag di maalas 12 maala una pila na lang ka oras ang tulog. Punti na lang gamaya, musama na yun. Patsyo naman si Kurtani. O magperme na, delikado. Shoutout all dito, good morning Nisra. Shoutout ko sa Taga City, Wabad. O sa Taga X only, ako nito para sa Quezon Province. Shoutout ko sa Kugsang Bunga sa Kamangisog. Thank you sa kwa sa Nisra. Sana all na. Bunga sa Kamangisog. Yeah, good morning Nisra. Pwede request Kugsang. Pwede kayo mga tana po mga Judith. Marami ni Just Now, eh. May punta kita na niya, Judith Albarico, niya kalon sa Negros. And morning these runs, ikaw na lang diha. Hi! Papahaya sa town ko. Okay, kanang naghapon ako ana po. Putan, nagtingog ni Buhan. Alas mo kayo, ni Mama Ana Moral, Inday Kunsing. Yeah.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Start your day on a fantastic note.

All right, the Philippine Standard Time 5:06 in the morning. Meron akong hapon. Ano dito sa hapon? Ega na magandang umaga sa inyo lahat dyan. Nagkali sa program natin ngayong umaga. Tagalong ginaan. Pero on behalf of DJ Roland Botoy, ako na is DJ Razno, hando talasahin sa Kabudagon. Ako sa imo sit-in sa iyong program karon kay Dunap May Lakaw ang tao. Ang being the DJ Roland. Ay kalimbi ako ang kuwan na. Sinugatan. DJ Ran, sa request kong song, Hain ang Utlanan. Salamat DJ. Okay, Hain ang Utlanan. Standby. Tagsa-tagsaon ka ni. Nyata yun, DJ request akong papa ang song, Himayang Nahunlak. Yes. Sabi na yun, Himayang Nahunlak. Lagmit, mahunlak kanta ni. Shoutout mo na, Ma'am Charlotte Albarico. Dayon, salamat dito, culture ni mo. Siyempre. Basta talagang oras, no? Itong imatukar din eh. And also, this is Tuan Guan, Miss Inger. Salamat ka ayo diha ni Rodeline Hontalia. May buntag doon naman, no? May pag-paminaw. Nya, sa Mercy Lou! Asa naman ka? Good morning, Daddy Shay. Shoutout talang sa tanan ng mga friends na ako sa Facebook. Thank you so much. And, one happy... Happy everything. Pasti lah. Paunang dagway mo kung sasamin ng mabuan. Kanyi kumot-kumot ya. Magkumot talang ang tinugong niya. 507 sa kamuntagan. Shout out ni... sa to? Lang-lang arindahin day. I mean. Shout out, brother. Hain ang utlanan.

Yes! Hi, nangot lanan. Shout out again ni Langlang rin dahil niya. Shout out na may buntag boss. Bangoy na pangga merselo. Ang dami kong bawin. Pastilan. Bye, sorry, Zerek. Zerek de la Cruz, may buntag na muna. Yeah, sorry, request Judith Albarico. Himayang nahon lang.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, nauli. Anang akong kabuyo niya, ayo na kaya akong mga lawan. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingon sa ang G&D Sari-Sari Store naa lagi diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya og ginuma ni Consial Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Zen Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawag na goiter po na to kaya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikap niya siya tutunlan, wala naman. Kundi kanya niya pagtulong niyo, hindi na sakit, hindi na dulon. Sa hilig naman,
3: said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
5: Living Testimonies.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: TTX 500.
8: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
7: TTX 500.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyo, bro. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kung kuan. Pakutuhawan. Ya. Hilab, nami taon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Sa panahon karon, naanda na. Pero gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, atik na utok, ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Boom, boom,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Bring health into your home.
10: Marami na ang believe sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi.
12: Lactopapi.
13: Lactopapi.
10: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
14: Start your day on a fantastic note.

0: Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day.
3: All day.
2: Every day.
3: Every day.
4: Hello, Los Angeles, Mesayas, Mindanao. 25 minutes past the hour of 5 o'clock. And my name is DJ Ransom on behalf of DJ Roland Butoy. Ako sa'yo makaubahin ha, kay Nopay Lakaw ang tao. Oh yeah. Kumusta mo niya? Shoutout ni Christian Agabo ni Daniel de Cruz sa Sitio Pantry, Barangay Punta, San Remio, Cebu. Mone, kung gusto mag-live para makapashoutout ko kada buntag. Okay. Ano pala yung si DJ Roland? Sir DJ Roland, si Aung, oh, katawanan na ba kayo mga gablog-blog? Kita ko gabi eh. Atsing-atsing kawal gaindet. Ga negro nga nag-prepare o longon. Imo galing-ginan, pikat. Salamat sa magtanaw, Sir Christian Agabon ni Daniel. Lingaw-lingaw na ko doon, Sir. Ilisa lang to na akong tubod sa noghang sapa. Ang iahang sa to? Searching daw. Searching! I'm looking for love! Ito ba na to? Pero, sige lang. Ito ang i-play na ko rin ang imuhang song, no? Ikanong request. Kaya, muna. Kamat ang request ka ron, so ato na yung takapagtaga, no? Arto, sige pangayo ni Arlinda Lorigas niya karon sa punta. Abad ba ito, ma'am? Asa mi? Limot ko sa inyo, mamay. Ngayon punta, hindi mo niya. Bunga sa Kabangis.

0: 90.1 BT Radio V-Tron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya, ati mo nang dito, grabe ni Tiabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, grabe.
0: Vitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Og, Liampo. Nagiribay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og liampo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og liampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na bigit na di ang akong bukton sa hit gun moto na paso ko. Pagkapaso niya ako din sa gibutangan og said liniment.
6: Ang paso kon burns makahatag og sulubyang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. No? Wala gyud siya ka gulgol. Sagaran mapaso ka mungulgol gyud siya, muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Boulevard, Davao City.
6: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
5: Living Testimonies.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Nagsige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
12: Siyempre naayo man jud ka kung anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom pa. Tapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nagumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka sir?
12: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, dagang kay salamat sir.
12: Ay, thank you.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas,
7: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: Alright, tumpun sa naugang sa pagi pangayo ni
1: Lumpa ko na
0: Tinawag ani Christian Agabo ni Daniel May Bundag Gimula sir. Sige na tagpanumpa ani sir no. Mark Angela Mercado, good morning DJ Shad ko ni mo una o isa ko ang mga isoon nga naga nuling nang nuling o request ko song ikaw ang dahilan. Sana all ikaw ang dahilan. Kasi artist ane, salamat kaya na marami ha. Ni Mark Angelo Mercado, maayong bundag naman diha. And Jarek De La Cruz, shoutout ni Hesal Villanueva, vlogger sa Lebona Bukidnon. Kaya mutan ako siyag live ni Moonyang hapon. Wow, sa matangatangin yung atong live yung hapon ha. Salamat kaya naman diha, Sir Jarek De La Cruz. Yeah, kumusta naman si Kwan Ron? Si mapinalanggaong Mercy Lou ang magbabalaod. Good morning, Isran. Sa pwede mo request og song, pwede ka ayaw ha, kamura mang ayaw mo pang ayaw mo pang uan, God. Ayaw mo pang duha-duha. Bastidan. Salamat kayo, lang-lang alitahin. Good morning, hindi mo di hapag-usahab. Ya, dayon ako lang gi kuano gi sa papatay nag-request dari. Magsu sado? Lambada okay man na dayon. Hello my bungkag busing. My bungkag rebada Maribel. Maribel Labrador. Kung sa amin daw mabuang. Kay gi kumot-kumot. Grabe sa iyo hani mo mata diha no?
1: Kay gi kumot-kumot.
0: Always yun na Maribel. Ang sabas. Alito na sa Maribel. Kanay nag-una dire. Dalit na magkabusing oy. Arita sa pangayo ni Mark Angelo Mercado. Ikaw ang dahilan by Jari Anga. Good morning.

0: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na na itukma nga solusyon. Ang Vitron tablet. Kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Das bang imo blood sugar? Ato na kuwain diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din ha, dipong-dyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumayos konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pukutuhawan. Ya. Hilag. Nami kaon. Kaon dyan po, ana. Nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano. Wasawasan ko. Namati ka rin. May batsa sila. Ngalain lang kung tukuto. Yung marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Papaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: MTG Radio.
1: Your station. Oh, all day?
2: All day.
1: Every day.
2: Every day.
3: Yes, apa pun sudah time 5 minutes before 6 o'clock in the morning. Shalom ya ni Monion Chasin ya mi om ni dah. Good morning kepada Mam no. Partner ni Sir Andro Pareda. Good morning ni muda Sir Andro Pareda. Dagang salamat di Israel sama opay panghimutan ako. And may bungkag di Israel. Salamat kayo ang pagmata kay na SMO Music. Pwede request o ngayon yung naririto rin siya. Yung shoutout dahil ko sa kong maldita money yung siya sa inyo may omnida. Ay, kanang wala tayo kuras. Sinsya kayo sa ato na ling tiwasan o ngunyang hapon, sir, ha? Sir Andro Parilla, may bunda rin ba, ha? Don Blas, Jayan, good morning, Dishay. Then also, ni Boss Jarek, play song I Do Love You para sa kuwang mama. Ayan, hudan na kuras. So, salamat kayo tanan, wala tayo kuras. This is Liz Ranz, signing off.
4: Kagikumot-kumot, sadak-kumot.
5: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
6: Bawal magkasakit.
5: Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalik kaninyo sa kasika sa panglawas.
6: Kasika sa panglawas.
7: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw ug ania na pod kining atong 5 minutos nga tulumanon nga dalit kanato sa SED Marketing nga magahatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo kanimo aron kaning imong lawas sa makaangkon ka sa mga hinanaling kaayuhan o sa pagtabang aron mamahimo kang adunay hinagiban nga makatabang sa pagpakigbatok sa mga posibleng mga diseases nga masulod sa imong lawas. Ang atong produkto mga igalang igsuon ang atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsula ang ayan atong pagapilian gumikan kay kitang tanan managlahi man kita og mga reaksyon sa lawas no may tungod sa mga ginainom og ginakaon ato mo nang kung ikaw igsuon hiyang ka sa atong ginatawag nga SED Panyawan Plus i-maintain ka na. Kung pananglitan maayo po ng resulta sa imong lawas kung ikaw naka-SED Panyawan Garlic, i-maintain ka na. O baka mga igalang igsoon, aduna kay problema sa UTI, aduna kay problema sa imong prostate, aduna kay problema sa imong pagpangihi, aduna kay problema imong atay, aduna kay problema ka ng imong kidneys, pag-inom sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule, kikining Kogon, nga tanom na pamatudaan ka rin siya nga makatabang sa atong mga kalawasan. Mo nang tulo ka mga kapsula igsoon ha, sa SED Marketing. Kung kape po, igsuon ang atong pag-iisgutan na doon na kita'y SED Panyawan Coffee Mix. Ang klase sa kape nga talagsaon kaayo gumikan kay kini purong herbal. Why side effects, why overdose, ang tuyog tumong maulamang ang paghatag og tabang nga mamahimo kang himsog o usab makatabang sa imong kalawasan. Gumikan kay doon na kini mga sangkap sama sa atuang panyawan nga tanom. Aduna po kini siya mangosteen nga prutas. Aduna po kini purple corn kun na maistapol o usab cinnamon. Mao kini ang mga sangkap igsuon nga makatabang sa atuang kalawasan nga mamahimong himsog. Kading atong mga kaunuran, mga selula, ug usab mga tissues, mamahimo kining makatabang og dako sa atong overall function sa atoang mga organ sa kalawasan. Ang haplas igsuon nato sa SED Marketing timani kanunay ang SED Liniment Oil. Mao kani ang haplas igsuon nga makatabang gyud sa pagpahimsog or shall we say pagpatay sa mga mikrobyo sa atoang mga ugat kani atong ginatawag nga mga nuka-nuka sa panit, mga katul-katul no, mga problema nato sa atong kaunuran ug kanutahan. Makatabang og dako kining atong haplas gumikan kay angko niini ang init nga kanang sangkap nga makatabang og usab kaning kahalang niya aduna jud kayo ni siya dakong ikatabang labi na kung kini panuhot mga suot-suot sa likod sinda mga inana makatabang og dako kining atong SED Liniment Oil ginamaan kana sa Seed Pharma og distributed kana sa SED Marketing. Pero mga igalang isuon, timani kanunay nga kaning atong lawas, importante nga pag-ampingan, gumikan kay daghan kaayo ang posibleng manulod ka nato ng mga ginatawag nato ng mga chronic diseases. Kung may untag chronic diseases, mga igalang isuon, mo ka rin siya ang mga klase sa mga balatian nga diin na napamatudaan nga long term ang pagpuyo niini sa atong lawas. No? Susama pa ng litan, aning mga ginatawag nato ng mga health conditions nga nagkinahanglan o ongoing or padayon nga medical care ug usab ginalimit ang atoang daily activity. Daghan kaayong mga ginatawag nato nga mga chronic diseases nga posible nga masinati nato. Kaning atong arthritis, asthma, cancer, Kaya ginatawag na itong chronic obstructive pulmonary disease, Crohn's disease, cystic or cyst, no, cystic fibrosis or cyst. Napoy ginatawag nga Alzheimer's disease. Or kini ginatawag po nato nga kini bitaw pagsaka sa ato ang ginatawag nga sugar level o pag-angkon sa ginatawag nga hypertension. Muna yung mga ginatawag nga mga chronic diseases. Alang nga matabangan kita higalang igsoon ay pagkalimot nga ang said panyawan garlic capsule makatapang kini pagpakigbatok sa mga chronic diseases or kini ginatawag nato nga mga long term nga mga balatian. Kung gusto ni mong matabangan, pag-inom kanunay 3 times every day sa said panyawan garlic capsule aron makatabang sa atong mga kalawasan.

0: ang gihapon kini sa sunod ngayon gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak na pabibilisin ang public spending para sa kabubuti ng ekonomiya ng bansa.
4: Headlines.
3: Sabay ang nationwide caravan na andog ng Pangulo 2026 sa isinagawa sa 74 na lungsod at munisipalidad sa buong bansa.

0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, September 15, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inihayag na sinisimulan ng pabilisin ang public spending para sa ikalalakas ng ekonomiya. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sinisimulan ng gumastos ang pamahalaan matapos na magpatupad ng paghihigpit dahil na din sa naisiwalat na katiwalaan sa flood control. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa harap ng naging epekto sa ekonomiya na hindi masyadong paggastos ang gobyerno, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa infrastructure. Sabi ng Pangulo, lahat ng construction contracts ay ipinatigil muna matapos na mailantad ang katiwalian sa flood control at mula doon ay inisa-isang suriin ang mga kontrata. Bunga nito ay nagkaroon anya ng delay sa mga projects at nagkaroon pa ng pagkakataong walang bidding na naganap sa mga government infrastructure projects. Kaya ngayon, sabi ng Chief Executive, kailangan ng pabilisin ang public spending na makatutulong anya sa pagpapalakas ng economic activity at paglago ng gross domestic product o GDP. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: We have to starting to increase again public spending so that the growth rates kick up, and I think that will take effect very soon.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sinagawang sabay ang nationwide caravan ng handog ng Pangulo 2026 sa 74 na lungsod at munisipalidad sa buong bansa. Layunin itong direktang mailapit sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan. Sa Quezon City, sinagawang aktibidad sa Quezon City MICE Center sa pangunguna ng PAGCOR at mga lokal na opisyal. Sa Metro Manila naman, kabilang sa mga pangunahing venue, ang San Juan City na 50 ahensya ng pamahalaan ang naghatid ng serbisyo. Gayun din ang mga community caravan sa Taguig. Iba't ibang lugar din sa Luzon ang naging sentro ng programa, kabilang ang Quirino, Isabela, Benguet, Mountain Province at Cavite.
4: Meron din tayong ibang mga programang tutugon sa pangangailangan ng ating mga pamilya at pamayanan. Sapagkat para sa Pangulo, ang pinakamahalagang handog sa araw na ito ay ang pagkakataong makapaglingkod sa sambayanang Pilipino. Patuloy po tayong magtulungan upang makabuo ng mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino.
1: Si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, nagkaroon din ng sabayang aktibidad sa Visayas at Mindanao, kabilang ang Davao Region, Butuan, Zamboanga, Sibugay at Lanao del Norte. Kabilang sa mga serbisyong nilapit sa mga Pilipino ay mga job fair, livelihood assistance, pamamahagi ng tulong pinansyal at mga kadiwa market. Naglaan din ng libreng serbisyong pangkalusugan gaya ng medical consultation, vaccination at health assessment. Sa pamamagitan ng sabayang caravan, layunin ng pamahalaan na gawing mas mabilis at mas madali para sa mga mamamayan ang pag-access sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Isinulong din ito ang mas malapit na koordinasyon ng mga national government agencies at lokal na pamahalaan sa bawat komunidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit sa 47,000 teachers ng

teaching personnel, mag-aral at mga magulang ang nakinabang naman sa libreng serbisyong pangkalusugan at iba pang tulong mula sa handog ng Pangulo Sir Marcos Jr. Ayon kay Education Secretary Sani Anggara, kabilang sa mga serbisyong inialok ang on-site registration para sa mga bagong miyembro ng

0: PhilHealth, pati na ang pag-issue ng PhilHealth ID at member data record. Kasama rin sa programa ang School-Based Yaman ng Kalusugan o YAKA Program, pagtatatag ng YAKA Primary Care Clinics, paunang medical consultation at preventive health registration na bahagi rin ng mga pangunahing gamot sa ilalim ng gamot program.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Makati Coliseum na nilahukan naman ng Department of Migrant Workers o DMW, Makati Local Government Unit at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Makati Mayor Ate Nancy Binay, ang handog ng Pangulo ay hindi lamang simpleng pamamahagi ng tulong, kundi paraan din upang may pakita ng pamahalaan ang malasakit, paggalang at pagpapahalaga sa mga mamamayan. Kabilang sa mga serbisyong inihatid, ang libreng serbisyong medikal, pamamahagi ng pagkain at bigas at iba pang uri ng assistance. Isinagawa naman ang aktibidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, bilang suporta naman sa mga overseas Filipino workers o OFWs, nabahagi ang DMW ng kabuang 725,000 pesos na Action Fund Assistance sa 11 beneficiaryo. Ang tulong ay bahagi ng Uplift Initiative para sa OFW na nakaranas ng problema o paghihirap habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, inilapit ng pamahalaan ang mga serbisyo at tulong sa mga komunidad, kabilang ang mga OFW at kanilang pamilya. Isinasagawa ito sa pakikipagtulungan ng mga national government agency at lokal na pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sapat na supply ng fertilizer sa Pilipinas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atid sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling sapat ang supply ng pataba o abono sa bansa sa kabila ng naitatalang mataas na presyo nito. Katunayan ayon sa Pangulo, kung kakailanganin, handa rin ang gobyerno na alalayan ang mga magsasaka sa pagbili nito. Ang payong nito ni Pangulong Marcos, kasunod ng epekto sa mga magsasaka ng nagpapatuloy na Middle East crisis. Kung matatandaan kasi, ang oil crisis at fertilizer supply ang pinakamalaking hamon na kinaharap ng mga magsasaka, lalo na't sa gitna ng banta ng El Nino phenomenon sa bansa. Kung matatandaan, sa pagsasara ng Strait of Hormuz, isa sa mga naapektuhan ang presyo ng abono sa pandaigdigang merkado na nagdulot ng pressure sa global food at agricultural supply chain. Ang pamahalaan ayon kay Pangulong Marcos, handang gawin ang lahat upang masuportahan ang mga magsasaka sa hamong ito.
3: Fertilizer, the supply and the price is still higher than it was before. But there's sufficient supply and we'll just have to pay the price. And then if it needs be, we'll subsidize that too. What I prefer to do as much as possible, because in an economic sense it's much more useful, is of course you support people when they need your help, right? But I would rather, I think more important is you put them on a footing so that they don't need your support.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Malacañang Palace para sa taunang salo-salo sa palasyo. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan kasama ang mga Pilipino. Kasama si First Lady Luis Araneta Marcos, nakipagtipo ng Pangulo sa libo-libong bisita sa Calayan Grounds, kabilang sa mga dumalo, ang mga estudyante ng pampublikong paralan, persons with disabilities o PWDs, senior citizens, mga taga-suporta at mga empleyado ng Office of the President.
4: Ang presidenteng talagang nagbigay ng magagandang ginawa sa at bansang Pilipinas.
5: Masasabi ko lang sa ating mahal na Pangulo, ipagpatuloy niya ang ginagawa niya, ipagpatuloy niya ang adikain niya na mapalago ang ating bansang Pilipinas. 100% support ko sa ating mahal na Pangulo para sa kakaunlad bansa. Ganun yung mga kanyang projects na ipatuloy na aming sinusuportahan, full support ko pa rin.
6: First time kong nakatapak ngayon sa Malacañang dahil siya ang naging presidente.
0: Ang mensahe ng mga dumalo sa salo-salo sa Palacio 2026 kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, hindi lamang sa Metro Manila sinagawa ang selebrasyon. Napanood at nadaluhan din ito ng mga Pilipino mula sa mahigit sa 20 lalawigan at 90 lokasyon sa buong bansa sa pamamagitan ng satellite live stream. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa mga dumalo at sa patuloy na suporta sa kanyang pamumuno at mga programa na o programa ng pamahalaan. Bukod sa libreng pagkain, nagkaroon din ng magic shows, cultural performances at iba pang entertainment para sa mga bisita. Namahagi rin ang mga regalo ang Pangulo at First Lady sa mga bata bilang pagpapakita ng pasasalamat at malasakit sa mga Pilipino.
7: Sobrang masaya kami at taon-taon naman po kami nandito. Kami po ay talagang nagagalak at sa pagkakataong ito sa kanyang kaarawan eh, kami po ay naka-attend. Ito po yung ano namin, certificate, parang pagbati sa ating mahal na Pangulo at pasasalamat dahil sa ibinigay niyang subsidy para sa ating mga kababayan na nagatricycle. Since the first tranche until sixth tranche hanggang sa panghuli, kami po yung magkakasama nitong huli. Binigay niya po yung nararapat na para sa mga kasamaan natin sa mga magta-tricycle.
0: Ang isa sa mga dumalo sa salo-salo sa Palacio 2026, si Liga ng Toda sa Pilipinas founder Nestor Abuid.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangkalatang maayos ang pagsasagawa ng kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM Parliamentary Elections. Ito'y sa kabila ng insidente ng pamamaril na naganap bago magbukas ang eleksyon kahapon. Ayon kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU Undersecretary Noel Alvarez Baraceros, sa tulong ng maigting na ugnayan nila at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, agara nilang natutugunan ang mga insidenteng kailangang aksyonan kaugnay ng halalan. Katuwang anya nila ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa pag-imbestiga sa nangyaring insidente. Anya, malaking bagay ang kooperasyon ng pamahalaan ng Pilipinas at mga miyembro ng peace mechanism ng BARMM kabilang ng mga kasamahan sa Moro Islamic Liberation Front o MILF.
8: Gusto naming bigyan ng halaga yung kooperasyon po. Meron po tayo kasi sa OPAPRO yung tinatawag natin na mga peace mechanisms. Magkatuwang po dito yung ating mga kasamahan sa Government of the Philippines and yung mga member po, designated members ng mga peace mechanisms, yung mga kasama natin sa MILF. So dalawa po yung ating pakikipag-ugnayan sa kanila para magawan po ng paraan, magawan po ng tama at saka timely na aksyon yung mga insidente na kailangan aksyonan po natin.
0: Samantala, tiniyak din ni OPAPRU Undersecretary Noel Alvarez Baraceros na agaran nilang nagawa ng paraan ang mga insidente naman ng pag-aantala ng halalan. Anya, naantala man ay naituloy din ang eleksyon sa Albarca, Basilan. Kaya nagkaroon na lang anya ng extension sa oras ng pagboto. Dagdag pa ni Baraceros, naging mabilis din ang pagkilos ng Commission on Elections sa ilalim o naisinailalim sa COMELEC control ang Cotabato City kung saan nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa at sa Maluso, Basilan kung saan naman may natuklasang pre-shaded na balota. Gitnya, naging maganda ang karilang koordinasyon sa Bangsamoro government sa security sector kaya agad na nagawa ng paraan na may pagpatuloy ang botohan sa mga naapektuhang lugar.
8: Ang kagandahan po niyan, mabilis din po yung ating mga kasamahan sa COMELEC. Nag-declare po sila agad ng dalawang areas na nilagay po nila, yung Cotabato City, saka yung Maluso in Basilan under COMELEC control po agad. Kaya maganda po yung coordination natin even sa security sector upang magawa po ang paraan na ma-resume po yung pagbotong muli ng ating mga kababayan.
0: Si OPAPRU Undersecretary Noel Alvarez Barraceros.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagiging mapayapa ng kauna-unahang parliamentary election sa Bongsam Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao, kapwa pinagmalaki ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Yan pong balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kapwa ay tinuturing na mapayapa at matagumpay sa paghalahatan ng kauna-una ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa kabila ng mga napaulat na insidente na karasan sa iba't ibang lugar sa BARMM kung saan may ilang nasawi at nasugatan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., aabot sa 98.90% o 1,173 sa 1,186 mga voting centers ang nakatapos ng botohan, habang may 13% pa ang hindi pa nakapagsisimula ng botohan sa Basilan matapos mabisto naman ang mga pre-shaded na balota. Ayon naman kay Army 6th Infantry Division spokesman Lieutenant Colonel Ronald Suscano, bagamat may ilang mga ulat ng gulo, engkwentro at pagsabog, nananatiling mapayapas ang kabuuan ng halalan sa rehiyon. Kung tutusin anya, mas kakaunti lamang ang mga napaulit ang insidente na karasan ngayon kumpara sa mga nakalipas na halalan kung saan mainit ang mga tunggalian sa politika. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. House Prosecution, giniit na si Vice President Sara Duterte ang may kaso ng impeachment at hindi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinalagan din ang aksyon ng depensa nang ipresenta nilang Statement of Assets and Liabilities ng Pangulo sa gitna ng paglilitis. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Binigyan din ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na si Vice President Sara Duterte at hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa gitna ng paglilitis kaugnay ng mga kontrobersya sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Binigyan din ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na si Vice President Sara Duterte at hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa gitna ng paglilitis kaugnay ng mga kontrobersya sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ginawa ni Ridon ang pahayag matapos ungkatin ng kampo ng depensa ang SALN ng Pangulo sa cross-examination kay retired Justice Amparo Cabotahitang. Narito ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
14: So, raising the SALN of the President is absolutely irrelevant. But going into the salon of the president himself,

0: Para naman kay Deputy Speaker Janet Garin, tahasan itong paglilihis.
1: Ang pagkakaroon ng hindi may paliwanag na yaman, itong pahayag ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang. Nagbigay ng testimonya si Tang sa ika-24 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniharap siya ng prosecution bilang eksperto sa mga batas singgol sa public accountability, anti-graft, civil forfeiture, at pagsusumite ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN.
2: Kailan nagiging questionable sa ilalim ng batas ang yaman ng isang opisyal?
3: Ayon sa batas, ito'y questionable if during the incumbency of the public official, he acquired wealth that is grossly disproportionate to his salary, other lawful income, and income generated from his legitimately acquired property.
2: So ang una pong titingnan siguro yung lawful income ng isang opisyal pagdating po dyan.
3: Yes.
2: Tapos titingnan din kung ano yung mga tunay na ari-arian niya kahit nasa pangalan ng iba.
3: Correct, sir.
1: Samantala, una nang kinwestiyon ng defense panel ang pagtestigo ni Tang, ngunit nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na hindi siya nagbibigay ng direktang opinyon sa mga aligasyon laban kay Duterte. Sa halip, pinaliwanag lamang niya ang legal na batayan na sa pagsusuri ng mga ari-ariang nakuha ng mga opisyal habang nasa serbisyo. Iniharap ni Tang o si Tang kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint laban kay Duterte. Kabilang sa mga aligasyon dito, ang pagkakaroon ng hindi may paliwanag na yaman, hindi kumpletong deklarasyon ng mga ari-arian sa kanyang SALN mula 2019 hanggang 2024. Gayun din, ang patuloy na pakikilahok sa negosyo habang nagsisilbing vice-presidente.
4: Para po makita at ma-detect po itong unexplained wealth.
3: Well, katulad nung kaso sa Heirs of Ligot versus Sandigan Bayan, pati na rin yung sa Rabusa versus Republic, sir. Tinitignan din yung mga assets ng asawa, tsaka ng mga anak, and even other persons. For as long as, according to the case of Ligot versus Sandigan Bayan, yung the acquisition is traceable to the public official.
1: Ang bahagi ng pagsalang ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inilipat na sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital o UPPGH. Sa may lalim si Romualdez sa regular na proseso ng commitment at booking sa Quezon City Jail. Kabilang dito ang pag-inspeksyon at pagkumpiska sa mga pinagbabawal o hindi otorisadong gamit, pagkuha ng mugshots, pagrepaso ng kanyang medical history at pagdadala sa nakatalagang selda, sinagawang paglilipat alinsunod sa kautusan ng Sandigan Bayan matapos na ideklarang clinically stable si Romualdez. Inaresto si Romualdez noong September 7 matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay ng 7.4 billion pesos na kaso ng plunder na inihain ng Office of the Ombudsman. Bago dalhin sa QC Jail, unang na-confine si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Nilipat naman siya sa UPPGH noong September 12 para sumailalim sa independent medical examination.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga senador, ikinagalak ang pagtanggal ng Bureau of Internal Revenue ng value-added tax sa SIA system loss charge. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinasalamatan ni na Senador Erwin Tulfo at Senadora Rizzo de Veros ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagtanggal ng value-added tax o VAT sa system loss charge sa kuryente. Sa kanilang magkahibulay na manifestation sa plenaryo ng Senado, pinuri ni na Tulfo at de Veros ang BIR sa pakikinig sa hinaing ng mga consumer na matagal nang nananawagan na alisin ang buwis sa system loss dahil dagdag pasanin ito sa kanilang electricity bills. Muna nang naglabas ang BIR sa pamumuno ni Commissioner Charlie Mendoza ng Revenue Memorandum Circular 97-2026 na nag-aalis ng VAT sa electricity system loss charges. Sinabi ni Tulfo na ang system loss charge ay isang pass-through charge at hindi kuryenteng aktwal na kinukonsumo ng mga consumer, kaya makatarungan lang na hindi ito patawan ng buwis. Pinayag naman ni Ontiveros na sana'y magsilbi itong hakbang para tuluyang alisin ng ERC ang system loss charge mismo, alinsunod na rin sa inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Samantala, welcome din kay Senador Bam Aquino ang pagtanggal ng VAT sa system loss, pero iginiit na mas malaking ginhawa para sa mga consumer kung aalisin na ang VAT sa mismo electricity bill ng mga residential household. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pag-alis ng value-added tax sa allowable system loss, pinuri ni Speaker Faustino D. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Welcome para kay House Speaker Faustino D. III ang pagtanggal sa 12% VAT sa allowable system loss charges sa kuryente. Ayon kay D, direktang may kinabang dito ang mga kabahayan at negosyo dahil mababawasan ang gastos na ipinapasa sa consumers sa kanilang electricity bill. Sinabi ni Speaker na hindi naman dapat nagbabayad ng buwis sa mga consumer para sa kuryente hindi naman nila aktwal na ginagamit. Nagpasalamat din si D kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa direktiba nitong humanap ng paraan para mapababa ang presyo ng kuryente. Gayun din sa BIR, ERC at mga energy officials na mabilis umaksyon sa usapin. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular 97-2026 ng BIR, inaalis ang 12% VAT sa allowable systems loss charge alinsunod sa cap na inaprubahan ng ERC. Giit ni Lee, bawat pisong mababawas sa electricity bill ay malaking ginhawa para sa mga pamilyang hirap pagkasahin ang kanilang budget para sa pagkain, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 150,000 na trabaho na ialok ng Department of Labor and Employment sa Nationwide Job Fair. Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Umabot sa mahigit 151,000 trabaho ang inalok sa Nationwide Trabaho Agad Job Fairs ng Department of Labor and Employment bilang bahagi ng 2026 Sandog ng Pangulo Initiative. Pinangunahan ni Dole Secretary Francis Tolentino ang pagbukas ng programa sa Pasig City kung saan nasa 1,400 ang local at overseas employers na lumahok sa 86 job fair sites sa 73 lalawigan. Pinakamaraming bakanting trabaho ang mula sa BPO sector, kabilang ang mahigit 8,400 customer service representative positions, kasunod ang manufacturing, retail, construction at transportation at logistics. Kasabay nito, nasa 2.83 billion pesos ang halaga naman ng kabuang serbisyo at tulong na inilaan ng pamahalaan sa buong bansa. Sa Pasig City, mahigit 18 million na halaga ang inilaan para sa mga benepisyaryo, kabilang ang Tupad at Dole Integrated Livelihood Program. Palalakasin din ng Dole ang AI upskilling program para naman sa 10,000 BPO workers sa pamamagitan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagsagawa ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang lugar sa Cebu. Ito upang matugunan ang pagbabara ng mga drainage at pagbaha dulot ng patuloy na pagulan at ng habagat. Sinagawang operasyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pangunguna ni DPWH Secretary Vince Dizon. Agarang ipinakalat ang mga maintenance crew sa mga lugar na apektado ng pagbaha, kabilang sa mga binabantayan at nililinis ang Mambaling Underpass, UN Avenue sa Mandaue, and Bacalso Avenue sa Talisay, San Roque, MJ Cuenco Avenue, Fuente Osmeña Boulevard, at Kinasang An. Pinapayuhan naman ng DPWH ang publiko na mag-ingat sa pagbibiyahe, lalo na sa mga lugar na nakakaranas pa rin ng pagbaha at madulas na kalsada dahil sa sama ng panahon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga pamilyang biktima ng common crimes bumaba, cybercrime tumaas ayon sa Social Weather Station Survey. Narito ang report ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nabawasan ang mga pamilya naging biktima ng common crimes sa nakalipas na 6 na buwan batayan sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa naturang survey, bumaba sa 10% ang mga pamilya na bibiktima ng mga karaniwang krimen mula sa 12.3% noong Marso. Kabilang dito ang mga nakawan, break-in o pagnanakaw sa bahay, kidnapping at physical violence. Bumaba rin ang victimization pagdating sa property crimes sa 9.1% mula sa 11.5% noong Marso. Samantala, tumaas naman sa bagong record na 8% ang mga pamilyang nakaranas ng cybercrime mula sa 5.8% lamang noong Marso. Nanatiling mataas din sa 62% ang nangangabang mapasok na magnanakaw ang kanilang bahay, habang 59% ang nangangabang mag-review mula June 20 to 29 sa 1,200 adult respondents sa bansa. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Mer Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga maling paniniwala at misinformation ukol sa contraception, binigyan din sa pagdiriwang ng World Contraception Day. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mara Cuyong.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Binibigyan din ang kahalagahan ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa contraception at family planning sa pagdiriwang ng World Contraception Day sa September 26. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na impormasyon upang makapili ang mga individual at mag-asawa na angkop na modernong family planning method batay sa kanilang pangangailangan at kalagayan. Sa panahon na mabilis sa pagkalat ng impormasyon online, pinaalalahanan ng publiko na hindi lahat ng nakikita o nababasa tungkol sa contraception ay tama o suportado ng ebidensya. Kabilang sa layunin ng World Contraception Day ang pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa contraception at pagtataguyod ng informed choices. Hinihikayat ang publiko na kumonsulta sa mga health worker o health provider para sa wasto at angkop na payo tungkol sa family planning. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman sa Ibayong Dagat, Houthis naglunsad ng bagong pag-atake sa Saudi Arabia. Gulf States, pinagpaliban ng pulong kasama ang Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Win Peñano.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Naglunsad ng bagong pag-atake ang Houthis laban sa Saudi Arabia nitong Lunes, ilang araw matapos papasakamay ng armadong grupo ang Tirim Island sa bukanan ng Red Sea, ang isa pang importanteng daanan ng langis sa gitnang silangan. Ayon sa grupong kaalyado ng Iran, pinuntirian ang kanilang hanay gamit ng drones at missiles ang isang Saudi military airbase sa Khamis Mushait at umano'y nakapinsala ng ilang pasilidad. Anila ang pag-atake ay kanilang ganti sa ilang daang airstrikes ng Riyadh sa Yemen nitong mga nakarang araw. Kinumpirma ng Saudi Arabia na may panganib sa southwestern border buwat sa pagpapalabas nito ng emergency alerts, ngunit wala itong kinumpirmang pinsala. Samantala, dahil sa mga bagong tensyon, minabuti na muna ng Gulf States na kadselahin ang pulong nito kasama ang Iran para sana sa negosasyon upang muling mabuksan ng Strait of Hormuz. Ang mga pangyayari sa Middle East nitong weekend at Lunes nagdulot ng 3% pagtaas ng crude oil sa pagbubukas ng oil market ngayong Linggo. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa Asian Games, Philippine Women's Football Team tumabla sa Uzbekistan sa pagsisimula ng 2026 Asian Games Women's Soccer Tournament. Philippine men's under 23 makakaharap naman ang Uzbekistan sa unang match day ng men's contest. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
12: Nauwi sa draw ang unang laban ng ating Philippine Women's National Football Team sa pagsisimula ng 2026 Aichi Nagoya Asian Games. One draw ang Pilipinas kontra sa Uzbekistan Lunes ng hapon. Nakapuslo ng goal si Natalie Collins para pigilan ng Uzbekistan na makuha sana ang kanilang unang 3 points sa Group G. Samantalang ngayong araw, 2:30 PM Philippine Time, makakalaban ng ating Men's Under-23 team ang Uzbekistan U-23 sa Nagoya. Ito ang unang laban ng ating Men's Football Team sa Asian Games mula noong nag-compete tayo sa 1974 Tehran Asian Games. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
14: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas!
5: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 1,000 magsasaka sa Ilocos Region tumanggap ng titulo sa handog ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Leslie Gemino.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie.
16: Humabot sa 1,147 na ground reform beneficiaries mula sa Ilocos Region na opisyal ang naging may-ari ng kanilang tinatamnang lupa matapos sumanggap ng mga titulo sa ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Robert Mistrella Senior Memorial Stadium sa Bayan ng Rosales sa Pangasinan. Pinangunahan ni Department of Ground Reform Secretary Conrado Estrella III kasama si DAR Regional Director Maria Ana Francisco ang pamamahagi ng mga titulo. Katuwang din sa naturang kaganapan ng mga opisyal ng DAR mula sa mga lalawigan ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte, pati na rin ang mga kinatuan mula sa World Bank, Registry of Deeds at iba pang partner agencies. Nagmula sa iba't ibang lalawigan ng mga nakatanggap ng titulo. Ang Ilocos Sur 575 ARBs ang tumanggap ng 569 E-titles at 11 regular titles para sa 11 ARBs. Ang Ilocos Norte 230 ARBs ang nakatanggap ng 192 E-titles. Ang Pangasinan 161 ARBs ang pinalad na makakuha ng 199 E-titles at 44 regular titles. At ang La Union, 146 ARBs ang tumanggap ng 173 E-titles. Iniyag ni DAR Secretary na target ng kagawaran na matapos ang pamamahagi ng mga titulo sa buong bansa ngayong taon, kung saan mayroon pang nalalabing 750,000 hektarya ng lupain. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga PWD sa Pangasinan, nabigyan naman ng tulong sa sinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City, Naritong report ni Ricky Kasipit.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ricky.
17: Iba't ibang serbisyo para sa mga persons with disabilities o PWDs ang inilapit ng National Council on Disability Affairs o NCDA sa Pangasinan bilang bahagi ng handog ng Pangulo. Serbisyong sapat para sa lahat. Isinagawang aktibidad itong 14 ng Setyembre 2026 sa Season Auditorium sa Lingayen, Pangasinan kung saan nagsama-sama ang iba't ibang ahensya sa paghahatid ng serbisyo. Sa pamamagitan ng Children with Disabilities Rehabilitation and Empowerment Caravan o Carevan ng NCDA, 30 children with disabilities ang isinailalim sa diagnosis at assessment upang matukoy ang kanilang pangangailangan. Ayon kay NCDA Executive Director Glenn Brarilova, sasagutin ng ahensya ang 2 therapy session bawat buwan sa loob ng 5 para sa mga batang matagumpay na nakumpleto ang assessment. Samantala, 100 PWDs rin sa lalawigan ang nabigyan ng commemorative PWD ID na inilunsad upang magkaroon ng magkakaparehong PWD identification card sa buong bansa. Nagkaloob din ang NCDA ng laptop para sa mga lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga Persons with Disability Affairs Office o PIDAW na maabot at mairehistro ang mga PWDs na hindi makapunta sa kanilang tanggapan. Ayon kay Rilova, bahagi ang mga hakbang na ito ng pagpapalawak ng access sa mga PWD sa mga serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 2026 Trabaho Agad Job Fair, sinagawa sa lungsod ng Lucena. Halos 1,500 job vacancies binuksan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Tom.
18: Isinagawa ng Department of Labor and Employment o DOLE kasama ang partner agencies nito ang 2026 Trabaho Agad Job Fair na bahagi ng handog ng Pangulo Serbisyong para sa Lahat sa SM Event Center, Ibabantupay, Lungsod na Lucena. Ayon kay Labor Arbiter Attorney Maria Consuelo Bacay, OIC Bureau of Labor Relations, sa kanyang pananalita bilang panauhing pandangal, ay nakibahagi ang 12 local at international companies sa pagdiriwang kung saan halos 1,500 job opportunities ang binuksan. Idinagdag pa ni Atty. Bacay na as of July 2026 ay umabot na sa mahigit 96% placement rate na may katumbas sa mahigit 123,000 job seekers ang nabigyan ng trabaho mula sa iba't ibang job fairs na isinagawa ng kagawaran ngayong taong ito. Aniya, ito ay pagpapatunay lamang ng dedikasyon ng kagawaran na mapataas ang income earning capacity na mga mamamayan sa pamamagitan ng mga flagship program ng pamahalaan. Kanya ring ibinahagi rito ang layunin ng DOLE na patuloy ang pagbabago, trabaho agad at future ready na manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 230 new cases ng dengue sa Sorsogon na itala sa loob lamang ng isang linggo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Paul Hapin.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Paul.
19: Nakapagtala ang Sorsogon Provincial Health Office ang 230 bagong kaso ng dengue sa lalawigan mula August 23 to 29 ngayong taon. Dahil dito umabot sa 1,656 ang kabuang kaso ng dengue sa buong probinsya mula January 1 hanggang August 29, 2026. Pinakamataas ang naitalang kaso sa Sorsogon City na may 408, sinundan ng Bulan na may 229, Yurisina may 220, Matnog na may 154, Castilla na may 141 at Dunsol na may 117 kaso. Kaugnay nito, muli nagpaalala ang Provincial Health Office sa lahat ng mga Sorsoganon na maging maingat at isagawa ang 4S laban sa dengue gaya ng search and destroy, self-protection, seek early consultation at support fogging o spraying. Paalala rin ng DOH na gawin din ang 40s upang maiwasan ang pamumugaran ng lamok gaya ng pagtaob, taktak, tuyo at takip ng mga posibleng pag-ipunan ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Halos 40 million pesos na halaga ng serbisyo ng gobyerno na ihatid sa mga residente ng Catanduanes sa handog ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Birak, Catanduanes. Narito ang balitang hatid ni Juris de la Rosa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Juris.
20: Halos 39 million pesos na halaga ng tulong at serbisyo ang naihatid sa mga Catanduanon sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Pinangunahan ang aktibidad ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kumatawan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo. Kabilang sa mga pangunahing serbisyo ang mahigit 3 milyong tulong mula sa DSWD, kabilang ang AX assistance, 1,000 family food packs, sustainable livelihood program assistance, pati na uplift payout. Sa agrikultura, nagkaloob ang DA ng higit 200,000 pesos na ayuda sa mga magsasaka at mangingisda, bukod pa sa halos 1 milyong vermicomposting shed, kadiwa ng Pangulo, at pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Samantala, mahigit 30 milyong pesos naman na educational grants ang ipinamahagi ng CHED Unifast sa mga kwalipikadong estudyante. Nagkatid din ang PHO ng Medical Consultation, Gamot, DG Health at Chest X-ray Services, habang isinagawa rin ng job fairs, livelihood, employment at skills training programs. Layunin ng inan lamang ng mga itong programa na inilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan na makatulong sa kanilang kalusugan, edukasyon at kabuhayan. Nagpasalamat naman ang mga lokal na opisyal at mga benepisyaryo sa Pangulo at sa mga ahensyang nakiisa sa paghahatid ng mga serbisyo at tulong sa mga Catanduanon noon. Para sa Bagong Pilipinas, Julius de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas.

0: sa Iloilo na kinabang sa isinagawang benteng bigas sa Merona program sa Iloilo Provincial Capital, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Janelle.
2: Mahigit 1,000 mga Ilonggo ang naka-avail ng 20 pesos per kilong bigas sa isinagawang pagbubukas ng benteng bigas Merona Rice Selling Program sa Iloilo Provincial Capital bilang bahagi ng flagship program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Humila sa programa ang mga kwalipikadong Ilonggo, bahagi ng simultaneous nationwide culminating event na handog ng Pangulo 2026 kahapon September 14. Sa lungsod ng Iloilo, nasa mahigit 500 pamilya naman na nakabinipisyo sa programa, kung saan karamihan ay mga senior citizens, solo parents, PWDs, mga jeepney at tricycle drivers sa isinagawang rice selling sa Iloilo Freedom Grandstand. Ayon kay Iloilo City Mayor Rice Atrenyes, nasa 500,000 pesos ang inilaang pondo ng lungsod, alinsunod na rin sa panawagan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin pa ang pagbibenta ng mura ngunit di kalidad na bigas sa mga mas nangangailangang residente. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat, matagumpay na naisagawa sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang balitang hatid ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jevic.
3: Matagumpay na naisagawa ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Provincial Capital James sa Southern Leyte, na dinaluhan ni Southern Leyte Governor Damian Mercado kasama si Anti-Red Tape Authority o ARTA General Manager Secretary Nestor V. Perez. Nakiisa sa naturang aktibidad ang iba't ibang national government agencies na naghatid ng sari-saring serbisyo at mga programa para sa mga residente ng lalawigan. Kabilang sa mga lumahok ang DILG, TESDA, DTI, DOLE, Department of Health, PhilHealth, NBI, PNP, PSA at LTO na nagbigay ng mga serbisyong pangkalusugan, employment assistance, skills training, business assistance, dokumentasyon at iba pang serbisyo para sa publiko. Naghatid din ng suporta para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Coconut Authority at Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang mga binhi, abono, fishing gear, coconut seedlings, insurance at iba pang agricultural at livelihood assistance para sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Samantala, nakibahagi rin ang CHED, DSWD, DOJ, DAR, PRC, Pag-ibig at OWA sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang programa at serbisyong panlipunan. Umabot sa 200 tupad beneficiary ang nakatanggap ng kanilang sahod mula sa DOLE na may kabuang halagang 1.8 million pesos. Kabilang dito ang tulong dunong grants para sa 155 estudyante mula sa Southern Leyte State University, Maasin City Campus bilang suporta sa kanilang pagpapatuloy ng pag-aaral. Sa matagumpay na pagsagawa ng aktibidad, muling ipinakita ng national at provincial government ang kanilang pagtutulungan upang mailapit sa mga mamamayan ang mahalagang serbisyo, programa, ayuda at oportunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station, Sambindanao. Bilang ng nasawi, may kaugnayan sa Bangsamoro Parliamentary Elections, pumalo sa 5. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang hatid ni Sharif Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sharif.
4: Pumalo na sa 5 ang bilang ng nasawi at 18 ang sugatan sa mga insidenteng may kaugnayan sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Ito ang kinumpirma ni na Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia at Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Approved by Director Police Brigadier General Christopher Abesha sa ginanap na press conference itong Lunes ng gabi, September 14. Matatanda ang unang naiulat na 3 ang nasawi at 15 ang sugatan sa insidenteng naganap noong bisperas ng halalan, ngunit isa sa mga sugatan ang kalaunan ay pumanaw rin. Naitala naman ang isang nasawi at 3 sugatan sa magkahiwalay na pamamaril sa Cotabato City Central Pilot School sa lungsod itong araw ng halalan. Samantala, ibinahagi rin ni Abesha na 16 na election-related incidents ang naitala sa buong rehiyon, kabilang ang pamamaril at pagsabog. Sa kabila nito, iginit naman ng opisyal na pangkalahatang mapayapa at maayos ang sitwasyon sa makasaysayang halalan sa Barna dahil kontrolado ng mga awtoridad ang mga insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Hatid trabaho at serbisyo sa Butuan City at sa Agusan del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Reggie.
5: Isinagawa kahapon Setyembre 14 ang malaking job fair sa Robinson's Place Butuan na dinaluhan ng mga naghahanap ng trabaho mula sa Butuan City, Agusan del Norte at mga kalapit na lugar. Bahagi ito ng programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, one-stop shop ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at mapalawak ang akses ng mga Pilipino sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Bukod sa mga job vacancies na inialok ng mga employer, nakiisa rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maghatid ng libreng serbisyo, impormasyon at tulong sa mga job seeker at iba pang dumalo sa aktibidad. Ilan sa mga benepisyaryo ay nakatanggap din ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaan, habang may ilang aplikante naman na pinalad na ma-hire on the spot matapos dumaan sa proseso ng recruitment. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, patuloy na ay sinusulong ng pamahalaan ang paglikha ng mga oportunidad sa trabaho at kabuhayan, habang inilalapit naman sa mga mamamayan ang mahalagang serbisyo at tulong ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 15, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa,
9: at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho.
10: Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi bilo ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay September 15, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood din ng sabayan sa live streaming ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayon pong umagang ito ng Tuesday. Narito muna ang ating traffic update. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
4: Good morning po, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic natin sa EDSA. Unahin po natin ang EDSA North to Southbound, Quezon Ave. May mabilis pa po na daloy ng trapiko tayo sa mga oras na ito. Southbound Timog hanggang pababa ng Kamuning Flyover hanggang makarating ng Montedipidad ay moderate to heavy na. Makakaranas at na magtutuloy-tuloy hanggang EDSA Tuason patungo ng EDSA Main Avenue paakyat ng Southbound Flyover na Santolan to EDSA Crame. EDSA Connecticut moderate to heavy na towards sa EDSA Split Ortigas. Ang EDSA Show Boulevard, southbound towards sa EDSA Boni, moderately moving na rin po tayo. Southbound Guadalupe, may mabigat na tayong daloy ng trapiko. At ito ay magtutuloy-tuloy hanggang sa EDSA Southbound Estrella. Ang EDSA Ayala po natin ng southbound hanggang makarating po tayo ng Magallanes ay makakaranas po tayo ng moderate to continuously moving. Southbound lane po natin ng EDSA patungong Magallanes hanggang makarating na po tayo ng EDSA stop ay makakaranas na rin po tayo ng moderate to continuously moving. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA mula po HB Harrison hanggang makarating po tayo ng EDSA stop makakaranas po tayo ng moderate to continuously moving. Southbound Magallanes hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala ay magtutuloy-tuloy na rin po tayo ng medyo bagal hanggang sa mabilis na daloy ng trapiko. EDSA Guadalupe, makakaranas na rin po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. Hanggang makarating nung po tayo ng EDSA Ortigas, ay may moderately moving na rin po tayong mararanasan. EDSA Ortigas na po ng northbound natin, hanggang makarating ng Connecticut, ay moderately moving na rin po. Hanggang makarating po ito ng gate rin ng Camp Aguinaldo, hanggang paket ng Santolan Flyover,

0: makakaranas na rin tayo ng mabigat na dali ng trapiko. Northbound lane ng Cubao natin ay makakaroon tayo ng tuloy-tuloy na dali ng trapiko. Sa mga oras na ito, sa araw ng Martes, bawal po tayo lumabas ang may plakang ang numerong number 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may iba pong katanungan or emergency assistance, tumawag lang po sa hotline ng MMDA 136. Mula pa sa MMDA Metro Base, ito po si Jam Satira. Magandang umaga.
1: Thank you. Si Jam Satira mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ay, kumustahin nga natin ang biyahe ng mga pampasaherong jeep sa gawi po ng Philcoa, ha? Nananatili pong normal sa kabila nitong nakaambang transport strike.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nakatutok po ron si Marian Bastanza. Mary!
3: Ala, normal ang sitwasyon dito nga sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City ngayong Martes na umaga. Ito sa kabila ng nakakasang transport strike ng ilang transport group. Sa oras na ito, tuloy-tuloy yung biyahe ng mga pampasaherong jeep at karamihan nga ay mga punuan na pagdating dito sa Philcoa, kaya medyo nagkakaupok yung mga pasahero. Maging yung libreng sakay ng Quezon City Local Government, yung libreng sakay bus ay tuloy-tuloy din ang pasada dito naman sa bahagi ng Elliptical Road. Sinabi naman ng Quezon City Traffic and Transport Management Department na walang naging malaking epekto yung kilos protesta sa lungsod ng Manibela kahapon dahil karamihan sa mga PUJs ay nagpatuloy lang sa kanilang mga rutang may prangkisa. Samantala sa pag-ikot din natin, Alan, dito naman sa kahabaan ng Kalayaan Avenue, epektibo na sa ilang gasolinahan ang panibagong taas presyo ng produktong petrolyo, kung saan yung nakita natin na pinakamataas na presyo pagdating sa diesel ay aabot ng 97 pesos mahigit, habang sa gasolina naman ay hanggang 93 pesos yung nakita nating pinakamataas na presyo. Yan naman na lang sitwasyon mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Marian Bastanza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastanza. Nariyan po sa gawi ng Philcoa at nakatutok dyan sa biyahe ng mga jeep. Ito'y normal pa rin, ha? Normal sa kabila po nito nakambang transport strike. Oras sa buong Pilipinas, 13.5 minutes. Makalipas po ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
4: Radio Magazine.
2: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issue na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
2: Serbisyo publiko.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Publiko, servisyo, bayang, mahal, news, nationwide,
15: balitang pambansa,
16: sa ulo ng ating
15: pinakamalawang na pagbabalita,
2: ang Radyo ng Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
2: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
16: Radyo Publiko,
2: nag-uugnay ng pamahalaan,
16: sa sambayanan,
2: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band,
16: magkaisa,
17: pagtulungan,
16: para sa pag-unlad ng ating bansa,
2: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
2: sa 104.3
16: The Capital,
2: ang ating mga programa at serbisyo, para sa mamamayan,
7: ang Pilipino.
14: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band.
7: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko,
7: and the Capital.
17: Ang boses ng Pangulo.
14: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
18: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
19: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Teka, sandali lang ha. Joseph Ledesma Noval. Joseph Ledesma Noval. Good morning. Kung nakikinig o nanonood ka ngayon, yung iyong driver's license, ito, may nakapulot. Dinala dito. Driver's license, may kasama pang ATM. Nakita ito ngayong umaga, diyan sa harap ng ATM ng Land Bank sa DENR along Visayas Avenue. Okay, ha? So, iiwanan ko ito mamaya dito sa Lobby Guard, 4th floor. Radyo Pilipinas, 4th floor ng Philippine Information Agency Building. Driver's license at ATM, Land Bank ATM ni Joseph Ledesma Noval. Okay. Oras, 21 minutes, makalipas mong alas 7 ng umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission. So ito, wala ng VAT yun sa Systems Loss Charge. Yan. Si makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang Chairperson, Chief Executive Officer ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
23: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga nakikinig.
1: Yes, sir. Well, your initial reactions muna, Attorney Juan, sir, dito sa paglilift na nga ng value-added tax sa system loss charge. Sir, please.
23: Oo, nagpapasalamat tayo sa Bureau of Internal Revenue sa kanilang pagkatig doon sa nauna nating ipinalabas na circular o resolusyon. Ito yung nagde-define o nagkukonsidera sa system loss bilang isang bahagi ng mga government-mandated charges na maaring hindi mapasama doon sa definition ng gross sales. Ito na nga yung nakita natin doon sa RMC 97-2026 na ipinalabas ng BIR. Kaya tuloy-tuloy na ito, mawawala na yung value-added tax doon sa system loss charge na ipinapataw pa rin sa ating mga consumers ngayon.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin ito ay on the average 12% ito, pero may nabanggit ka dati na depende sa pinagmumulan ng enerhiya ay maaring mas mababa yung VAT na pinabataw sa kasalukuyan, di ba? At mawawala na nga, Attorney.
23: Oo, mawawala na to. Ang effective VAT rate ay paminsan hindi talaga 12% dahil mayroong mga kinukuhang supply ang ating mga distribution utilities mula sa ibang renewable na hindi naman subject sa VAT. So ito naman ay mawawala ng tuluyan. Kakailanganin na lang na sundin namin yung sinasaad naman ng circular ng BIR na kailangang maipalabas doon sa mga bills ng ating mga utilities na itong system loss charge ay kasama, kapabilang doon sa mga singil din na matuturing na government mandated. So magpapalabas naman ang ERC ng kanyang kautusan na magmamando doon sa bagong billing format para masunod natin yung sinasaad ng kautusan ng BIR.
1: Mm-hmm. Balikan ko nung konti yung nabanggit mo, Attorney Juan, sir. Ibig sabihin, dapat ito malinaw din na ipinapakita doon sa mga electricity bills na binibigay sa mga consumer, sir.
23: Opo, tama po yan. Para walang pagkalito na ang mga ito ay hindi talaga na iimplementahan ng value-added tax.
1: Mm-hmm. And with the normal process, kailan po effectively ito mararamdaman ng ating mga kababayan, sir?
23: Target natin is as early as next month of October, dahil nga napabilis din yung paglalabas, pag-i-issue ng BIR. So kung magagawa na ito ng ating mga utilities na baguhin yung kanilang mga billing format by October, so hindi na natin kailangan ipasingil pa yung value added tax system loss charge simula sa billing cycle ng October.
1: Okay. So ibig sabihin, ang mawawala ay yung VAT on the system loss charge. Pero we understand na tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-aaral para eventually tuloy ang maalis na rin yung systems loss charges, attorney, sir.
23: Oo, bilang pagtugon nga doon sa panawagan sa kautusan ng Pangulo na itong system loss ay tuluyan ng mawala sa ating singil, ito ay pinag-aaralan ng Department of Energy at kami naman din sa ERC ay kasama doon sa mga pag-uusap kung paano ito utay-utayin na pagbababa ng system loss cap hanggang sa tuluyang mawala na ito.
1: Mm-mm. Ayun, nabanggit mo sir, base sa mga pagpupulong, ito ay pautay-utay o unti-unting mawawala. Hindi siya, base sa mga pag-uusap ninyo, hindi po one time big time o yung biglang mawawala, ganun po yon.
23: Opo, yan po yung lumalabas na consensus dahil kailangan din isalang-alang yung operasyon naman ng ating mga utility. Nang sa ganun ay hindi naman pumangit yung kanilang serbisyo sa ating mga consumers.
1: Okay. At Attorney Juan, when you mention na ito po'y pautay-utay, kung sakali within a period of how many months masasabing tuluyan na itong mawawala yung system loss charge, sir?
23: Hindi pa na isa pinal yung plano na o yung roadmap na ginagawa ng Department of Energy. Pero ang batay doon sa unang pag-uusap, hanggang mga susunod na taon, next year, mayroon na tayong substantial na reduction na makikita.
1: Ayun. So ibig sabihin, with these developments, ay unti-unting mararamdaman ng ating mga electricity customers, ika nga, ang pagbaba ng kanilang bill, electricity bill, dahil mawawala na nga yung VAT and then slowly mawawala na rin paunti-unti yung system loss charges, sir.
23: Opo, tama po yun.
1: Ayun. Okay. On another matter, sir, makikibalita lang kami doon sa noon, several weeks ago, na pag-usapan natin yung aspeto naman ng no disconnection sa mga electricity consumer. Ito po ba ay tuloy pa rin hanggang buwan ng Oktubre, Attorney Juan, sir?
23: Ito po ay tuloy hanggang buwan ng Oktubre, bagamat mayroon tayong mga natatanggap kasi na mga request naman from our distribution utilities.
1: Opo.
23: Karamihan yung mga electric cooperatives na nahihirapan na din sila doon sa kanilang cash flow dahil yung iba naman na mga consumers, lalo yung mga malalaki na may kaya namang magbayad ng kanilang bill, ay nade-delay din, dinidelay din ang kanilang pagbabayad. At sa kadalayan ng ito ay naapektuhan yung operasyon ng distribution utility. So pinag-aaralan naman natin kung anong maaaring itugon dito sa nagiging problema ng mga ilang electric cooperatives natin. Maaring para maituloy natin yung protection sa ating mga consumers, i-target na lang muna natin yung mga residential. Total, mas maliit naman ang kanilang kabuuang konsumo kumpara doon sa mga commercial at industrial. At kung maaaring mahikayat na natin ng mga industrial at commercial na customers na magbayad on time, nang sa ganun ay matulungan din naman yung mga electric cooperatives natin.
1: Ayun, okay. Siyempre, it's a delicate task to balance itong iba't ibang mga interest na ito, Attorney Juan, ano po?
23: Opo, tama po yan. Kasi kailangan isalang-alang natin lahat ng interest na involved at ayaw naman natin na mapabura ng isa pero mapapahamak naman o magkakaroon na tayo ng problema doon sa operasyon ng utility.
1: Mm-hmm. Okay. Ito, may nagtatanong ko through text. Adohong update kung sakaling matutuloy ba ang extension nito hanggang Disyembre para sa mga residential consumers, sir?
23: Oo, yun yung tinitingnan nating timeline hanggang sa pagtatapos ng taon kung ma-i-extend pa natin ito, at least for the residential customers.
1: Mm-hmm.
23: Pero ito ay pag-uusapan pa ng komisyon.
1: Ayun, ika nga, kung magkaroon man ng extension hanggang Disyembre, malaki ang posibilidad na ito ay para lamang dun sa mga bahay, residential consumer, hindi na kasama yung mga industrial o commercial, ano po?
23: Opo, tama po yun. Kasi yung mga negosyo naman, mayroon naman din silang mga kaparaanan upang makapagbayad on time. Maaaring sila'y makahanap ng ibang source ng pangbayad, mas madali para sa kanila kumpara doon sa mga residential na talagang sila ang sumasalo ng lahat ng kanilang gastusin.
1: Okay. Yes, sir. Attorney Juan, sir, salamat po na marami for the updates at sa mga paghimay na ito. Mula po dyan sa inyo sa Energy Regulatory Commission, sir.
23: Maraming salamat din po, Sir Alan. Maganda umaga.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, ERC.
22: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 31 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
22: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
17: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Teka, mamaya pa yun eh. Teka muna. Mga kaibigan, tayo may makikipag-ugnayan muna sa Philippine Coast Guard. Kakausap natin this morning ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
6: Sir Alan, magandang umaga po at sa halpon na sumusubaybay sa inyong programa.
1: Yes ma'am, hingi lang kami ng update ma'am sa patuloy na search, rescue and retrieval operations. Diyan po sa MV June Aster na yung pong ferry na nasunog sa karagatan ng Palawan. Ma'am, please.
6: Yes, Sir Alan. So ngayong araw po ay magpapatuloy po ang ating joint recovery operations at investigasyon na rin, Sir Alan, sa sakay po nitong MV June Aster. Tama po kayo dito po sa may Coron, Palawan. So kahapon po, Sir Alan, ay 100% na po natin napasok at na-search ang bridge, ang crew accommodation, economy passenger accommodation, at yung aircon passenger accommodation po ng barko. At magsasagawa po tayo, Sir Alan, ng secondary suite, no? Despite of this 100% na penetration sa deck accommodation po, another suite po ang ating pong gagawin para makasiguro po tayo na wala po tayo maiiwang anumang mahalagang ebidensya o anumang materyales na makakatulong po sa ating investigation. Sa cargo deck, Sir Alan, ay halos 65% na po ang ating pong napapasok at patuloy po ang ating gagawing operasyon dyan ngayong araw. At noong September 12, Sir Alan, ay nagsimula rin po tayo ng ating siphoning operation dito sa engine room. Initially po, sa mga report po natin ay may tubig po sa loob ng engine room, kaya hindi po talaga tayo nakakapasok dyan. So, kagahapon ay halos 13 drums na po ng oily water mixture ang ating pong natanggal mula sa flooded area ng engine room. At padala na rin po tayo ng ating demand letter sa shipping company para agad din po silang kumuha ng competent salvor na magsasagawa po ng karagdagang siphoning operation. At ang pinakamahalaga dyan, Sir Alan, ay para masuri yung structural integrity at condition po ng barko. At kahapon din po, nagbigay rin po ng direktiba ang aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan na tayo po ay maglalaan at magbibigay po ng legal team from the Philippine Coast Guard, ang ating po mga lawyers, para po magbigay ng assistance sa mga apektadong pamilya at mga biktima, lalo na po sa usapin patukol po sa mga claims at yung mga kinakailangan pa po nilang assistance. At ngayong araw din po ay magpapatuloy ang ating po isinasagawa na Maritime Safety Investigation at Maritime Crime Investigation. So itong two sets of investigation, ang layunin po nito, Sir Alan, ay ma-establish po ng malinaw kung ano po talaga ang buong pangyayari, matukoy kung ano man po ang naging sanhi, at malaman din po kung may ano ang mga pananagutan na dapat ipataw sa mga involved, no, sa kapitan or sa crew kaugnay ng insidenteng ito.
1: Opo. Commodore Cayabyab, doon po sa aspeto ng mga bilang ng nasawi at nailigtas na mga pasahero, ano pong update dito, Commodore Ma'am?
6: Sir Alan, same number pa rin po, 43 survivors, 76 po ang ating recovered na bodies po, and then missing is 13. And then yung initially na nai-report po natin na may dalawang pasahero na hindi nakasakay, so dalawa po yan, a total of 134. Again, itong 134, Sir Alan, ang base po nito ay yung ticket manifest na naisubmit po sa atin.
1: Mm-hmm. Ayun. Meron dalawang pasahero na unang nakasulat sa passenger manifest pero apparently hindi nakasakay ng ferry.
6: Sir Alan, that is ticket manifest po.
1: Ah, ticket po manifest.
6: So, okay. Ibig sabihin, yung mga bumili po ng ticket para sa biyaheng yan.
1: Ayun. Bumili ng ticket pero meron dalawang hindi nakasakay. Ayun. Okay. Well, so Commodore, nabanggit niyo isang aspeto ay ang pagtulong ng Philippine Coast Guard sa aspetong legal para doon sa mga naging biktima ng trahedyang ito, Commodore Ma'am.
6: Yes, tama po kayo. Tayo po ay maglalagay ng ating mga abogado dyan, mga lawyers po natin sa area, para po tulungan itong mga biktima. Ano ba dapat yung makukuha po nilang claims at assistance sa mga involved po, particularly sa shipping company?
1: Mm-hmm. And of course, yung aspeto naman ng baka mayroong mga hindi natugunan ang may-ari at ang operator ng ferry na yan, kaya nagkaroon ng trahedya, yung mga ganon.
6: Yes, tama po kayo. At ano din po ba yung appropriate, no, na yeah, claims at assistance na dapat po makuha ng pamilya at mga survivors po sa insidenteng ito?
1: Mm-hmm. Okay. Well, Commodore Kebyab, ma'am, of course, ang inyo pong message of assurance para doon sa mga naging biktima ng pagkasunog na ito ng ferry boat at doon sa kanilang mga pamilya. Please go ahead po, Commodore Kebyab, ma'am.
6: Yes, tama po kayo. Maraming salamat po, Sir Alan. Para po sa mga pamilyang apektado, unang-una po ay nakikiramay po ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard para po sa mga pamilya po ng nawalan. So ngayon po, although sinasagawa pa rin po natin, Sir Alan, ang ating search and rescue operation because meron pa po tayong 13 na hinahanap, nag-extend na rin po tayo ng ating search area based po yan sa science-based po namin na search and rescue optimization planning system. Bumaba na po tayo hanggang southern Tagalog dahil initially, Sir Alan, no, meron pa rin po tayo natatanggap ng mga information. Accordingly, may mga survivors daw po, no, sa area na yan. So tayo rin po ay nakikipagtulungan sa local government units, mga kalapit po na probinsya natin, no, na po pwede ay maging vigilant din po tayo, no, kung may mga nakikita tayo mga unusual na mga object na nakalutang or baka may mga na-drift lang po or napadpad sa mga area po nila, ay pagbigay alam po kaagad sa Philippine Coast Guard. And rest assured po, no, na ang Philippine Coast Guard ay we will be exerting all our efforts to conduct this search and rescue. Ang aming pong pakikipagtulungan hanggang sa pagbigay po ng legal assistance sa mga pamilya, ay makakaasa po kayo ng buong suporta ng Philippine Coast Guard sa insidenteng ito.
1: Opo. Commodore Noemi Kebyab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
6: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Kebyab.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko.
4: 738 AM.
1: Oras po natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 42 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores. Nag-post si Sean Kyle Flores. Good morning sa iyo. Si Gerard Misiano. Nanonood at nag-post din. Good morning, Sir Alan Alyanige. Thank you. Thank you for watching Gerald Misiano at Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. O, sandali lang ha. Bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko.
4: 738 AM.
9: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
26: Sports Radio.
27: Radyo Pilipinas.
28: World Service.
29: Ang taginting ng FM.
30: At lakas ng AM.
31: Sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa.
33: Para sa mas malawak.
34: Mas maraming mararating.
35: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
36: At serbisyo publiko.
37: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
38: Radyo Pilipinas.
39: News nationwide.
40: Trending issues na pinag-uusapan.
41: World News in 5.
42: Ang inyong institusyon.
43: Sa Philippine Sports Broadcast.
44: Di papahuli.
45: Sa mahahalagang kaganapan.
46: 66 Informasyon.
47: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko.
49: 738.
50: Sports Radio.
51: 918.
52: Radyo Magazine.
53: 1278.
54: At Radyo Pilipinas World Service.
55: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
56: Mapapakinggan na
57: sa Capital 104.3 FM.
58: Capital 104.3.
59: It's Radyo Pilipinas World Service.
60: Sports Radio.
61: Radyo Magazine.
62: Serbisyo Publiko.
63: The AM and FM collab.
64: Sa Capital 104.3 FM.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Pilipinas
67: and Capital 104.3 Colab.
68: Time to celebrate. Naghahatid
69: ng mahahalagang balita at impormasyon.
70: Radyo Pilipinas.
71: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko.
4: 738 AM.
0: Mga kaibigan, 45 minutes na makalipas pong 7 a.m. Karagdagang mga update kaugnay pa rin ng parliamentary elections. Bangsamoro parliamentary elections kahapon. Ito po ha, mga napaulat na insidente kaugnay ng Bangsamoro parliamentary elections. Viniverify ng NAMFREL, National Movement for Free Elections, NAMFREL. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
2: O salam, magandang mga tuloy kang biniberipika ng National Citizens Movement for Free Elections, so NAMFREL, ang mga insidente ng karanasan at pandaraya na pinadala sa kanila ng mga volunteer kaugnay sa isinagawang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o PARM kahapon na. Ayon sa NAMFREL, kasama sa mga insidente kanila natanggap ang kumbusyon na sinundan ng pagpapaputok ng baril sa paligid ng Vilo Elementary School sa Cotabato City na nakasakit sa isa kumbusyon sa dalawang political sa pagitan ng dalawang partido politikal sa Tapayan Central Elementary School sa Sultan na Kudarata at gayon din sa o sa Sultan Mastura sa Maguindanao del Norte na nagresulta naman sa pag-antala ng botohan kaya hindi ng banta ng pagharang sa pagbiyahe ng mga balota, appreciated ng mga balota at pag-impluensya sa ng electoral board chair sa kung sino mga dapat iboto sa Kabobo Elementary School sa Lamitan City sa Basilan. Presiding na balota ng isang political party sa Lugay-Lugay Central School sa Cotabato City. Pamahagi ng appreciated ballots ng mga electoral board member at presensya ng flying voters sa Canizares National High School sa Cotabato City. Gayun din ang umano'y vote buying sa Dato Usman Elementary School sa Cotabato City. At iba pang resulta ng boto sa voter verifiable paper audit trail sa Sandakan Elementary School sa Sultan Kudarata, Maguindanao del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko.
3: 738 AM.
0: Oy, teka muna, bukas po, ngayon ang 15, di ba? Bukas, September 16, 2026. Bukas, araw ng Miyerkules, ito ha, meron pong libreng sakay na handog ang Department of Transportation, Metro Rail Transit Line 3. Miyerkules. Sa Webes, meron din. Ha? Para po yan sa mga kwalipikadong passengers. So yung bukas, Miyerkules, mga kaibigan, buong araw po ang libreng sakay sa MRT 3 para sa mga kawaninang pamahalaan, government employees. Ha? Yan po'y bilang pakikisa ng MRT 3 DOTR dito po sa Civil Service Month. Ha? Buong araw. So, kailangan lamang po magpakita ng inyong valid agency ID. Ngayon, sa araw ng Webes naman, September 17, lahat ng may hawak ng national ID, libreng sakay din, MRT 3. Pero may oras, ha? 7 to 9 in the morning, and then meron ulit sa hapon, 5 p.m. to 7 ng gabi. Yan ay pakikisa naman sa Global Identity Day. So, ang maaaring ipakita, mga physical na national ID o kaya digital na national ID o kaya e-fill ID na nasa papel o yung paper format para makapag-avail po nitong libreng sakay sa MRT 3. 49 minutes, makalipas ang 7 a.m. Sandali lang!
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko.
3: 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes?
1: You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
9: I love it when you call me Senorita.
10: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
1: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Taval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
11: Pauso.
1: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, dun sa mga nagtatanong, ano kayang magiging kalagayan ng panahon sa maghapong ito, ha? Narito muna ang weather update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
12: Radyo Pilipinas.
14: Weather.
0: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning. Charmaine. Ulit. One more time, ha? Update mula sa PAGASA. Charmaine Varilla, good morning. Ay, wala. Naputol. Sandali, hindi ko. Wala. Oh, tawagan natin ulit si Charmaine Varilla. Ha? May sininok lang ng konti yung linya ng telepono. Ang oras natin, meron tayo 52 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Ayan, okay na. Charmaine Varilla ng PAGASA. Charmaine, good morning.
15: Yes po, maganda umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig. At naritong ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan, easterlies pa rin ang miira dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Magdudulot nga lamang yan ng mga pulupulong mga pag-ulan sa may Batanes at Mabuyan Island. Samantalang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin yung magandang panahon pero paghandaan pa rin yung tsansa na mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, may binabantayan nga tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At huli nga yung namataan sa layang 2,645 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan nga, inaasahan natin na maaari itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility by weekend. Though wala naman tayong inaasahan na maging direktang epekto nito at hindi rin magla-landfall. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Charmaine Varilla nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayon Tuesday morning, September 15, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paola Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Arnel Villamor, Jomari Refarial, Marianne Milios, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: We know you're all...
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
19: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po na insect repellent.
18: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
17: Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay, yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FIVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHADE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol kasama ang DOST FIVOX.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
21: I love it when you call me.
22: Ang puso ko'y para sa'yo.
20: And lumayo
4: you command sa akin by Rodel Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their mesh names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
8: Pauso.
4: Street words or slang. Made up words or familiar words with made up meanings only a Filipino would know. Like, rani,
8: anyare,
4: and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like,
8: bonga,
4: defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by